ating pong sasoluhin at pagmumuni-munian sa araw po na ito mula ngayon hanggang mamayang tanghali, mamayang hapon at gabi. At nawa ang aking dalangin ay na-memorize na po natin ito bago matapos ang araw ay mula po sa Corinthians 10:13. Ito po ang sabi, 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. No, medyo mahaba-haba po itong text po natin ito. Pero napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon, hindi daw po tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi po natin kaya. Ulitin po natin no, sa English. 1 Corinthians 10:13. At syempre, maganda po ay isulat natin to sa ating po mga notebooks. No? At pa-i-glance po natin every now and then hanggang sa masaulo po natin. Sabi po doon, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. No, ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nga ang title natin ay Escape. No? Tayo ay binibigyan ng pangako ng ating Panginoon na tayo po ay makatakas. No? Ang sabi po sa Tagalog, basahin po natin. 1 Corinto 10:13. No? Walang tuksong dumating sa iyo kundi yaong karaniwan sa tao. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na, na kayo'y tuksohin sa higit sa inyong makakaya. No? Talagang napakaganda po na tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng daan, no? Na tayo po ay makatakas at ating pong mapanagumpayan ang mga pagsubok na dumadating sa atin. And, kaya naman, ating pong pananampalataya po kasi ay hindi po natin maiwasan na maharap po tayo sa tukso. No? Wala kahit sino sa atin ang libre sa mga tukso. Kahit naman si Jesus, di ba po? Naalala natin ating Panginoon, tinukso rin po siya. At maraming dumating na tukso sa kanya. Ngunit yung tukso mismo, actually, ay hindi pa po ito kasalanan. Ito po ay kung tayo ay sumuko doon sa tukso, diyan po nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Dito po sa talata na ito ay binigyan po tayo ni Pablo ng katiyakan, no? Banal na katiyakan. Ang Diyos ay tapat. Ito po ang maganda. God is faithful. Hindi po niya tayo pababayaan kapag tayo po ay nahaharap sa mga pagsubok. Sa halip, tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng lakas na tayo po ay makatakas. Alam niyo po yung pangako ay hindi tayo tutuksohin. O hindi po yun yung pangako. Ngunit hindi po tayo haharap sa tukso nang wala po tayong paraan na tayo po ay makatakas. Kaya nga tandaan po natin, ang pangako na ito, hindi po tayo iaalis. Naalala ko tuloy yung isang awit. Through, ito po ay awit po ng Gator. No? Ang sabi po doon sa awit, siya po ay nagkaroon daw ng mga pagsubok. Nanalangin po siya. No? At ang sabi niya, Panginoon, tanggalin mo itong pagsubok na ito. Pero hindi tinanggal ng Panginoon yung pagsubok. Kundi ang ginawa ng ating Panginoon, siya po ay binigyan ng pagkakataon para po siya ay makatakas doon sa pagsubok na kanyang kinakaharap. Oh, napakaganda po na tayo po ay makakatakas doon sa pagsubok na akaharapin po natin. Huwag po tayo mag-alala ng ating Panginoon. No? Hindi po tayo pababayaan. Kaya naman, doon sa ating pong title, no? Promise of Escape. Ano po ba yung escape na binabanggit po dito? Escape. Ito na ngayon ang ating pong acronym, no? Ng ating pong escape. E-S-C-A-P-E. No? So yan po yung escape. Ano daw po yung E? Yung E po ay E. Every temptation is common. No? Karaniwan daw po talaga yung mga pagsubok na dumadating sa atin. Man. Kaya ito ay hindi po wala pa
pala talagang mabigat na pagsubok. Ito po ay karaniwan lang na dumadating po sa atin. Letter S, strengthened by God's faithfulness. No, tayo po ay palalakasin dahil po sa faithfulness, katapatan ng ating Panginoon. Letter C, controlled by divine limits. No, tayo daw po ay binibigyan o kinokontrol, no, inaayos o ginigiya, no, ito magandang Tagalog, ginigiya po tayo ng ano, ng limits ng ating divine limits, no. Ang sabi naman po dito ay letter A, always provides a way out. Lagi po nagbibigay ang ating Panginoon ng daan para tayo ay makatakas, no. Letter P, power to endure. Binibigyan din tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para tayo po ay makapagtiis. Yan. At ang letter E, yung huling E ay empowered to overcome. Yan po, tayo po mga kapatid ay talagang sinasamahan ng ating Panginoon. Okay? We are empowered to overcome. Kaya nga, kung titingnan po natin dito, ang mga tukso ay dumadating sa atin. Ito daw po yung common. So, alalahanin po natin yung mga points na binigay po sa atin dito sa ating pong text. At yung pinakauna, no? Letter E, every temptation is common. Sabi po doon sa text, there had no temptation taken but such as is common to man. No? Wala daw pong tukso na dumating sa atin maliban yung karaniwan lang sa tao. Alam niyo po, hindi po tayo nag-iisa, no? Sa ating pong pakikibaka. Nahihirapan po tayo, ang iba nahihirapan din, no? At binigyan tayo ng ating Panginoon ng pare-parehong tagumpay, no? Para sa atin. Kaya nga, kung titingnan po natin ang mga experiences po natin, this is almost the same, no? O pare-pareho tayo. Depende lang po kasi kung ano ang reaction po natin doon sa mga pagsubok na dumadating. There are times na yung mga tao may simpleng pagsubok pero sumusuko na sila agad, no? Yung iba naman mabigat pagsubok pero makikita mo yung pananampalataya po nila, sila pa rin ang nagtitiwala sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Hebrews 4:15, we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. No, ang meron daw po tayo na mataas na saserdote na nararamdaman po niya yung kanya, atin pong nararamdaman, no? Dahil ang ating Panginoong Hesus na siya ang atin pong saserdote ay naranasan po niya ang hirap, no? Actually, mas higit pa sa mga hirap po natin ang naranasan ng ating Panginoon. Paano po natin nasabi? Sino po sa atin dito ang napako na sa cross? Wala pa po. Sino po sa atin dito ang nahampas ng 40 times, no? Now, yung Roman soldiers, actually, sila po ay merong pamalo. Eh, hindi lang po basta pamalo. Gumagamit po sila ng leather. At doon sa dulo ng leather, merong iba't ibang mga bakal na nandun. At ito po yung ihahampas, no? Doon sa silabing kailangang parusahan. At ang ating Panginoon ay nahampas ng 40 times, no? At ito po, mga kapatid, tayo, pinapalo tayo ng magulang natin. Napalo lang tayo ng sinturon, walis, o walis tingting, mga ganyan. Pero wala po, no? Wala pong nakaranas pa na mahampas ng mga Roman soldiers. Hindi lang po basta Roman soldiers. Actually, malalakas po ito. Kaya makikita po natin, kung napanood nyo na yung The Passion of the Christ, medyo graphic yung mga images doon. Pero hindi pa po ito hihigit doon sa naranasan ng ating Panginoon. Okay? So, kung titingnan po natin, meron tayong mga afflictions na nararanasan. Ang ating Panginoon, naranasan din po yan. Kaya naiintindihan ng ating Panginoon yung ating pong nararanasan. Ang sayo pa po dito sa 1 Peter 5:9. Okay? The same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, no? O yung mga ganyang bagay ay nararanasan din ng iba. Kaya kung titingnan po natin, no? Although maaaring sabihin natin na mas mahirap yung naranasan natin sa iba, pare-pareho po tayo na nakakaranas at pare-pareho rin po tayo na kailangan ay magtiwala sa ating Panginoon.
Sabi po sa Steps to Christ, page 125. It is not the will of God that His disciples should be weighed down with care and sorrow. No? Hindi pala kalooban ng ating Panginoon na tayo, namang anak ng ating Panginoon Diyos, ay mabigatan at mag-alala, no? At malungkot sa mga nararanasan po natin. Kung titingnan po natin kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ang mga ganitong bagay ay lilipas at mararanasan po natin ang kapayapaan dahil ang ating Panginoon ang kasama po natin sa ating pong buhay. Huwag po tayo, no, maniwala doon sa kasinungalingan na ang tukso, no, ay mabigat. Yung binabata po natin ay tayo lang ang nagbabata. Dahil ang ating Panginoon na namatay para sa bawat isa atin, naranasan din niya po ito. At binibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po ay mananagumpay. Okay? At ang sunod po, yung letter S doon sa quote at ating acronym, Strengthened by God's Faithfulness. Yung word na ginamit po doon sa text natin, but God is faithful. No? Ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat. Hindi po natin masasabi na tayo po iniiwanan ng ating Panginoon. Yung kanyang mga pangako, ito po ay tapat. Ito po ay maaari nating panghawakan. Yung kapangyarihan niya ay binibigay sa atin upang tayo ay lumaban. Tayo po ay managumpay. No? Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay tapat na siya po ay sasama sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Lamentations 3:22-23, Great is thy faithfulness. No? Napakaganda po. Ang ating Panginoon, dakila ang kanyang pong katapatan. At sabi pa po sa Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you will perform it. No? Ang sinimula ng ating Panginoon na paggawa sa ating pong buhay ay kanyang tatapusin po ito kung tayo po ay magtatapat at magtitiwala lang sa ating Panginoon. Kaya wag po nating alahanin, no, kung ano man ang mga pinagdaraanan po natin dahil tayo ay palalakasin ng at pananampalataya na binigay sa atin ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon din naman ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Okay? So, kaya napaka-importante po kapag dumating ang tukso, no? Huwag natin ituon ang ating pong mga sarili sa ating pong mga kahinaan. Pagkos tayo ay tumuon sa ating Panginoon dahil tapat po siya. Hindi niya tayo iiwanan bagkos sasamahan niya tayo sa ating pong buhay. Okay? At ang sunod po, no? Tayo po ay kailangang makontrol, controlled by divine limits. Alam niyo sa buhay po natin, kapag tayo ang masusunod, walang mangyayari, no? Maaring sasabihin natin ay magagawa po natin na tayo ay lumago, no, sa ating pong mga material na mga bagay. Pero ang mga bagay po na ito hindi makapagliligtas sa atin, no? Kaya nga sinasabi po sa text, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, no? Hindi po papayagan ng ating Panginoon na tayo po ay tuksohin ng kaaway sa mga tuksong hindi po natin kakayanin, no? Dahil ang ating Panginoon, siya rin naman ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Siya po ang nagtatakda, no? Na tayo po ay tulad nito, kapag kayo pumasok sa school, no? Ang mga exam po doon, no, hindi ibibigay ang exam para sa fourth year na ibibigay sa first year o sa mga grade 6. No? Hindi po ganun. Ganun din ang ating Panginoon. Hindi po tayo bibigyan ng mga pagsubok, no, na hindi po natin kakayanin. Meron po tayong mga limitations. No? Yung ating paglago ay ginagawa ng ating Panginoon. At ito po ay nakasalalay din sa karunungan ng ating Panginoon na tayo po ay lubos lang magtiwala sa Kanya. Sa mga anak po natin, kapag sila po ay pasusuhin pa, hindi niyan papakainin ng karne, no? Hindi niyan papakainin ng mga fruits ng mga matitigas. Kailangan ang ipakain din sa kanila ay malalampot. So, ganun din po sa buhay po natin. Hindi papayagan ng ating Panginoon na bigyan tayo ng mga mabigat na mga problema hindi po natin kakayanin.
kundi ang mga problemang ibibigay po sa atin ay yung makakaya po natin ayon sa pananampalataya natin, magtitiwala po tayo sa Kanya. Sabi po sa Psalm 103:14, He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. No? Alam ng ating Panginoon kung ano makakaya natin sa ating pumbuhay. Alam niya na maaari tayong malungkot, maaari tayong malungmok kung hindi po natin kakayanin yung problema. Kaya tayo ay hinaalalayan din naman ng ating Panginoon. Nangyayari, dumarating ang mga pagsubok para tayo po ay lumago. Tayo po ay matuto, no, sa ating pong pananampalataya at tayo ay lumakas ang tiwala natin sa ating Panginoon. Sa 2 Peter 2:9, sabi po dito, The Lord knoweth how to deliver the godly out of their temptations. Kaya nga po, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Siya po ay tapat sa bawat sa atin. Magtiwala tayo na yung kinakaharap niyo mga problema, no, kaya po natin yan. Dahil hindi po papayagan ng ating Panginoon na tayo'y magka-problema ng mga problemang hindi po natin kakayanin. Alam niyo, mayroong mga pagkakataon sa buhay po natin na parang tumisigaw na tayo sa ating Panginoon. Panginoon, ang bigat-bigat naman ang problema ko. Hindi ko po ito nakakaya. Pero alam niyo po, kapag kaya ay nanalangin at sinabi natin sa ating Panginoon ang problema po natin, ano ang nangyayari? Nagiging resulta, gumagaan ang problema po natin. At ang ating Panginoon, nagbibigay sa atin ng daan para tayo po ay makalayo o makaalis dun sa problema. No? Kaya nga, magtiwala tayo sa Kanya. Sabi po sa Christ's Object Lesson, page 173, God measures every trial before it is permitted to come upon the believer. No? Oh, sinusukat ng ating Panginoong Diyos ang bawat pagsubok bago ito pinapahintulot na dumating, no, sa mananampalataya. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, dito pa lang, huwag po tayong mag-alala dahil ang ating Panginoon magbibigay sa atin ng pagsubok. No? Hindi po yan, hindi po ito ang problema, ang magiging problema kung hindi po tayo magtitiwala sa Kanya. Kapag mabigat ang pagsubok, tandaan po natin, sinusubok lang tayo ng ating Panginoon sa kanyang sariling awa. At ito po naman ang napakagandang pangako. Hindi po niya hahayaan o pahihintulutan na tayo po ay masakop, no, ng mga pagsubok sa paligid po natin na hindi po natin kakayanin. Kaya napaka-importante. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang sunod po, yung always provides a way out. No? Sabi po doon sa ating pong text, but will with temptation also make a way of escape. No? O, ang ating Panginoon, siya po ay gagawa rin ng daan para tayo po ay makaiwas. No? Yan po ang napakagandang pangako. Hindi po tayo pinapayagan ng ating Panginoon na pahintulutan na masubok sa mga pagsubok na hindi po natin kaya. Sapagkat may mga pagkakataon, kapag sumasara ang mga bintana, binubuksan ang ibang pintuan ng ating Panginoon. Ito po ay binibigay niya para tayo ay makatakas sa mga problema po natin. Tayo lang ay magtiwala sa Kanya at maghintay tayo sa suporta ng ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 34:19, no, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Ganda po ng pangako. No? Marami daw yung mga pagsubok na dumadating sa mga ligtas o matuwid. Ngunit, inililigtas sila ng ating Panginoon sa lahat ng mga ito. Ito po ang napakagandang pangako na dapat po nating panghawakan. Ilan ang pagsubok nyo na dumadating ngayon? Ilan ang mga problema ninyo ngayon? O mga kapatid, panghawakan po natin yung sinabi po dito sa Psalm. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of half of them? No, delivered them out of them all. Hindi po sinasabi dito sa Psalm na tayo po ay iniligtas o inilalayo o binibigyan ng daan of escape, no, doon sa mga problema, kalahati ng problema po natin.
tayo po ay inaalis, inililigtas ng ating Panginoon sa lahat ng ating pong mga problema. Kaya kung may problema kayo, huwag niyo pong piliin ang mga problema ang isusuko niyo sa ating Panginoon. Isuko po natin lahat ng problema natin, mga pagsubok natin, mga challenges natin sa ating Panginoon. And the Lord will deliver us from all of them. Yan ang magandang pangako. Sabi pa sa 2 Timothy 4:18, the Lord shall deliver me from every evil work. Ililigtas ako, no, ng Panginoon sa lahat ng masamang gawa. Hindi po sinabing ililigtas ako ng ating Panginoon sa kalahati ng mga masasamang gawang nararanasan ko. Lahat ay gagamitin ng ating Panginoon na daan para tayo po ay mailigtas. Ito ang sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing. In every trial, Christ is close beside us, seeking to strengthen and sustain. Ang sa lahat ng pagsubok po, sa bawat pagsubok, sabi po dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit sa atin. Actually, sinabi na sa tabi natin at hinahangad na tayo po ay palakasin at patibayin. Kaya nga, walang pagsubok na mabigat sa atin dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin sa ating pong buhay. Maaring hindi madali ang pagtakas. Ngunit ito po ang lagi tandaan, ang pagtakas, ang escape ay always available. Ating pong hanapin ang tanda ng ating Panginoon para lumabas sa mga pagsubok na ito. Okay? At ang second to the last po ay letter P, power to endure, no? That they may be able to bear it. Yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Para daw po tayo ay magkaroon ng kakayanan, no? Makayanan ang mga bagay na ito na dumadating na mapagsubok. Alam niyo po, minsan, hindi agad inaalis ng ating Panginoon yung tukso. Pinapalakas po niya tayo. Pinapalakas ang ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Talaga pong kapag tayo naghihintay sa ating Panginoon, papalakasin po tayo, no? Magkakaroon ng panibagong lakas sa ating pong buhay. Sabi pa sa James 1:12, blessed is the man that endureth, no? Endureth temptation. Mapalad daw po ang tao na nagtitiwala sa ating Panginoon at nagtitiis sa mga tukso, no? Kaya tayo po mga kaibigan, magtiis po tayo sa tukso. Patuloy nating samahan ang ating Panginoon, hawakan natin ang kamay ng ating Panginoon. Sabi sa Testimonies, Volume 5, page 316, when trials come, remember that they are sent to your good, for your good, to prepare you for greater usefulness. Kapag dumating daw po ang mga pagsubok, tandaan daw po natin na ipinapadala ito para sa ikabubuti po natin upang tayo po ay hihanda sa mas higit pang pakinabang. Napakaganda na ito ang mga pangako ng ating Panginoon. At ang pinakahuli po doon sa ating pong acronym ay yung letter E din sa acronym po natin na ESCAPE. No? Ano po yung sabi doon? Empower to overcome. Binibigyan po tayo ng ating pong Panginoon na kalakasan upang makapanagumpay. No? Itong verse po na ito na binibigyan tayo ng escape ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 8:37, in all these things, you are more than conquerors to Him that love us. Tayo po ay mananagumpay, no? Sa mga pagsubok na dumadating po sa atin, hindi lang po tayo conqueror. No? We are more than conquerors. Ang sabi pa sa Romans 8:37, in all these things, no? Yan ang, we are more than conquerors. Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sino daw po ang nagpapalakas sa atin sa mga pagsubok na dumadating sa atin? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya panghawakan po natin ang mga bagay nito, mga kapatid. At tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Tandaan po natin, escape. Ano po yon? Escape. E-S-C-A-P-E. E, every temptation is common. No? Ito po ay common lang sa bawat isa atin. At madali lang po itong takasan. Kung tayo
ay magtitiwala sa ating Panginoon. Letter S, strengthened by God's faithfulness. So ang ating Panginoon, magpapalakas sa atin dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan sa atin. Letter C, controlled by divine limits. So mapagsubok na dumadating po sa atin, kontrolado po ito, no? Hindi mabigat, hindi tayo bibigyan natin Panginoon ng mabigat na pagsubok, kundi ito ang magpapalakas sa atin dahil kakayanin po natin. Letter A, always provides a way out. Ang ating Panginoon magbibigay sa atin ng daan o lugar para tayo po ay makatakas. At binibigyan din tayo ng P, power to endure. No? At binibigyan tayo ng letter E, empowered to overcome. Sa lahat po ng mga bagay na dumadating ko sa atin, ito po ay binibigay sa atin ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Tayo man ay tinutokso, tayo man ay umiiwas, o ang ating Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano man yung paghihirap na kinakaharap po natin ngayon, ang pangako ng ating Panginoon ay tiyak. Gagawa po siya ng paraan para tayo po ay makatakas. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa katapatan niya. Angkinin po natin ang kanyang lakas at mabuhay tayo bilang isang nagtitiwala sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay niya para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama na yung banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Alam po namin na maraming mga pagsubok na dumadating sa aming pong buhay. Pero maraming salamat sa pangako nyo ngayon sa kaliwanagan ng mensaheng binigay nyo sa bawat sa amin na kontrolado nyo ang mga dumadating sa aming pong buhay. At kami po nagpapasalamat sa mga pagsubok na dumadating dahil lumalakas ang aming pong pananampalataya, tumatatag ang aming pong paniniwala sa inyo at kami po ay natututo na lalo pong magtapat sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa sa maghapon po na ito at amin po nawang patuloy na hawakan ang inyong kamay. Nanuman ang pagsubok na dumating sa amin pong buhay, kami ay patuloy na magtitiwala sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Uli po bukas sa araw, sa oras din po na ito, 8 o'clock hanggang 8:30 dito sa AWR 89.1 FM. Magkita-kita po tayo para mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Uli po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning, good morning, and happy Friday po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:06 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Friday mga kaibigan, TGIF. Ano? Thank God it's Friday. Kamusta po ang gising ninyo? We are now approaching our Sabbath rest. Ano, napakabuti po talaga ng ating Panginoon na binuhat po niya tayo sa napakamahirap na linggo. Ano? Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, thank you so much for tuning in to AWR 89.1 FM. Huwag ninyo na pong ilipat ang inyong mga estasyon dahil sa umagang ito, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na papuri na magbibigay po sa atin ano ng kalakasan, ng encouragement, ng hope, ng pag-asa ano para po sa ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, I want to share a very short devotional, and ang ating devotional sa umagang ito ay iikot sa topic na worry or pag-aalala. Sino po sa inyo dyan ang mabilis mag-worry, mabilis mag-alala sa mga bagay-bagay? Ano po, minsan, kahit gusto nating maging matatag sa buhay, mga kaibigan, hindi po talaga natin maiiwasang mag-alala. Nag-aalala tayo tungkol sa kalusugan ng ating pamilya, about our health, about our family problems, about sa ating trabaho, pag-aaral, at maging sa mga bagay na hindi pa naman po nangyayari. At kadalasan, mas napapagod tayo, di ba? Kakaisip po kaysa sa problema mismo. Pero may magandang paalala po ang ating Diyos. Ano, sabi sa Matthew 6:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas sapagkat ang bukas ay may sarili nitong alalahanin. Hindi ibig sabihin nito na huwag na po tayong magplano, mga kaibigan. Ano po? Ibig sabihin, huwag nating hayaang nakawin ng pag-aalala ang kapayapaang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kapag nag-aalala kasi tayo mga kaibigan, ano, madalas tayong nakatuon sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, di po ba? Pero ang pananampalataya ay pagpili na magtiwala sa ating Panginoong Diyos kahit hindi po natin alam ang lahat ng mangyayari. Kung meron nga pong bumabagabag sa inyong mga isipan sa umagang ito, subukan po natin itong dalhin sa panalangin, ano? Ipagkatiwala po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Ang problema man po ay hindi agad mawawala, mga kaibigan. Pero ang Diyos ay kayang magbigay ng kapayapaan sa gitna ng kahit anuman pong bagyo. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, sa Biyernes na ito, mga kaibigan, piliin natin magtiwala kesa sa mag-alala. Dahil ang Diyos po na nag-aalaga sa atin kahapon ay siya rin ang mag-aalaga sa atin ngayon. And this morning, mga kaibigan, if you have any song request, feel free to comment it sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you are there, don't forget to subscribe and like our page, mga kaibigan, para updated kayo ano sa lahat ng ating uploads. At habang kami po ay nag-aabang, sama-sama po natin pakinggan ang awiting You Gave Your Life.

That's the song You Gave Your Life. At ito po'y inawit ni Sister Michelle Agbu. Napakaganda pong paalala ng awit na yan. It reminds us of God's great love for all of us. Once again, para sa ating mga tagapakinig sa radyo, if you have any song request, bukas na bukas po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And this morning, kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si James C. Go at si Sister Jean B. Juanites. Happy, happy Friday din kay Sister Lucy Quiabang. Ano? At binabati ko rin po kung saan po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Happy, happy Friday. And while we are collecting your song request, let's listen to the song Ang Nais Ko'y Purihin Ka. While waiting mga kaibigan, once again, let's listen to the song Ang Nais Ko'y Purihin Ka.

Looks like we're having technical difficulties, mga kaibigan, ano? Paumanhin po sa inyong lahat. I guess let's go straight to our first song request this morning. Ito po ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Lift Up Your Hands to God. Alam niyo, napakaganda ng awit na ito, mga kaibigan, because it reminds us na sometimes we really have to let go of control. Gusto kasi natin na tayo po ang magkocontrol ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Kaya pag hindi ito nangyayari, we are so disappointed. But we forget the fact na hindi po natin hawak ang ating bukas. Kaya pakinggan po natin ang napakagandang awiting, Lift Up Your Hands to God.

That's the song Lift Up Your Hands to God. At ito po ay inawit ni Brother Asher Salvan. Sabi nga po sa Psalms chapter 63 verse 4, mga kaibigan, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Sa iyong pangalan ay itataas ko ang aking mga kamay. Praise God for that wonderful song. Our next song naman ay song request ni Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Your Ways Are Higher Than Mine. Alam nyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po sa ating buhay na we really don't understand, di po ba, kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na yan sa ating buhay. Meron tayong mga prayers na until now, years na natin siya pinapanalangin, pero parang hindi pa rin sinasagot ng ating Panginoon, or even plans na hindi po talaga natutupad. Pero kahit hindi natin maunawaan ang ating buhay, mga kaibigan, pwede tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55:9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan kaysa sa inyong mga daan. Narito po ang awiting, Your Ways Are Higher Than Mine.

That's the song Your Ways Are Higher Than Mine. At ito po ay inawit ni Sister Hannah Talania. You know, that song is a very good reminder for all of us, mga kaibigan, na hindi man natin makita ang buong larawan, ano, nakikita po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga panahong punong-puno po tayo ng tanong at paghihintay, mga kaibigan, ano, patuloy po tayong magtiwala sapagkat ang kanyang mga plano ay laging mas mabuti kesa sa ating naiisip. Our next song request naman ay song request ni Brother James C. Go. And he requested the song entitled Blessed Assurance. Sabi nga sa Romans 8:38-39, walang anumang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. What a blessed assurance. Here's the song, Blessed Assurance.

That's the song Blessed Assurance. At ito po yung inawit ni Brother Sherwin Canales. Our next song this morning ay song request naman ni Sister Jean B. Juanites. Happy, happy Friday, Sister Jean B. And thank you so much for tuning in. And she requested a song entitled Di Ka Nagkulang. Kapag binalikan po natin ang ating buhay, mga kaibigan, makikita natin yung mga panahong akala natin hindi natin kakayanin, di po ba? Pero sa bawat pagsubok, meron po tayong Panginoong Diyos ano, na tahimik na gumabay at patuloy na gumagabay, naglalaan at nagpapalakas sa atin. Sabi nga sa Psalms 37 verse 25, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Narito po ang awiting, Di Ka Nagkulang.

That's the song, Di Ka Nagkulang. At ito po ay inawit ni Sister Joanna Palada. Bago po natin marinig ang sunod na song request, I wanna take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Sister Jovita Manayan Palma. Siya ay nakasubaybay all the way from Quirino Province SDA Church. Andito rin po si Sister Marites Finones Adarlo at si Sister Beth Dikdika na nakasubaybay from Binyan, Laguna. Happy Friday din po kay Sister Rodeline Morales. Dumako naman tayo sa ating YouTube page. Andito po si Citadel Castillo at pinapabati po niya ang Caleb and Joshua Care Group ng Kalwaan SDA Church sa Pasig. Andito rin po si Joey Bagsik na nakasubaybay all the way from UAE at si Teodolfo, ano, siya naman ay galing ng Taguig. Ayan, thank you so much for tuning in, mga kapatid. I pray na the songs that we will be listening to this morning will uplift your spirit. Our next song is entitled Just Pray. Ito po ay song request ni Citadel Castillo. Sabi nga po sa Biblia sa Philippians 4:6, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin. Narito po ang awiting, Just Pray.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Just Pray. At ito po'y inawit ni Brother Rain Literatus. Our next song naman ay song request ni Sister Marites Finones Darlo. And she requested a song entitled, Sa Iyong Mga Yapak. Alam nyo, sa daming landas at desisyong maaari po nating tahakin sa buhay, mga kaibigan, napakahalaga po na si Jesus ang ating sundan. Dahil kapag siya po ang ating gabay, mga kaibigan, may direksyon at katiyakan ng bawat hakbang natin. Sabi nga, sa 1 Peter 2:21, iniwanan niya kayo ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Narito po ang awiting, Sa Iyong Mga Yapak.

That's the song Sa Iyong Mga Yapak. At ito po ay inawit ni Brother Shine Lagrada. Our next song naman is entitled Thank You Lord. Ito po ay song request ni Sister Beth Dikdikan. Sabi nga sa James 1:2-3, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat sinusubok nito ang inyong mga pananampalataya. Narito po ang awiting Thank You Lord.

That's the song, Thank You, Lord. At ito po ay inawit ng pamilyang Acidores. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Pero bago po yan, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Ano? Kasama po natin si Esther Panke, andito rin si Sister Jing Gloria Martelliano at si Sister Elsie Antipuesto na nakasubaybay all the way from Tandang Sora SDA Church. Dito naman sa ating YouTube page kasama natin si Teodolfo, ano, at dito rin po si Mercy De Belen at si Brenda na nakikinig all the way from Alcor City, Qatar. Happy, happy Friday din kay Sister Rikela, tama po ba? Rikela, ayan, thank you so much for tuning in. At pinapabati rin po ni Brother Andy, si Sir Kenneth, ano, congratulations po sa inyo. And we bring back all the glory and honor to our Lord and Savior, Jesus Christ. At para po sa ating pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang awiting I Surrender All. Ito po ay song request ni Sister Jovita Palma. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng inyong ginagawa at magtatagumpay ang iyong mga plano. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:53 a.m. Madid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Let's listen to the song, I Surrender All.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan po ang pagbati mula po sa inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription, That Lifestyle is Medicine. Kami po sa mga bumubuo ng programang ito ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, kung saan man po kayo naaabot nitong ating broadcast. Lalo tikit po sa mga naglalakbay na nakatutok po sa atin sa AWR 89.1 FM. Mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, sa inyong pagbabiyahe, at pwede po ninyong lakas-lakasan ng kaunti ang inyong mga radyo para po marami ang makapakinig. Gayun din po sa mga nanonood sa atin sa Hope Channel at syempre po sa Facebook, ay maaari po kayong mag-like, mag-share, mag-comment po, at yung inyong mga pagbati ay atin pong bibigyang daan mamaya kung tayo po ay meron pang panahon. Sa atin pong gagawing talakayan ngayong oras pong ito, nais ko po kayong anyayahan muna sa isang maiksing panalangin. Panginoon naming Diyos, kayo na siyang aming laging saklolo at patnubay, tagapagligtas at kaibigan. Salamat po sa pagkakataon na muli kaming magkakasama-sama sa programang ito. Ang aming pong hiling ay kapulutan po namin ng mga aral at may apply po namin sa aming mga buhay at lifestyle ang lahat po ng aming matutunghayan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa atin pong itatampok na usapan at talakayan na may pamagat na Embracing Your Identity in Christ, ay panoorin po muna natin itong ating bibigyang diin. Ang nag-iisang letrang Y sa ating lifestyle acronym, ang Your Faith. Your faith is medicine. Panoorin po natin.
2: Why? Your faith is medicine. The divine healer. How is your spiritual health? Spiritual health is tied to wellness. People who are facing serious health issues tend to do better if they have a strong spiritual connection. Your faith gives peace of mind, brings happiness, reduces risk of depression, provides moral support, improves life satisfaction. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust more, fear less.

0: sa lahat po ng mga nakatutok na ngayon, lalo tigit kay Sir Angel Loredaha, nandyan, ano, nakabumati na sa atin at sa iba pa po na mga nandyan na. Alam namin nanonood po kayo, nakasubaybay. Maraming salamat po. Mag-like, mag-share, mag-comment po. At mga kaibigan, sa atin pong nakatakdang pag-uusapan po sa oras na to na tungkol po sa embracing your identity in Christ, tayo po ay nagpapasalamat at muli nating wine-welcome po dito sa ating programa ang atin pong maging bisita at magbibigay liwanag po tungkol dito sa usapang ito. Isa po sa ating mga hospital chaplains dito po sa Adventist Medical Center Manila at CPE educator, no? Si Pastor Arnold Abakan. Magandang araw sa iyo, Pastor Arnold, and welcome back.
1: Magandang araw naman po, Sir Wilson. Magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood ng ating pong programa dito po sa Voice of Health. It's my pleasure po, Sir Wilson, na makabalik. It's my pleasure na makapagbahagi uli ng mga salita ng ating Panginoon dito, lalo-lalo na po sa ating programa dito po sa Voice of Health.
0: Yan, medyo naka-shades po si Pastor dahil summer na, hindi hindi po, pero meron siyang kaunting ginawang procedure po sa kanyang mga mata, kaya although malapit-lapit na rin naman ang summer, kaya okay na rin po yung kanyang eyewear ngayon, ang tawag natin dyan ay eyewear. So ngayon po ay ibigay natin ang panahon kay Pastor Arnold, at kung kayo po ay mayroong mga katanungan mamaya, huwag po kayong mag-atubiling ipadala po yan, isend sa ating comment section, at yan po ay bibigyang daan natin mamaya. So, bigay po natin ang panahon kay Pastor Arnold.
1: Okay, salamat po, Sir Wilson. Nung sinabihan po ako na ang aking itopic ay tungkol sa pampaboost ng spiritual health, inimpress po ako ng Panginoon na ito ang aking i-share sa inyo. Ito yung empowering our identity in Christ. As we embracing our identity in Christ, maraming maihil po na mga emotional problems. Maraming maihil na mga emotional sickness sa ating mga kalagayang spiritual. So, una nga po dito na maihil ay yung tinatawag na insecurity, Sir Wilson. So, sa mundo na kung saan ay maraming tao ang insecure dahil napiplace nila yung kanilang security sa mga bagay na lumilipas, dito nagkakaroon ng problema. Ginawa tayo ng Panginoon na wonderful, sabi nga sa Psalms, pero meron tayong limitations. Sigad lang yung unlimited, sigad lang yung unlimited yung powers, sigad lang yung unlimited yung wisdom, sigad lang yung unlimited yung strength. We human beings, we are limited. That's why ang design sa atin ay laging kumapit sa unlimited, walang iba kundi ang Panginoon. So, yung limitations ng human beings, hindi naman 'yon ibig sabihin yes, we can say our limitations can be our weaknesses, pero our limitations also can be our strength. Kasi ito ay magbibigay sa atin ng kaisipan na laging tumawag sa Panginoon. So dahil nga tayo ay limited, kakapit tayo sa unlimited. So dahil sa kaisipang ito ay nandun yung reminder na lagi tayong manalangin sa Panginoon, umasa sa kanyang salita, at magtiwala. Pero nakakalungkot kasi may mga tao na yung limitations na yon nami-mishandle. At kapag ka na-mishandle yon, ay it turns into insecurities. Ayan. Kagaya nga na, halimbawa, gusto natin ma-secure ang ating future. Yes, to secure our future, nandyan ang we will do our best to gain more money para ma-secure ang ating future. Para at least meron tayong pang-insure sa mga gagastusin natin. But we cannot really say kung ano ba talaga mangyayari in the future. na there's a tragedy na hindi natin ma-control. So that's why napakahalaga na ang ultimate rest natin ay mailipat natin sa Panginoon. Yung ultimate joy natin mailipat natin sa Panginoon. So, sabi nga dito sa talata sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan, sabi dito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Well, ito pong context na ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga taong slave ng kanilang past. Kumbaga, well, maraming tao na masasabi natin hindi maganda ang kanilang nakaraan. At dahil doon, nalilimitahan yung kanilang mga pangarap sa buhay, pati din yung kanilang mga attitude na nalilimitahan kasi nga hindi nagkaroon ng magandang past. Kung ating babalikan yung context ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito 2 Corinthians na to, Sir Wilson. So ibig sabihin may 1 Corinthians. Nung sinulat ni Paul yung 1 Corinthians, meron siyang ina-address na conflict. Pero alam mo ba, Sir Wilson, anong nangyari? Nag-worsen yung situation. Kumbaga yung ina-expect na changes or transformation ni Paul, hindi naganap. Lalo pang na-worsen yung kanilang situation. So that's why nabuo yung 2 Corinthians. Isa sa mga reason kung bakit nag-worsen yung situation, because some of the believers hindi naniniwala dun sa author or dun sa writer na si Paul, kasi meron silang prejudgment. Kumbaga yung nakaraan ni Paul ay masyado nilang hinuhusgahan, at dahil dito ayaw nilang i-claim na yung mga sinasabi ni Paul ay galing sa Panginoon. So si Paul, hindi siya natinag. Kasi nga hindi niya naman nilalagay yung kanyang identity sa kanyang nakaraan. We all know Paul is a murderer. Paul is a persecutor ng mga Christians. So kung nilagay ni Paul yung kanyang identity doon, talagang madi-discourage siyang ipangaral yung ebanghelyo. Pero hindi yun yung naging isip ni Paul. So sabi ni Paul, I'm a new person in Christ. So, kumbaga, sa panahon ngayon, maraming nade-depress o nalulungkot or nagkakaroon ng anxiety kasi yung kanilang identity nilalagay nila sa pagkakamali sa mga nakaraan, maging sa family background na hindi naman natin control, doon nila nilalagay na nag-leads into sadness at minsan overthinking, ayun nga, anxiety and depression. So kaya ang panawagan ni Paul, you are new in person in Christ. You are new person in Christ. Doon mo na ilagay yung identity mo. So kapag nangyari 'yon, of course papasok tayo doon sa point number 2 na, 'di ba? Kanina as we embrace our identity in Christ, na-heal yung ating mga insecurity. Ngayon naman, mabibuild yung ating strength, yung spiritual strength, as we embrace our identity in Christ. So,
0: sige, Pastor.
1: Sige.
0: Bago tayo po tumungulo sa pangalawa, ito sa personal kong karanasan, kasama sa mga past natin ay yung ating mga failures,
1: yes,
0: sa buhay.
1: Yes.
0: No? Yun nga yung sinasabi mo kanina, hindi makamove on. No? Kaya nai-insecure dahil patuloy na iniisip yung mga failures sa buhay. Kasama din dyan, ako, napapansin ko, pagka nai-envy tayo. No?
1: Yes.
0: Pagka tumitingin tayo masyado sa ibang tao. Bakit siya may ganito na? Ako, wala pa. Bakit siya nakapunta na sa ganito? Ako, wala pa. Mm. So, dun dumadami lalo yung insecurities, Pastor, ano?
1: Yes, yes. Oo.
0: At nagiging baggage yun.
1: Yes.
0: Yung sinasabi mo kanina na yung buhay nila ay hanggang doon lang nakapokus pa rin sa nakaraan.
1: Oo. Yeah. Kaya napakahalaga ng pag-embrace ng identity in Christ kasi, well, we all know naman si God, walang favoritism siya. Lahat ang tingin niya sa tao ay pantay-pantay. Ang kagandahan palalo kapag tayo po ay as we embrace our identity in Christ, ine-embrace natin talaga yung pagmamahal ng Panginoon. Na kasi ngayon sa panahon natin, maraming tao ang love dinedefine nila sa status, sa dami ng pera, I mean sa gifts na binibigay sa iyo. Well,
0: sa material.
1: Sa material. Well, kasama nga naman 'yon. Pero kasi yung pagmamahal na binibigay ng Panginoon, unconditional. I mean forever, eternal. At ang pinaka definition nga ng pag-ibig ng Panginoon ay si Kristo. Kaya nung binigay ng Panginoon si Kristo ay naibigay niya yung lahat. At yung pinaka solution sa problema na which is yung kasalanan, nasolusyonan na nung nabigay natin si Kristo. Nung nabigay sa atin si Kristo. That's why we are already secured. Kasi may mga tao na yung kanilang worth nilalagay nila sa mga bagay na meron sila na which is madalas, yun nga, we all know naman na lahat yon lumilipas.
0: Temporal, kumbaga.
1: Temporal, yeah. Oo. Pero kapag kay Christ, secured na siya at lagi siya nandyan, kung may mawala man sa'yo, yes, hindi naman natin matatanggi yung kalungkutan. Hindi na natin matatanggi na luluha tayo kapag may nawala sa atin. Pero dahil nga na natutunan nating ilagay kay Kristo yung pinaka-ultimate joy natin at yung ating ultimate worth, ay natututo tayong makamove on. So, yun yung nagbibigay sa atin ng strength na lalong magpatuloy sa buhay despite na may mga losses or challenges na nakakasakit sa atin minsan.
0: Yeah. Ayun. So, sa madalit sabi ay kung ang ating identity ay na kay Kristo, yung mga insecurities na yan ay mawawalan ng bahagi sa ating buhay, lalo tigit sa pagharap natin sa future, no, Pastor? At you can continue now with your second point.
1: Okay, yung second point natin ay identity builds our spiritual strength. Well, sabi dito sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So, napakaganda po ng talata, Sir Wilson, at sa mga nanonood po sa atin. Lalo na ngayon, we place our identity sometimes in our performance. Kumbaga gusto natin lagi high performance. But the reality is, hindi talaga pwede. Kasi like I said, our capacity as a human beings, we have limitations. That's why may panahon talaga na kailangan nating mag-rest. So sometimes may mga tao na yung kanilang self-worth nilalagay sa performance, at kapag hindi naging maganda yung performance nila, pakiramdam nila talaga agad na wala silang silbi or they are so weak na ang tendency ay sobra silang ma-discourage at hindi na mag-try kasi hindi nga nila naging hindi naging maganda yung performance nila. At sometimes kasi, Sir Wilson, may mga tao na iba rin yung standard, 'di ba? Iba-iba rin yung standard na sometimes we did our best, ginawa natin lahat, but yung kanilang standard iba pala sa standard natin, kaya parang sa paningin nila sablay tayo, at kapag ka masyado kang performance based, magiging people pleaser ka, at kapag ka people pleaser ka, it will leads to identity crisis. Ayan. So that's why itong efficiency na binasa natin, napakaganda nito. Kasi before ka pa man mag-perform or before ka pa man mag-serve, you already love. You are adopted. You are a child of God. Kumbaga, gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ka mag-perform para mahalin, kundi kaya ka nag-perform kasi mahal ka na. Na which is, napakagandito to, lalo na nga sa mga Gen Z, kasi mas magiging genuine yung iyong pagsiserve or yung sinasabi mong performance. Mas healthy siya kumpara sa kapag inuuna mo yung masasabi ng iba o yung sabihin na natin yung compliment ng iba, yung sasabihin natin na yung kanilang yung parang tawag doon, yung comment na maganda kapag inuuna mo yon, pero what if hindi yun yung ina-expect mo? So, it will give you discouragement. Pero kapag ka na kay Kristo, ang iyong identity, maglilingkod ka. Of course, you will do your best kasi pagmamahal ang alay mo kasi nga para kay Kristo. Then kung meron man sila na merong mga bagay na hindi nakita na maganda because hindi mo naman lahat nakikita talaga, may mga standards sila na hindi mo rin naman alam, hindi mo ito titingnan na pang-sabotage ng character mo. Titignan mo to na pang-develop or para lalo pang mag-improve yung service mo. Hindi mo siya i-base sa worth mo. Kasi maraming tao ngayon, kung ano yung sinabing masama o bash, parang ina-attach na agad nila yung worth nila.
0: Yun na yung pinakang identity mo.
1: Oo, parang labas. Yun. Tama, Sir Wilson. Parang yun na yung identity mo na parang mahirapan ka nang makabangon kapag ka masyado mong in-embrace yun.
0: Yeah. Sabi nung iba ay the impressions or the feedback that other people gave you, it will define who you are. No?
1: Yes.
0: Yeah, maraming naniniwala sa ganyan ngayon. No? Kaya yung iba talagang nadi-discourage, nagmumukmuk na lang o nadi-depress na lang kasi kung ano yung sinabi ng ibang tao, eh parang yun na yung pinakang pagkatao mo. Diba? So, maganda yung puntos na to na dapat maging strength natin.
1: Si Grace.
0: Dahil kilala natin yung, kung sino tayo sa paningin ng Diyos, yun ang dapat nating pagyamanin. Yeah.
1: Well, Sir Wilson, human beings naman, we need each other.
0: Mm-hmm.
1: We need yung knowledge natin sa isa't isa. Yung knowledge mo, need ko. Yung knowledge ko, need mo. At yung skills natin. Kumbaga, ang goal ng Panginoon sa atin, mag-complement tayo sa isa't isa. So that's why, yes, we need feedback. We need feedback. We need... Pero sometimes, nagiging OA yung paglagay natin ng ating worth doon sa feedback ng iba, na kapag ka may sinabi silang mali, para bagang yun na yun nga yung sarili mo. Na which is hindi yun. Kasi nga, kapag ka na kay Christ na yung identity mo, you are already loved, you are already forgiven, you are already accepted, you are chosen. So magkamali ka man, yes, pero magpapatuloy ka kasi nga nakikita mo naman yon na pang-develop ng character mo, pang-improve ng skills mo. Pero hindi siya yun yung worth mo. Basta ang laging worth mo ay mahal ka ni Kristo at hindi nagbabago yon.
0: Alala ko yung binanggit mo kanina, Pastor, tungkol sa standard, no? Minsan talaga may mga taong yung standard nila gustong i-apply sa ibang tao, no? Which is most of the time impossible, no? Dahil iba-iba nga tayo ng level ng standard, sabi mo nga. Pero sabi sa Biblia, naalala ko, kung anong panukat mo sinusukat ang ibang tao, ganun ka rin susukatin ng Diyos, di ba? So, yun pala yung magandang paalaala sa atin na yung standard mo ay mapuprustrate ka lang din kung i-apply mo sa iba. Kaya dapat mong unawain yung sinasabi mo nga na we help each other, we complement each other. Kung yun, kung doon ka malakas, meron ka rin siguradong kahinaan. At yung ibang tao naman, merong mas malakas, mas may strength sa ibang bagay kaysa sa'yo, di ba? Kaya maganda, maganda itong pinag-uusapan natin.
1: So, ngayon, dito naman tayo pupunta sa next, sa third point, Sir Wilson. Kasi nga, di ba nga nung una, as we embrace our identity in Christ, may heal yun ang ating mga insecurities. Magkakaroon tayo ng tamang response sa ating mga limitations. Yeah. Then dahil doon, may strengthen yung ating spiritual health. Third point, as we embrace our identity in Christ, mapoprotect naman yung ating spiritual health. So, ito na nga yung may mga feedback na sobrang sakit. Sobrang tindi. Na para bagang ikakabasag ng puso mo. So dito papasok yung identity in Christ, kung paano mo siya i-deal. Basahin mo na tayong talata, Sir Wilson, sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi diyan, "But you are not like that, for you are chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light." So this time, ang sumulat nito ay si Peter, of course. Na ang audience dito ni Peter, kaya niya ito naisulat, ang target niya ay yung mga Christians sa Rome, na sa province ng Rome. Na ang problema dito, yung mga Christians doon sa ibang province ng Rome, hindi sila majority. In short, they are minority. So we all know naman, kapag ka minority, binubuli, nire-reject, hindi pinapakinggan. Kumbaga walang value kasi nga minority. Pero sabi pa rin ni Paul, ang ganda ng sinabi niya. Ay, ni Peter pala, sabi niya, "Don't be discouraged, even though you are rejected, minamaliit kayo, always embrace that you are a royal priesthood. You are a chosen people. So anumang sabihin nila sa inyo, have courage to speak, kasi nga, your identity is in Christ, na ang tingin sa iyo ni Kristo ay priesthood, a royal priesthood, a chosen people." So, kung i-relate natin to Sir Wilson sa panahon ngayon na nangyayari, di ba? Mahirap mapunta sa minority. Mahirap mapunta sa marginalized. At lalo na ngayon, we are status-driven society na sa social media, di ba? As we post something na sometimes na kapag ka maliit lang yung like sa'yo, parang doon mo na nalalagay yung identity mo. So kapag ka mahina yung views, mahina yung likes, para bagang mahalaga ba talaga ako? Parang walang pumapansin sa akin. Well, sabi ni Peter, take courage. Ano man ang situation mo, ano man ang pinagdadaanan mo, anumang rejection ang naririnig mo, take courage because priesthood kita. May purpose ka. Kumbaga laging umiikot sa purpose. Hindi siya audience-driven or performance-driven, kundi lagi siyang purpose-driven. I mean, naalala ko, Sir Wilson, nakalimang magkwento.
0: Sige.
1: Oo. Marami akong insecurity, Sir Wilson. Lalong-lalo na nung nagpapastor ako. Napansin ko kasi, I'm not good in speaking in terms of maybe because ang dahilan ko dyan kasi maliit yung dila ko eh. Medyo nabubulol ako. Tapos, ganun. Na sometimes, kapag hindi ko na-handle ng ayos yung mga limitations ko, like maliit yung dila, ang dali kong ma-discourage, ang dali kong huminto, parang ayoko na. The same din nung nagkaroon ako ng vlog tungkol sa Panginoon, tungkol sa ano, na minsan na mishandle ko yung mga comments, yung mga respond ng tao na hindi ganun kaganda yung views, hindi karabi yung views, na mishandle ko, nakalimutan ko, dapat nga pala ilalagay ko kay Kristo para magpatuloy at hindi ako ma-discourage. So, through that, I experienced this, na experience ko yung mga failures kasi nire-remind ako ng Panginoon na, "Oy, Arnold, hindi sa mga likes o sa mga views ang mission mo, bakit ka nagbo-vlog. Always remember kung ano yung purpose mo. Your purpose is always give the message ng kaligtasan. Wag mong habulin yung vlog, wag mong habulin yung views. Always focus on the mission, yung purpose. And through that, mabibigyan ka din ng tamang perspective kung paano mo titignan yung mga views. Hindi mo siya titignan as a threat sa worth mo, kundi ang tingin mo sa kanya ay paano pa mapapabuti yung techniques or yung style ng vlog para lalong maging lalo nilang maintindihan. Maybe kaya hindi nila masyado kiniklik because there's something kulang sa strategy o sa method. Pero yung worth, huwag mong ibaba. Lagi kang mahalaga. So nandyan yung mga feedback sa'yo para makatulong na i-improve yung content, yung quality. Pero yung worth mo, laging nandyan, laging mahalaga. So don't be discouraged. Huwag mong isipin, hindi ka mahalaga. Hindi ka worth it panoorin. Huwag mong isipin yon.

0: ating ama ay hari, no?
1: Yes.
0: So kung ang ating ama Diyos ay hari, tayo ay mga prinsesa at mga prinsipe. Mm. So paano daw ba umasta, ano? Ang mga prinsesa at prinsipe. So yun yung protection. Diba? Yun yung protection natin na kahit anong ibato nyo sa akin, kahit ibagsak nyo o kahit siraan nyo, no? Paano ba umasta ang prinsipe, yan, ang anak ng hari, di ba? Mm. we will react properly, we will receive feedback na prudently. Pag-iisipan talaga natin, at yun nga sinasabi mo, yung strategy, yung style, di ba? So kasi pagka hindi yan anak ng hari, eh, iba talaga umasta, di ba? Mm. Pero pag anak ka ng hari, ipapakita mo talaga na yung asta mo at yung kilos mo, yung salita mo ay kagaya nung ama mo, di ba? Kagaya nung ama mo. Yan yung masasabi ko dyan.
1: Maganda, Sir Wilson, yun. Kasi nga, as we embrace identity in Christ, transformatively, nagbabago din talaga yung ating mga behavior. Unang-una dyan, nagbabago yung ating desire as we put our identity in Christ. So, kasi kung ano yung gusto ni Kristo, yun na rin yung magiging gusto mo. Kung ano na rin yung ayaw ni Kristo, yun na rin yung magiging ayaw mo. So hindi siya pampapaimbabaw. Kumbaga, as we place our identity in Christ, internally siya, internally yung desire, yung joy, yung reason, yung pati yung reason ng pamumuhay magche-change. Well, Sir Wilson, before, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, marami tayong mga desire na pangmundo, no? Kumbaga, hindi naman masama magkaroon ng desire, yun nga lang nami-misplace. So dati gusto kong maging ganito, magkaroon ng maraming pera. Hindi naman masama yon, di ba, Sir Wilson? Hindi naman masama magkaroon ng maraming pera. Pero kasi, kung paano mo siya gagamitin, doon siya nagiging masama. Oo. So, nung dati, gusto kong magkaroon ng maraming pera para lang sa kalayawan, para lang, ano mo yun? So, pero nung nakilala mo si Kristo, at nung nakilala ko si Kristo, at na-place ko na yung identity ko sa Kanya, aba, iniingatan niya na rin kung paano mo ini-spend yung mga blessings na binibigay niya sa'yo. Kasi nga, siya na yung desire mo eh. Kumbaga yung identity mo, connected na sa kanya. At lahat naman ay naka-connected sa mission. Napakahalaga ng mission. So ganun. So yung behavior natin, hindi siya magiging mabigat. Kasi magiging love you, magiging motivation niya. Kasi nga, nabago ni Kristo yung desire mo eh. Nabago ni Kristo yung attitude mo eh. So, love ang mag-exist. At dahil doon ay magiging maligaya ka sa mga mission na pinapagawa sa'yo. Hindi siya magiging pabigat. So yun. Kaya napakahalaga talaga na ma-remind lagi tayo na i-embrace yung identity in Christ para maging mas lalong genuine yung ating paglilingkod sa Panginoon.
0: Ano ang pananaw ng Diyos sa atin, no? Tayo ay kanyang mga anak, tayo ay may mission, no? May purpose, sabi nga ni Pastor Arnold, no? Kung ano yung ating purpose, it makes all the difference. Yung mission natin, it makes all the difference. Kahit na anong dumating sa ating path, sa ating lakbayin, anak ka ng Diyos, di ba? We are adopted. Anak ka ng Diyos eh. So ano ba, paano ba ang umasta, paano ba mamuhay, paano ba makitungo ang anak ng Diyos? So doon po papasok yung ating mga pinag-uusapan. Meron pa ba, Pastor?
1: Okay, so in conclusion, ayan.

0: So tayo po ay nagbabalik sa atin pong ginagawang talakayan tungkol po sa Embracing Your Identity in Christ. Kasama po si Pastor Arnold Abakan. Meron ditong bumabati si Ma'am Eleanor Villasor. Good morning to everyone. Ano? Salamat po sa inyong pagtutok. At sa iba pa po ng mga nakatutok sa ibang mga Facebook pages na tayo po ngayon ay live na live at syempre sa ating AWR 89.1 FM. So, Pastor Arnold, sa atin pong pagpapatuloy ay paano naman daw po sa mga meron ng karamdaman, ano? May mga nararamdaman, and which is also mainly your mission and purpose right now, no? Paano nyo nagiging ministry ito na binubos ninyo yung kanilang identity in Christ na sa kabila ng sila ay sabihin na nating nandito sa ospital, ano, nakaratay, at ano-ano po yung inyong mga nakikita at napapaglingkuran.
1: Ayan. So, isa sa mga challenging na part bilang chaplain, ito nga yung makita yung ating mga minamahal na pasyente sa kanilang kalagayan na sila po ay malubha yung sakit. At minsan talaga na may mga pasyente na yung kanilang halaga o yung worth nilalagay nila sa kalagayan nila. So, bedridden. So, ibig sabihin, hindi makagalaw. Na para baga talagang useless, wala nang magawa. Ano pa ba? Ano pa bang purpose ko sa ganito? Well, kaya nga, as we visit them, napakahalaga na ma-remind sila ng pangako ng Panginoon na sa kanilang sakit ay pwede itong ma-convert into testimony, kagaya nga nung isang bulag na ang sabi ng Panginoon na kaya siya bulag dahil para maipakita ang goodness ng Panginoon. Well, sa ngayon naman, sa mga ganong may sakit na halimbawa may cancer, para baga ang hirap sabihin na napakabuti ng Panginoon. Pero makikita mo, isang way o isang factor na sa ganun niyang kalagayan, mas lalo niyang nakikilala talaga kung sino yung nagmamahal sa kanya na mga relatives. And also may isang part naman na kung saan ay nag-unite naman ng relatives, na kung saan ay nade-develop yung generosity ng mga relatives. Tapos may mga cases naman na lalo silang kumakapit sa Panginoon. I mean, lalo silang napapalapit sa Panginoon. Mas lalo nilang na-appreciate yung kahalagahan ng prayer. So, externally, yun yung nakikita ko na kapag may mga pasyenteng malubha yung sakit, it gives unity sa relatives at also yung generous heart, at nagiging mas prayerful sila. Pero sa ano naman, personally naman, nilalagay ko din yung sarili ko minsan sa may sakit. Minsan nga, pag di ko talaga kinakaya, minsan napapalabas din ako, na which is, na-process namin sa CPE na dapat ganito yung transference, dapat ma-ano mo siya, ma-overcome mo siya. Kaya may mga instances na what if ako yung pasyente? Paano ko pa rin makikita yung kabutihan ng Panginoon kung may ganun akong kalalang cancer? Well, dito ko ma-appreciate yung turo ng ano, na lalo ka mananabik sa second coming, na ang sabi ay no more pain, no more sickness. So, nandun yung inspirasyon na lalo kang kumapit din sa Diyos talaga kapag may ganun kang sakit. Na sometimes, hindi ko naman alam, hindi ko naman nakikita kasi minsan hindi nakakapagsalita yung pasyente. Kaya ang prayer ko lagi, kapag may pinagpipray akong pasyente na sinasabi naman sa akin, naririnig ka naman yung pastor na ang lagi nang sinasabi sa kanya, Lord, lagi mong ipalinaw sa kanya yung pag-asa na meron sa'yo, na yung buhay na walang hanggan, upang sa ganon, sa kabila ng ganyang kalagayan, ay panghawakan niya yung pangako mo, at sa second coming, siya ay bubuhaying muli. At ayun nga, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So kung, ayun nga, kung dumating man yung time na gumaling siya, tapos nandun pa rin yung sakit niya na talagang ano niya pa rin, dala-dala niya pa rin. So nandun yung kaisipan na, okay, sa langit na bayan, wala na to. Sa langit na bayan, makakalakad na ako ng maayos. Sa langit na bayan, hindi na ako magdadialysis. So nandun, ano, Sir Wilson, mas lalo sila, kumaga, mabibigyan mo sila ng hope. Mabibigyan mo sila ng positibong pananaw na patuloy na umasa sa Panginoon. Dahil, yun nga, yung sakit ay mapapalitan ng total healing na galing sa Panginoon. At yun nga yung buhay na walang hanggan.
0: Totoo yan, Pastor. Ano? Dahil they are in a hopeless situation, hopeless condition. So, marapat lamang na hope naman ang ating iano sa kanila. No? Pag-asa naman ang ating patuloy na maging ministry. Ipaalala natin sa kanila na yun nga, may mga pangako ng Diyos at syempre yung pinakang sukdulan, yung second coming ng ating Panginoon. Ito, maraming nakatutok sa atin. Merong nagpadala dito, Pastor, ng tanong. Sabi niya, Pastor Arnold, kung meron daw pong identity crisis sa psychological, ay maaari din daw bang makaranas tayo ng identity crisis din in Christ? Yan. Kay Kristo naman daw.
1: Yan. Yes. Mm-hmm. Oo. Merong mga identity in crisis, mm-hmm, kagaya nga ng mga sa panahon ni Jesus, mm-hmm, yung mga Pariseo. They are claiming their identity na they are not blind, mm-hmm, pero tinawag sila ng Panginoon na they are
0: bulag. Mga bulag.
1: Spiritually blind. Mm-hmm. So, paano nga po ba natin ma-overcome to? Mm-hmm. Or sa biyaya ng Panginoon, paano nga ba natin ma-avoid to? Mm-hmm. Well, to avoid this kind of identity in crisis, mm-hmm, always be aware sa nagagawa ng ministry sa buhay mo. Mm-hmm. Kasi ang ministry can feed your soul. Ito, mm-hmm, ito naman talaga ang kalooban ng Panginoon para ang kalooban ng Panginoon sa ministry is papalapit ka sa kanya. Mm-hmm. Ingat, to feed your soul. But kapag hindi mo siya na handle lang maayos, ministry can feed your ego. Mm-hmm. At ito na ngayon, kapag hindi mo na isuko kay Kristo yung pagbiministry mo, mako-confuse ka. Mm-hmm. Na akala mo naglilingkod ka, yun pala, pinipid mo lang yung ego mo. Mm-hmm. Na which is, ito yung nangyari sa mga Pariseo. So, well, ito rin naman ang origin ng sin. Na-feed yung ego ni Lucifer. Mm. Sobrang beautiful niya, sobrang galing niya. Mm. And because of his beauty, naging palalo siya, naging prideful siya. So para hindi mangyari yon, of course, lagi nating i-surrender yung puso natin sa Panginoon. Mm. Oo, para yung ministry natin talaga ay pang-feed ng soul natin, hindi for feed ng ego. Ayan.
0: Yeah. So minsan din, Pastor, ano, sa practical na karanasan, ano, pumapasok din yung identity crisis in Christ pagka, mahal ba talaga ako ng Diyos? Ano? Bakit niya ako... bakit ako nagkakaroon ng karamdaman? Bakit ako may cancer? Di ba? Yan. Sa mga may sakit. O kaya, bakit lahat ng plano ko hindi nagsasucceed? Anak ba talaga ako ng Diyos? Di ba?
1: Well, sa mga
0: nanonood, nagko-question, no?
1: Sa mga nanonood, ayun nga, huwag nating i-define yung pag-ibig ng Panginoon sa mga lumilipas. Kagaya ko, kwento ko lang, meron pa tayong ilang oras. Dati, iniisip ko, walang nagmamahal sa akin kasi nabusted ako. Kumbaga, yung pag-ibig, dinefine ko sa ginawa sa akin nung nang busted sa akin. So dahil hindi niya ako mahal, in general,
0: wala nang may gusto.
1: Wala nang nagmamahal sa akin. In reality, marami nagmamahal sa akin. Nandiyan yung parents ko, nandiyan yung magulang ko, nandiyan yung mga pamilya ko, kapatid ko, kaklase ko. Minamahal nila ako. Pero naging ganun, naging limited yung definition ko ng pag-ibig kasi ako na nga rin mismo ang pumili na kapag kamahal ako ng crush ko, doon ko mararamdaman na kamahal-mahal ako. Na which is, ganito minsan ang ginagawa ng tao, kaya nagkakaroon ng identity in crisis in Christ. Yung pagmamahal ng Diyos, nilalagay nila sa dami ng pera, sa ganda ng itsura, sa kalusugan din. Well, maging ang ating kalusugan, merong limitations. That's why we cannot really ultimate place our identity sa ating kalusugan. Basta kay Kristo lang. Basta kung gusto mong ma-overcome talaga yung anumang identity crisis, always place your yung ultimate love, lagi mo lang ilagay kay Kristo. Kay Kristo lang, wala nang iba. Huwag sa anumang bagay o sa tao.
0: Kasi ang love sa Panginoon, no, is a principle.
1: Yes.
0: Hindi naapektuhan ng emosyon, hindi naapektuhan ng kung ano, no. Talagang mahal ka ng Diyos, mahal ka lang niya talaga. Hindi yun magbabago, hindi yun magmamaliw. Yan. So, maraming salamat, Pastor Arnold Abakan, sa inyo pong panahon at sa inyong mga ibinahagi. At nawa, ito po ay nagdulot sa atin ng, sabi nga niya kanina, boost, no? Na-boost, nabigyan tayo ng booster ngayon sa ating pagkakakilanlan kung sino tayo sa mata ng Diyos at kung paano tayo makikitungo sa ating mga kapwa at pagharap sa iba't ibang hamon ng ating buhay. Ngayon po, hilingan natin si Pastor Arnold ng isa pong panalangin sa ating pagtatapos.
1: Tayo po ay manalangin. Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mensahe at sa inyong pangako na kami po inyong mahal na mahal. At ang pagmamahal niyo po sa amin ay unconditional. That's why ang sabi niyo sa amin, we are chosen, we are loved, we are forgiven, at tinawag niyo pa kaming your royal priesthood. So Panginoon, maraming salamat sa ganitong konsepto ng inyo pong pagmamahal. Dahil dito, Panginoon, ay amin pong na-handle ng maayos ang mga limitations na meron kami. At na-overcome namin, Panginoon, ang mga insecurities din na meron kami. Na kung saan po, Panginoon, ay nakikita po namin ang bawat isa na mahalaga, unique, at of course, kailangan din namin sila, Panginoon. Kaya maraming din salamat, Panginoon, dahil sa as we embrace our identity in you, Lord, ay nagagawa din po naming mapalakas ang aming pong spiritual health, na kung saan, Panginoon, ay hindi naman po namin maiiwasan ang mga bashing o anumang mga critic na hindi maganda. Pero Panginoon, as we place our identity in you, alam namin na mahal mo kami. Alam namin na napakahalaga namin. And that's why kung anumang critic ang aming nare-receive, we can assess ourselves at pwede po naming gamitin ito na pangpa-improve pa ng aming mga skills. Pero kailanman hindi ito magiging basehan ng aming worth dahil nasa inyo lang ang aming worth. At thank you rin, Lord, dahil hinahanda nyo din kami sa mga pagsubok pang daraan na kung saan ay pwede pong gamitin ng kaaway ang anumang mga merong kami para bumagsak po yung faith namin. That's why ang gusto nyo po sa amin ay ang aming identity ay ultimately i-place lang kay Kristo, wala nang iba. So maraming salamat, Panginoon, sa ganitong paalala dahil totoo nga pong, Panginoon, na ang aming spiritual health ay nabubusk as we place our identity in you. So this is our prayer in the loving of Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Arnold, muli. At gusto ko pong batiin muna bago tayo matapos ang 33rd Foundation Anniversary po ng Manila Adventist College. Maraming salamat po. At patuloy na naglilingkod ang ating kolehiyo at marami pong mga kabataan ang patuloy na napaglilingkuran at naihahanda sa buhay dito sa lupa at pati diyan po sa buhay natin na naghihintay sa langit. Kaya sa lahat po ng ating mga estudyante at faculty and staff ng Manila Adventist College, happy Foundation Week po nila ngayon sa ating Manila Adventist College. So mga kaibigan, salamat po sa inyong pagtutok. Subaybayan niyo po kami muli tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Voice of Health. Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine sa Hope Channel po at syempre sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon and see you again.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lud Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ang pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia? Kung kayo po ay gusto nyong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pong paksa ay pinamagatang Faith When Funds Are Low. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni San Lucas sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Sa ibang bahagi ng Biblia ay binigyan ng kahulugan kung ano ang pananampalataya. Ito ay asulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, Versikulo 1. Ganito ang kanyang definisyon. Ang wika, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang sinasabi tungkol sa pananampalataya. Hindi yung panakita, pero ikaw ay merong pananampalataya. Ang Diyos ay tutugon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Merong isang karanasan natala sa aklat ng sulat ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 4. Tingnan natin ngayon kung ano ang binabanggit ng Biblia tungkol sa pananampalataya ng isang babae. Ang wika, sa versikulo 1 at 2, ating simulan ng Kapitulo 21, siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng dalawang kusing, at sinabi niya, Tres, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Versikulo 4, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay nagbigay pansin sa ating Panginoong Jesus. Bakit nagbigay ng pansin? Isang halimbawa, karamihan sa mga tao pagka salapi ang pinag-uusapan ay nakatikom ang kanilang bibig at ang kanilang wallet ay nakasara. Subalit, ang babaeng ito kung bakit naitampok na gayon na lamang, hindi lamang sa sulat ni San Lucas, kundi pa naman maging sa sulat ni San Marcos ay nakatala ang pangyayaring ito. Hindi man binigay ng Biblia ano ba ang pangalan ng babaeng ito. Ito yung hindi binigyan ng pansin ng sumulat, hindi tinanong kung ano ang pangalan ng babaeng ito. Hindi rin alam kung ano ang kanyang edad o ilan ang kanyang edad. ang kanyang itsura? Siya ba ay may anak? Ano ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang asawa sapagkat siya ay sanangbalo? Ito yung binibigay ng Biblia na nalarawan sa sumulat. Ang wika, siya ay isang balong babae at siya ay mahirap. Hindi basta-basta balo na babae, kundi ang sabi, siya ay isang mahirap. Subalit siya ay isang babaeng may pananampalataya, na ang kanyang pananampalataya, ang Diyos ay hindi siya pababayaan. Kanyang pagnanais na magbigay ng handog para sa Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay nagbibigay ng handog sa pangalan ng Panginoon, kaibigan, hindi mo na iniisip kung ano ang mangyayari sapagkat ikay may pananampalataya. Alam mo ang Diyos, hindi ka pababayaan. Kaya ngayon, siya ay nagnanais magbigay ng handog at hindi niya binigyan ng pansin kung sakasakali meron ba siyang maiuwing pera o salapi sa kanyang tahanan para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sabi ng isang manunulat, ang pangalan niya ay si Ellen G. White, sa aklat na Counselors on Stewardship, page 113, ang sabi niya, "Frequently those who receive the truth are among the poor of this world, but they should not make this an excuse for neglecting those duties which devolve upon them in view of the precious light they have received. They should not allow poverty to prevent them from laying up a treasure in heaven." Ang sabi niya, karamihan sa mga tumatanggap ng pabalita ng Ebanghelyo ay mahirap sa lipunan. Subalit ang wika, hindi ito maging excuse o dahilan para ngayon tayo ay hindi maglagay ng kayamanan para sa langit. Sa ibang salita, kaibigan, na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng mga tao. Subalit, yung mga mahirap na tao, kapag ka nagbibigay, kaibigan, ay hindi sagana sa kanlang pamumuhay. Ito ay ibinibigay mula sa kaibuturan ng kanlang mga puso. At ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng commendation, nagbigay ng papuri sa babaeng ito sapagkat siya ay isang babae na may pananampalataya. Kaibigan, bakit alam ng Panginoon na may pananampalataya ang babaeng ito? At magkano ang kanyang binigay? Bakit alam ng Panginoon? Kaibigan, meron bang may tatago sa Panginoon? Bagamat si Kristo ay Diyos na naging tao, pero meron siyang kapangyarihan. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Kung ako'y magbibigay ng handog o ibabalik ko yung para sa kanya, para sa kanyang gawain, alam ng Panginoon ano ang aking motibo, na kanyang nababasa ang laman ng aking puso kung ito ay karapat-dapat na paglilingkod ko sa kanya o pakitan tao. Kaya nga, nagbigay ng commendation ng ating Panginoon at naalala natin ang babaeng mahirap na ito. Nanupat ang sabi, "The favor of Christ that involves whatever act of faith will be written in the book of life." Nanupat, anuman ang pabor na ating ipagkakaloob para sa gawain ng Panginoon, ito ay larangan ng pananampalataya. Kung bakit tayo nagbibigay, ito ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang babaeng ito na isang balo ay nagpunta ngayon siya sa bahay-sambahan upang siya ay sumamba sa Panginoon. At ang wika ng ating Biblia, kung ating bibigyan muli ng pansin, ang versikulo 1 at 2, siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Sa makatwid ang ating Panginoon ay nagpunta ngayon sa loob ng templo, siya'y nagmamasid. Tinitingnan kung ano ang kilos ng mga sumasamba. Tinitingnan kung ang aking pagbibigay, ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng aking puso at wala akong ibang motibo kundi ang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. At ang sabi pa, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng dalawang kusing. Ang sabi ng ating Biblia, nakita niya ang babaeng ito. Ito yung nakapukaw sa pansin ng Panginoon kung bakit ngayon ang pangyayaring ito ay natala sa banal na kasulatan. Maraming nagbibigay, pero kakaiba ang babaeng ito sapagkat siya'y mahirap. Siya isang balo. Noong panahon na yon, ang mga babae ay hindi na train para sila'y maghanap buhay. Kung meron man, ay maaaring kukonti. Katulad ng aking nakagisnan na ako'y bata, kung minsan sasabihin ng mga magulang, ikaw, mag-aasawa ka lang, huwag ka nang mag-aral, at ikaw naman ay hindi maghahanap buhay. Karamihan, ang paghahanap buhay ay naibibigay sa mga lalaki, mga asawang lalaki. Kapag ka ang asawang lalaki ay namatay at pagkatapos ngayon, hindi nasanay sa paghahanap buhay ang babae, sino ngayon ang magpapakain? Kaya marami ring nabanggit sa Biblia mga balong babae kung minsan nakatala sa ating Biblia na ang kanyang dalawang anak ay kukunin na ng pinagkautangan niya, kaya lumapit siya kay Eliseo. Kaya nga, ito rin ang problema sa bagong tipan sa panahon ng naisulat ang aklat ng Gawa. Kasi kung minsan napapabayaan yung mga babaeng balo. Kaya nga ang sabi, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng dalawang kusing. Nung panahon na yon, merong 13 lalagyan ng offering. Merong mga kahulugan itong nilalagyan ng offering. Ang sabi nga, in the court of the woman, in the temple, there was 13 collection boxes known as the trumpets. Nanupat kapag ikaw ay may offering, dun mo inihulog, anumang klaseng offering ang lalagyan mo. Kaya yun ang nangyari. At ang babaeng ito, bagamat siya ay mahirap, at kapag ka mahirap ang isang tao, anong klaseng damit meron siya? Marahil kung sakasakali man ito ay malinis, ay meron ng tagpi o kaya meron ng sulsi ang kanyang damit. Pero kaibigan, dahilan sa kanyang pananampalataya, ito ngayon ang nagbunsod sa kanya para siya ay pumasok sa templo. Sa kanyang pagpasok sa templo, siya ay magbibigay ng handog para sa Panginoon. Hindi niya iniisip na maaring maembaras siya o maaring tatawanan siya. Kasi ang kanyang iniisip, papaano siya magbigay ng handog para sa Panginoon. And remember, kaibigan, sa banal na kasulatan, ang pagbibigay ng handog at pagbabalik na ikapo, ito ay isang act of worship. Ito ay isang uri ng pagsamba. Kaya karamihan sa mga Protestant churches na kapag ka, nagkaroon ngayon ng handugan at saka pagbalik na yung kapo ay umaawit ng doxology. Praise God from all the blessings flow. Ito yung inaawit sapagkat ito ay isang pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Na kung minsan kapag ka maraming mga excuses, pero ang babaeng ito hindi nagbibigay ng excuse. Ano ang excuse ng iba? Ako'y pagod na, maghapon ako sa gawain, at ako'y pupunta pa sa bahay magluluto ng aming pagkain. At ang babaeng ito, na bagamat siya marahil pagod na sa paghahanap buhay, isang pribileyo para sa kanya ang sumamba sa Panginoon. At siya ay isang mahirap na babae, subalit mayaman sa pananampalataya. At ang nasa kanyang bulsa ay 2 pera. At bagamat ang 2 perang ito ay kokonti ang kanyang value, ang kanyang halaga. Subalit nung nakita ng Panginoon, kaibigan, napakahalaga ng kahulugan o ng value ng 2 pera na kanyang pinagkaloob. Her shortness of friends did not keep her from the temple. Marahil siya ay kukunting kaibigan meron siya. Kasi kapag ka ikay mayaman sa lipunan, marami kang kaibigan. Kumbaga, merong kasal, ikaw ay palaging kinukuha sa kasal sapagkat ang mga kinakasal kong minsan para mabawasan ang kanilang ngayong gasto sa kanilang kasal. May asawa na siya at meron pang pera ngayon sapagkat kumisan nagbibigay ng malaking halaga ang mga ninong at saka ninang sa kasal. Pero bagamat ang babaeng ito, marahil ko konti ang kanyang kaibigan sapagkat mahirap siya. Pero hindi naging dahilan para siya ay hindi pumunta at magbigay ng handog sapagkat ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay kinikilos siya na pumunta at siya ay maghandog para sa Panginoon. Kaibigan, alam mo ba, kapag ka ikaw ay naghandog para sa Panginoon, alam ng Panginoon kung ano at magkano ang natira sa ating bulsa. Minsan ako ay sumamba sa isang church. Nakita ko yung katabi ko na galing sa Amerika. At tinitingnan ko, napakataba ng kanyang wallet. At nung ang diakono ay papalapit na sa amin, ay kanyang tiningnan ang kanyang wallet. Merong mga dollars kapag galing siya sa ibang bansa, merong 1,000. At nakita niya ang isang pinakamaliit na 20 pesos, yun ang kanyang ibinigay para sa gawain ng Panginoon na pilang kanyang handog. Kaibigan, ang wika, nakita rin niya ang ilang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing. Tandaan natin kapag tayo ay nagbigay para sa gawain ng Panginoon, alam ng Panginoon kung mayroong natitira sa ating bulsa, kung malaki ito o maliit, kaibigan. May mga tao kung minsan, sabi, they cannot afford to give. Bakit? Ay, pambayad ko ng kuryente, pambayad ko ng tubig, pambayad ko ng house rental. At ang aking mga anak, araw-araw may baon sila. Eh kung tingnan ko, kulang. Kaibigan, para hindi ka magkukulang, unain mo yung sa Panginoon. Sapagkat kapag ka nauna ang Panginoon, ang sabi nga sa ating Biblia sa San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 33. Kaibigan, ang sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga, ayon sa isang aklat pa na sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages 615, the Savior called His disciples to Him and bade them mark the widow's poverty. Marahil kanyang kinalabit ang kanyang mga lagad, Pedro, tingnan mo. Nakikita mo ang babae yon? Opo, Panginoon. Yan ang pinakamalaking ibinigay. Eh bakit, Panginoon, mahirap ang babae yan? 2 pera lang ang kanyang ibinigay. Ang sabi ng Panginoon, ang mga mayayaman ay nagbigay sila ng sagana sa kanilang pamumuhay. Pero ang babaeng ito, nagbigay siya, wala nang natira pa sa kanyang bulsa, kundi ang natitira sa kanya, ang kanyang pananampalataya. Kaibigan, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Marahil iniisip natin, bakit ako magbibigay sa gawain ng Diyos? Eh marami naman mayaman ngayon na maaring magbigay ng sagana. Pero kaibigan, ang pagbibigay ng isang taong mahirap ay very meaningful sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Nanupat ang wika nga, she considered giving an act of worship. Kanyang ngayong kinonsidera, kanyang ibinilang ang pagbibigay, ito ay paraan ng pagsamba. Nanupat ang Diyos ay tumitingin hindi sa halaga kundi sa katapatan. Ang Diyos gusto niya tapat tayo. Alam mo kaibigan, ang salitang tapat sa Tagalog, baligtarin mo yan ay tapat pa rin. At nais ng Diyos, tayo ay tapat sa pagbibigay. Ang sabi pa nga ng Biblia, God loves a cheerful giver. gusto ng Diyos sa ating pagbibigay, tayo ay masaya sa ating pagbibigay, hindi sa pilitan. Kaya kung ikay nagbibigay at hindi motibo ng pag-ibig ang iyong motibo, mabuti pang huwag ka nang magbigay. Sapagkat ang ating kakarampot na pera, kung tutuusin, ay hindi kailangan ng Panginoon. Ang sabi nga ni Ellen G. White pa sa kanyang aklat, Counsels on Stewardship, page 18 and 19, tayo ay nagbibigay ay upang ating ipahayag ang ating pasalamat at ating pag-ibig sa Diyos, at wala nang ibinigay pa ang Diyos na sukatan sa ating pag-ibigay o sa ating pamumuhay, kundi yung ating pag-ibigay ng handog sa Panginoon. Kaibigan, ang ating Diyos, ang Kanyang handog na ibinigay sa atin, ay hindi mo maaring sukatin ng halaga. Sapagkat hindi tayo binigyan ng isang Diyos o isang Panginoon na tumubos sa atin sa bundok ng Kalbaryo, na ang pinambayad hindi pilak, hindi ginto, kundi ang dugong mahal ng ating Panginoon. Nanapat, hindi maaring sukatin yung paraan ng pagbibigay ng Panginoon. Kaya nga yung ganong klaseng pagbibigay ang dapat ngayong makita sa atin na bilang mga mananampalataya. Jesus said of the poor widow, she had cast in more than they all. Nang wika ng Panginoong Jesus, ang sabi sa aklat ng Desire of Ages, page 615, sinabi ni Jesus na ang babaeng mahirap na ito na isang balo ay mas malaki ang kanyang ibinigay. Sapagkat wala na siyang tinira. Lahat ay kanyang ibinigay. Yun lamang ang kanyang salapi. Yun lamang ang kanyang kayamanan. Kaya nga ang Panginoon tumitingin sa ating ngayong motibo. Ano bang ating motibo? Ako ba'y nagbibigay para makita akong parang very generous? Kaibigan, ano ba yung ating motibo? Ang sabi nga ni Haring Solomon, may nagsasabog tumutubo pa. Ayon sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25. Gusto kong basahin, kaibigan, itong binanggit ng lingkod ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Narito ang sabi niya, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. Marami akong nakitang mga taong mahirap, tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas, at sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Sapagkat yung mga pagpapala na kanilang tinanggap ay kanilang ginagamit din para pagpalain ang ibang mga tao. At meron pang binabanggit, kaibigan, sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38, ang wika, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig, at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. May mga tao kung minsan nagbibigay sila ng malaki para sila'y pagpapalain ng Diyos ng malaki, baling motibo. Ako'y nagbibigay ng malaki sapagkat wala akong iniisip na anumang para ko ay pagpapalain ng Diyos. Bunga ng aking pag-ibig sa Diyos, bunga ng aking pasasalamat sa Kanya, sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, yung prinsipyong yon Because God is a generous God, ibinigay niya ang lahat, ang kayamanan ng langit para sa ating ikaliligtas. Meron pang binabanggit, gusto kong basahin na muli kaibigan, ang San Lucas 21 versikulo 4, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Kaya nga, ang wika, lahat ng kanyang kabuhayan. At gusto kong basahin kaibigan itong sinasabi sa Sanguan 3:16, dito tayo magtatapos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito ay isang hamon sa atin, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Sana po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, kapag kapos po ang ating mga pondo, hindi po ibig sabihin nun ay kapos ang Diyos. Maaring naubos po ang ating pera, ngunit hindi nauubos ang kanyang kapangyarihan, pagmamahal at paglalaan. Ang ating pong seguridad ay hindi nasa laki ng ating bank account, kundi sa katapatan ng Diyos na nangakong aalagaan ang kanyang mga anak. Sabi po sa mga Awit 37 verse 25, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating serye ng Pag-asawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya po ay isa ring guro. Subalit siya ngayon ay narito sa headquarters ng Central Luzon Conference para mangasiwa sa Department ng Komunikasyon. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Amang Diyos, makapangyarihan ka po at dakila sa lahat. Kami ay iyong mga anak na patuloy na nag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya po kami patuloy na humihingi ng patnubay, gabay at pagpapala sa mga karunungang ito na aming pinag-uusapan, sa mga karunungang ito na aming naririnig, na ito ay maging bahagi ng aming karanasan sa pagpapamilya, sa karanasan, sa pag-aasawa. Sa ganitong kaparaanan ay magkaroon kami ng mga paalala, mga inspirasyon sa paano kami nararapat na mabuhay at lumakad sa iyong banal na harapan bilang iyong mga anak. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating espesyal na pag-uusapan ngayon ay si Samson at ang maling pag-aasawa. Si Samson na natala sa Biblia na pinakamalakas na tao. Si Samson na bayani ng Israel. Ang mali sa buhay ni Samson ay pag-aasawa. Tingnan po natin ang mga kwento ng buhay ni Samson at ito ay masasalamin natin gayon din sa mga pangyayari na sa ating buhay. Hukom 13:3. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ang unang tinawag sa pagsilang ni Samson ay ang kanyang ina. Mga nanay, tayo po ay may espesyal na responsibilidad sa pagsilang ng ating mga anak. Tayo ang unang tinawag ng Diyos upang magsilang ng isang sanggol. Ang bilin sa pagbubuntis, mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Iyan po ay ipinagbibilin sa lahat ng mga babaeng nagbubuntis. Ang misyon ni Samson, Hukom 13:3. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging nasirita sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Si Samson ay tinawag ng Panginoon. Subalit ang nanay ni Samson ang unang tinawag ng Panginoon. Mga nanay, itinatawag ko po ang inyong pansin tungkol sa panganganak. Paano ipinanganak si Samson? Nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson at ang bata'y lumaki at pinagpala ng Panginoon. Gaano kagandang pagkakataon at buhay ang ibinigay ng Diyos sa batang ito na si Samson? Siya ay ipinagkaloob ng Diyos sa kaniyang nanay, isang maayos na sanggol at siya ay pinagpala ng Panginoon. hindi masunurin sa magulang. Ito na nang lumaki na si Samson. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. At si Samson ay sa usapang ito ay mayroong likas na hindi pagkamasunurin sa magulang. Bagaman ito ay usapan ng pag-aasawa, kaya nga itong serye natin ito ay pag-aasawa at Biblia. Narito ang mag-ama na nagtatalo tungkol sa pag-aasawa. Si Samson ay mayroong choice. Meron siyang pagpili at ang kanyang pagpili ay hindi sinasang-ayunan ng kanyang ama. Ngayon pong panahong ito, ito ang mahirap sa mga kabataan natin. Hindi tayo makapagpayo sa kanila kung sino ang kanilang papangasawahin. Mga kabataan, ang pagsunod sa payo ng magulang ay mahalaga pa rin kahit sa ating kapanahunan. Hindi mabait sa magulang. Kanina hindi masunurin, ngayon hindi mabait. Hukom 14:9. Dinukot niya ito ng kanyang kamay at humayo na kumakain habang siya'y lumalakad. Siya'y pumunta sa kanyang ama at ina at sila'y binigyan niya nito at sila'y kumain nito. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila na ang kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. Binigyan ni Samson ng pulot ang kanyang ama at ina at hindi nila sinabi na ang pulot na yon ay galing sa bangkay ng leon. Para sa bansang Israel ay hindi dapat kumain ng mga pagkain na nasayad sa bangkay ng hayop. Ito ay nagiging marumi. Subalit si Samson, ginawa niya yon, kumain siya ng pulot galing sa bangkay ng leon at binigyan din niya ang kanyang mga magulang. Kaya nakalagay dyan, ngunit hindi niya sinabi sa kanila. Si Samson ay hindi mabait sa magulang. Mga kabataan, ugaliin po nating maging mabait sa magulang at ugaliin din natin na maging masunurin sa magulang. Unang asawa ni Samson, at siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Pilisteo sa Timna, kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Yang unang natala na asawa ni Samson ay isang babae na taga-Timna. Pero ito ay naikasal siya dito, kaya lang hindi niya ito nakasama sa honeymoon. Kasi tumakas siya dahil pumatay siya ng mga Pilisteo dahil sa kaniyang pusta na damit. Ang unang asawa ni Samson ay hindi niya napangasawa. Ang pangalawang babae sa buhay ni Samson ay yung babae na taga-Gaza na patutot. Ang ito namang babaeng ito nakasulat sa Hukom 16:1. Minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Ang nangyari diyan, noong hating gabi na gumising si Samson at isinara ng Gaza, ng mga sundalo sa Gaza, yung gate ng Gaza, ang ginawa ni Samson, binuhat niya yung gate pati yung foundation at dinala niya sa bundok ng Hebron. Ganon kalakas si Samson. Si Samson ay napakalakas na tao. Kaya lang naging miserable ang kanyang pag-aasawa. Samson and Delilah. Hukom 16:4. Pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Sorek na ang pangalay Delilah. Ito ang pangatlong babae sa buhay ni Samson. Ito ang pangatlong babae sa buhay ni Samson. Ano ang mali sa buhay ni Samson? Hindi siya nakakuha ng asawa sa babae sa Israel. Ito ang mali ni Samson. Bagaman si Samson ay naging hukom sa loob ng 20 taon, sa loob ng 20 taon, hindi siya nakakuha ng asawa sa Israel. At ang napangasawa niya ay mga taga-ibang lupain na mga kaaway ng Israel. Kaya ano ngayon ang mangyayari sa kwento ng Samson and Delilah? Itong babaeng ito na natala dito na sinabi siya'y umibig, ito ang tunay na pag-ibig ni Samson. Ganyan ang kwento ng mangingibig. Minsan kahit mali, ipinagpipilitan. Ang tunay na pag-ibig ni Samson ay maling pag-ibig. Sa una't una pa lamang ay mali na. Dahil hindi tama ang kanyang pag-aasawa. Kung mayroong mali sa buhay ni Samson, ay ang kanyang pag-aasawa. Napakaganda sana ng kanyang pagsilang, napakaganda ng kanyang opportunity, at binigyan siya ng Diyos ng espesyal na kapangyarihan at kalakasan upang gamitin niya sa kanyang pagiging hukom. Hukom 16:5. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, akitin mo siya, alamin mo kung bakit napakalakas niya at sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 100,000 pirasong pilak. Muli, sa kwentong ito ni Delilah ay lumitaw sa kasaysayan ng Biblia na ang babae ay mukhang pera. Hindi ko naman sinasabi na ang lahat ng babae ngayon ay mukhang pera. Hindi naman talaga lahat. Talaga lang na ganon ang kwento. Ngayong mga panahong ito, ang kwento ay pagka pinagtatawanan, ginagawang katuwaan ang mga babae ay palaging pera. Mga lalaki, ganito ang salita sa mga asawang babae. Kung ibig mo na ang iyong asawang babae ay bumait, bigyan mo ng pera. Ganyan eh, ang mga panglito sa mga babae, palaging pera. Ito ngayon, si Delilah ay inoperan ng mga pinuno ng Pilisteo ng malaking halaga. Si Delilah ay nasilaw sa malaking halaga. Ibinenta niya ang kanyang kalaguyo na si Samson sa napakalaking halaga. Paano ang nangyari at naibenta ni Delilah si Samson? Ang tawag dito ay Delilah's position. Nakasulat yan sa Hukom 16:19. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 tirintas sa ulo nito, nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. Ang kwentong ito ay nasulat upang minsan pa'y patuloy na ipakita na ang Biblia ay superior. Ang Biblia ay superior sa napakaraming kwento. Maging sa kwento ng kalaswaan, maging sa kwento ng pag-aasawa, ay nasulat dito. Si Samson ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Sa ibang salin ng Biblia, ay pinatulog sa kanyang hita. Pero, naahit ang 7 tirintas sa kaniyang ulo. Ang aking katanungan ay, ano ang posisyon ng ulo ni Samson at naahit ang kanyang buhok? Ang posisyon na ito kung hindi nakataob, ang tawag dito nakasubsob o kaya nakangudngod. Yan ang mga salita ng Tagalog. Ang posisyon na ito na ibinigay ni Delilah kay Samson ang umubos ng lakas ni Samson. Nang si Samson ay lumapit sa patutot doon sa Timna, ay nabuhat pa niya ang gate ng Gaza. Nang si Samson ay lumapit sa patutot ng Gaza, nabuhat pa niya ang gate ng Gaza at dinala sa taluktok ng bundok ng Hebron. Pero nang siya ay matulog sa kandungan ni Delilah nang nakasubasob, nang nakasubsob, ay naubos ang lakas ni Samson. Naahit ang kanyang 7 tirintas sa ulo, hindi siya nagising. Ganyan katindi ang kwento ng Delilah's position. Opo, yan ay isang kapangyarihan ng mga babae na kahit gaano kalakas ang lalaki, ubos ang lakas ng lalaki sa isang babaeng kaakit-akit. Kaya ito ay aral sa mga babae. Mga babae, binigyan kayo ng espesyal na kapangyarihan ng Diyos na kayang talunin ang lalaki kahit na gaano kalakas. Ito rin ay aral sa atin na mga lalaki na kahit gaano tayo kalakas, kahit tayo gaano kagaling, kahit gaano kayo katalino, kahit tayo gaano kamakapangyarihan, tayo ay kayang talunin ng isang babae na prostitute. Opo, kinakailangan tayo ng mga lalaki ay maging maingat sa ating buhay. Ang kwento pong ito ay nangyari nang si Samson ay kanang kamay ng Diyos sa lupa. Ang kwento pong ito ay nangyari nang panahon na si Samson ay kanang kamay ng Diyos sa lupa. Kaya huwag po tayong magmamalaki na tayo ay pastor, tayo ay ordinadong mga leader sa simbahan, tayo ay pinatungan ng kamay, tayo ay mga taong simbahan, tayo ay mga taong espiritual. Hindi po natin yan po pwedeng ipagmalaki kapag tayo ay naglaro ng apoy. Siguradong tayo ay masisira sa ating posisyon. Opo, unawain ninyo ang kwentong ito. Hindi pwedeng ipagmalaki ng lalaki ang kanyang posisyon upang siya ay hindi matukso ng isang babae. Sa kwentong ito ni Delilah ay aking iniisip, sayang, sayang sana kung si Delilah lang sana ay nahikayat sa Israel. Nang malaman niya na si Samson ay papatayin ng mga leader ng Pilisteo, umalis na sana siya doon sa lugar na yon ng Pilistin at sumama na siya kay Samson sa Israel. Kung sinabi sana niya kay Samson, Samson, papatayin ka dito sa aking lugar. Umalis ka na dito, isama mo na ako. Si Delilah sana ay nagkaroon ng napakagandang pagkakataon sa buhay. Hukom sa Israel ang kaniyang magiging asawa at siya ay magiging mayaman. Gayon din, magiging mapalad ang kaniyang buhay. Kaya lang, nasilaw siya sa pera. Ang babaeng ito na si Delilah, ang punot dulo ng lahat ng kamalasan sa buhay ni Samson. Subalit aking natagpuan, inulit-ulit ko ang kwentong ito ng Samson and Delilah. Kahit kapirasong salita, si Samson ay hindi nagsalita ng anumang laban kay Delilah o anumang salita laban sa babae. Anumang hindi magandang salita laban sa babae. Aking napatunayan sangayon sa aking sariling pagbabasa na si Samson ang pinakamabait na lalaki na nabuhay sa lupa. Opo, kung ang mga babae ay gumawa sa atin ng maganda at tayo'y naging mabait, tama lang yun. Kung ang isang babae ay gumawa sa atin ng masama at pagkatapos ay hindi tayo kikibo, hindi tayo magsasalita ng anumang bagay na masama, si Samson ay aking napatunayan na napakabait. Ah, ganun pala. Si Samson ang hinahanap niya ay babaeng kaakit-akit. Ang hinahanap ni Samson ay babaeng kaakit-akit. Hindi siya nakakita ng babaeng kaakit-akit sa Israel. Iningatan ni Samson ang mga babae sa Israel. Ah, naunawaan ko. Kaya si Samson ay hindi nag-asawa sa Israel. Ayaw niyang mabahiran ng dungis ang mga babae sa Israel. Nakita ni Samson ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat na maging mabuting asawa para sa mga babae ng Israel. Kaya siya ay humanap sa labas ng Israel. Opo, mga lalaki, kapag hindi natin nakita ang ating kaligayahan sa loob ng ating tahanan, hahanap tayo ng kaligayahan sa labas ng tahanan. Masisira po ang ating buhay. Ito rin ay paalala sa lahat ng mga babae. Ang inyo pong asawa ay kailangang maging maligaya sa kaniyang sariling tahanan. Sa oras na siya ay hindi maging maligaya sa kaniyang sariling tahanan, iyan po ay ang hahanap ng kaligayahan sa ibang bahay. Parusa kay Samson, Hukom 16:21, hinuli siya ng mga Pilisteo. at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga tanikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Iyan ang parusa kay Samson. Ano ang hinahanap ni Samson? Hukom 14:3. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. Ang ibig sabihin ay nasulat ang kwentong ito. Si Samson ay kanang kamay ng Diyos sa lupa nang mangyari ang kwentong ito. Ang kailangan ni Samson ay babaeng kaakit-akit. Ang kailangan niya ay asawang kaakit-akit. Sa lahat po ng nakikinig sa akin, ng kasama kong nag-aaral sa pag-aaral na ito ng mga babae, gawin po ninyong kaakit-akit ang inyong sarili sa inyong asawa. Pero sa iba ay hindi. Maayos po ang inyong pagkatao sa labas ng bahay. Subalit sa loob ng bahay, gawin po ninyong kaakit-akit ang inyong sarili para sa inyong asawa upang ang inyong asawang lalaki ay maging maligaya. Ito'y nasulat, hindi upang laitin ang sinuman. Ito'y nasulat upang ipakita ng Diyos na kahit na gaano kabanal ang isang tao, kahit na siya'y lingkod ng Diyos, kailangan niya ng isang mabuti at maayos na pag-aasawa para sa isang magandang buhay. Nasulat ito sa aklat ng Ecclesiastes 9:9. Ang sabi dito, magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng mga araw ng buhay mong walang kabuluhan na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Ang aklat ng Ecclesiastes ay aklat ng mga walang kabuluhan. Subalit si Solomon ay sumulat ng ganito makabuluhang mga salita na ang lalaki ay magiging maligaya lamang sa piling ng kanyang asawang babaeng minamahal. Ito lang ang kaligayahan ng lalaki sa buhay na ito, sa lupang ito, sa lahat ng walang kabuluhang buhay sa ibabaw ng sanglibutan ito. Ito lang ang kaligayahan ng lalaki, ang mabuhay na sa piling ng kanyang asawang babaeng minamahal. Kaya ang kwento ng aklat na ito ay para sa lahat ng mag-asawa upang maging mabait sa pag-aasawa. Iyan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Maliban sa punong-puno po ng kaalaman, ay marami po akong katanungan, Pastor Nick.
1: Sige nga.
0: Siguro po yung Delilah's position at yung pagiging maayos natin sa loob ng bahay, maging kaakit-akit. Ang ibig sabihin po noon, Pastor Nick, ay mag-ayos pa rin po tayo sa loob ng bahay. Tama po ba?
1: Oo. Sige, ikaw naman ang magsalita diba dapat sa mga babae.
0: Mag-ayos po tayo, Pastor Nick, sa loob ng bahay para pagdating ng ating asawa, hindi yung amoy pawis tayo dahil tayo ay naglinis ng bahay. Marami pong paraan para po gawin po natin kaakit-akit ang panahon, lalo na ng ating asawa sa pag-uwi. Siguro yung iba dahil mahiling kumain ng asawa, ay
1: masarap na pagkain.
0: Masarap na pagkain ng pagsisilbi. Pero yung pong Delilah's position ay ang akin lang pong pagkaunawa ay nakadapa lang po si Samson doon.
1: Ang sabihin na lang natin sa ating mga taga-subaybay ay magpraktikong sila para ma-realize nila kung ano talaga ang pangyayari na maaahit ang buhok ni Samson.
0: Practical application. Okay, mag-practice mo kayo.
1: Hamunin natin ang ating mga taga-subaybay.
0: Mga taga-subaybay, sabi po kanina ni Pastor Nick ay dapat ay mukhang pera daw po si Delilah. Tayo din po ba mga kababaihan ganon? Para makapag-ayos, kailangan natin yun, di ba? Dapat meron. Kaya nga po dapat iniintrega din sa atin ng ating mga asawa yung pangangailangan ng individual na asawa. Tama po ba?
1: Apo.
0: Pero yung sabihin na mukhang pera ang babae, siguro hindi naman po lahat, ano po. Pero yung sitwasyon ni Delilah nung kapanahunan niya ay talagang naakit po siya. Hindi po natin alam na kung ilang leader po ang lumapit sa kanya. At bawat isa ay nag-promise ng
1: malaking halaga.
0: Malaking halaga.
1: Apo.
0: Kaya yung po ay talagang napagpalit niya po si Samson. Sa palagay ko po, Pastor Nick, ito yung kwento ng love and betrayal, no?
1: Oo.
0: At pag sinabi po nating love, si Delilah po siguro hindi niya ganun kamahal si Samson?
1: Hindi, talagang nasilaw siya sa pera. Yun lang, si Samson ay natala, talagang umibig si Samson. Totoo yun, ang Biblia ang may sabi. Uh-oh.
0: Okay po. So maliban dun sa unwise decisions ng relationship ni Samson, ay talagang makikita po natin na mapagmahal po siya talaga na lalaki. At siguro talagang sobrang lakas niya ay... Mabait. Sige, mabait na lang po sabihin natin. Pero mag-practicum po tayo. Titingnan natin kung paano po at anong nangyari sa kanya.
1: Masaya mo dito sa topic natin na ito. Manalangin na tayo.
0: Okay po.
1: Ama naming Diyos, salamat po sa mga pag-aaral na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin upang patuloy naming maunawaan ang karanasan ng pag-aasawa at pagpapamilya sa aming mga kasalukuyang kasaysayan at kwento ng buhay na aming pinagdaraanan. Narito ang kwento ni Samson at ni Delilah. Alalahanin kami, Panginoon, sa mga tukso, sa mga pagsubok, sa mga kahinaan. Ikaw, O Diyos, ang magpala at magtatnubay sa aming pamilya, sa aming buhay, sa kalahatan ng aming pagkatao. Alalahanin po ang aming mga tagasubaybay sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Ang kwentong pong ito ng Samson and Delilah ay kwento ng kawalang katapatan sa pag-aasawa. Sa lahat po ng sumusubaybay sa akin ay ang ating misyon ay gawin nating maligaya ang ating asawa. Babae o lalaki, gawin po ninyong maligaya ang pag-aasawa. Gawin natin ng pag-ibig ay labis, labis sa bawat isa para sa atin. Ang pag-aasawa ay ginawa ng Diyos na bukal ng kaligayahan ng tao, na anupat ito ay nangyari at nasulat na kagaya nito. Upang patunayan na kahit na ang isang tao ay sakdal, matuwid at banal, ay mayroon pa rin siyang pagkakataon na mahulog sa kasalanan. At tayo bilang asawa ay mayroong pagkakataon na ating maingatan ang ating asawa sa kasagraduhan ng pag-aasawa. Kaya alagaan natin ang pangangailangan ng ating asawa sa may kinalaman sa sexual na buhay ng pag-aasawa upang ang ating asawa ay hindi matisod, hindi madapa at sa ganito'y maitawid natin ang ating buhay na walang kapintasan sa harap ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Jesus Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968

nalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon pag nakainom ako kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok,

0: tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung linguist, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na-bless, at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung besyong inong, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin sa tuwid na daan at mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Marami at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdara sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: No po, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo
0: para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng 7-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aciberos Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli po makakasama po natin ngayon si Pastor Fernand Serrano mula po sa Jordan Heights Seventh-day Adventist Church. Welcome po, Pastor Fernand.
2: Ang mapagpalang Diyos nawa ang sumainyo, mga minamahal, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Yan, at bago po tayo magpatuloy sa atin pong programa, akin po kayong hinilingan na tayo po ay manalangin. Let's pray. O Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Amin pong hiling at dalangin na ang inyo pong pamamatnubay ang siyang aming maranasan. Inyo pong tulungan si Pastor Fernand sa kanya pong i-share ng mga mensahe, Panginoong Diyos, na nanggaling po sa inyo. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang mga nakikinig at ang mga nanonood, Panginoong Diyos, sa programang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagdinig namin panalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, inibitahan po namin kayo na manatili sa inyo pong pakikinig o panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At muli po, ang tema po ng atin pong pinag-aaralan ngayon is Tapat. Tanging ang Panginoon ang tagapagligtas. It is a gospel-centered anti-corruption series. At sa punto pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang pagsisisi at pagbabago, panawagan sa pagtalikod sa kasamaan. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Fernand.
2: Isang maligayang bati sa lahat po ng ating pong tagapakinig at tunay nga pong napakaraming nangyayari sa ating panahon sa ngayon. At kamakailan lamang ay dahil po nagkaroon ng mga bagyo at dindol at pagputok ng bulkan, umaasa ako na patuloy pa rin tayong nananalig sa ating Panginoon. Ang kalungkutan nito ay higit pa sapagkat palamak pa rin sa ating lipunan ang katiwalian. At napag-aralan natin sa mga nakaraan ang sanhi at dahilan kung bakit ito nagagawa ng mga tao. Dahil nga sa ating likas na makasalanan, mas tila pinipili natin na tayo pumanig na gumawa ng kasamaan. Gayunpaman, salamat sa Diyos, ang kaloob na walang bayad kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya yan ang atin pong patuloy na pag-aaralan sa ngayon. Ano ba ang magagawa ng kasunod pagkatapos mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? So ano ang nangyayari sa loob ng tao? So ito ay narito ang tinatawag na pagsisisi at yung pagnanais mo na magkaroon ng tunay na pagbabago. Kaya ito isang panawagan sa lahat na naway tumadikod na tayo sa ating maling gawain. Ayon po sa Gawa 3 talatang 19 ay sinasabi ang ganito. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapawi ang inyong kasalanan at dumating ang panahon ng kaginhawahan mula sa Panginoon. Alam nyo, kapag nagkaroon tayo ng kapatawaran, ayun yung nagsisi tayo, tapos meron talagang pagnanais na magbalik loob, na babawasan po yung yung bigat ng ating nararamdaman. Ang totoo, tunay nga no, kahit sa dalawang tao na nagkaroon ng problema sa isa't isa, kung sino yung nagpapatawad ay gumagaan din ang kanyang pakiramdam. Siyempre, doon din sa tunay ang paghingi ng tawad, gumagaan sapagkat nababawasan yung bigat na kanyang responsibilidad. Pero ganyan pa man, kahit na tira nababawasan ito, naroon pa rin ang mensahe ni Pedro sa mga tao matapos ang isang himala. Ito isang pangyayari, ang konteksto ng ating binasa. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi lang panlabas, kundi ito ay mula sa loob, no? So, sa gitna ng korupsyon sa lipunan, ang panawagan ng Diyos ay malinaw. Magkaroon tayo ng pagsisisi, pagbabago at pagbabalik loob. So, hindi ito tungkol sa pag-aayos ng sistema lang, kundi tungkol sa pag-aayos ng ating puso. Sabi nga sa banal na kasulatan, kapag ka tayo ay nasa Panginoon, He will not only fix our hearts, He create our hearts for a new one, di ba? Binibigyan tayo o bibigyan tayo ng isang bagong puso. So, para lamang yung ano no, yung ating mga cellphone, yung ating laptop o kaya desktop. Kapag po lagi natin ginagamit, marami tayong binubuksan, marami tayong ino-open, tapos hindi natin isinasara ng tama, nagkakaroon po yan ng ano yung parang cache, yung nahandun pa rin meron. Umisan nga ay ito'y nagiging junk na junk files, tapos napapasukan na rin ang virus. Dahil nga sa dami ng atin marahil ino-open sa ating pagkatao at sa ating buhay, no? Anything that has been behold, no? Yung sabihin ko ano nakikita natin, sabi nga whatever that has been fed in our mind ay ganun din naman sa ating cellphone o kaya devices. Ano kaya ang mangyayari? So kahit anong pag yan ay punong-puno na, naglalag lang siya. Napapansin niyo no, sabihin parang naghahang siya, hindi siya mabuksan agad o kaya ay matagal bago mabuksan. So ang ginagawa ng system restore ay inaalis niya lahat, nililinis niya. Kaya meron tinatawag na yung disk ay cleaning the disk, no? So disk cleaning. O kaya ay pag binavirus scan, pati na yung mga mikrobyo ng laptop natin ay tinatanggal. So some of them ay tawag na ay virus, ang iba ay worms na, at marami pang iba na pwedeng makasira na rin sa buong sistema. So ganun din sa atin, no? Ganyan din ang pagsisisi. Kapag ka tayo'y nagsisisi, ay talagang nalulungkot tayo at kinakailangan ng isang spiritual reset. And sometimes we cannot do it by ourselves. Or no, most of the time, ay hindi natin kaya. And pagdating sa spiritual, talagang hindi natin kaya. Why? Because our spiritual nature is corrupt. Wala tayong tamang katwiran. Even our katwiran is just like a filthy rag. That's why sa mga nakikita natin sa lipunan sa ngayon, kahit na anong tindi ng mga batas ng tao, civil man o kaya ay legal na batas, at yung pagnanais ng mga ng ating gobyerno na mabago ang lipunan, hindi ganun kadali. We need a spiritual reset and grace from God. So hindi lang basta dinidelete o kaya ay pinapatawad, kinakailangan ng totoong restoration ng ating buong pagkatao at sistema ng ating lipunan. So, ang krimen o pagka kasi krimen may kinalaman nito sa paglabag sa batas ng tao. Kapag ka naman either yan ay criminal act o kaya o sa civil. Pero kapag dating sa kautusan ng Diyos o sa kalooban ng Diyos, tinatawag natin kasalanan. So sa makatwid, ang batas, may mga batas na sumasaklaw sa kalagayan ng tao. At itong pinag-uusapan natin nga na ito ay maaaring batas na tungkol sa pangingikil o kaya sa mga paglalagay. Paano, ano nga ba ang mga batas ng, ano, ng ating bansa? Sa ayon po sa RPC or Revised Penal Code, Article 210, ay ito ang tinatawag na direct bribery. Ibig sabihin, kapag ang public official ay humihingi at tumatanggap o kaya'y nagkakaroon ng bahagi ng mga regalo o sabihin, nagkakaroon ng regalo, tumatanggap ng regalo, pera o kaya kahit pabor, kapalit ng kanyang pagganap sa kanyang katungkulan o hindi kaya hindi pagganap sa kanyang katungkulan. Either of the two, di ba? So, isabihin, either manahimik lang siya sa mga ginagawang katiwalian o kaya ay gagawa siya ng isang paraan para lamang mangyari ang katiwalian. So, makatwid, meron siyang bahagi, no? Ng kanyang kinababagiinan. Sabihin yun, nagkakaroon siya ng bahagi sa krimen na yon. So, meron nang yung kasunod na article, yung 211 o 211. Indirect bribery na ito. Sabihin, hindi ikaw ang direktang maaaring tumanggap, pero through you ay kapag tumanggap ng regalo ang isang public officer dahil lamang sa kanyang posisyon, kahit walang kapalit na aksyon. So, ito po yan. Mas alam yan ng ating mga abogado at maging ng ating pong mga may katungkulan po tungkol sa batas. No? May ang kasunod ng 212, Corruption of Public Officials. So, ito, mas direct po ito. Kapag ang isang taong pribado ay nagbibigay ng lagay sa opisyal. Yung pribado ang nagbibigay ng So ito naman yung bahagi nung taong pribado na nagbibigay ng lagay sa isang public official. So yun ang magiging krimen na kanyang naging bahagi. So marami pang mga batas tungkol po sa katiwalian. Tulad ng 294, 295 hanggang 296. Ito naman po yung parang may pamimilit na o kaya mayroon ng violence, no? Extortion, robbery with the violence or intimidation kapag ginigipit ka na. So, kaya medyo mabigat, ano? Alam ko na lagi nyo na itong nadidinig sa television man o sa radyo at kahit sa media. Lahat ng ito ay maaring kung magawa ng isang tao, siya'y pwedeng magmulta o dili kaya'y matanggal sa trabaho o makulong pa. At marami pa. O kaya combination of those, no? So, and these are effective unless pardon. So, ibig sabihin, meron palang pwede pa rin pala itong magkaroon ng kapatawaran. Tulad nga ng pinag-uusapan sa ngayon na kapag ikaw yung naging state witness, ibig sabihin ay ikaw ang magiging magpapatotoo sa mga katiwalian ng ibang tao, pwede kang magkaroon ng parang immunity ba ang tawag doon? Ibig sabihin hindi ka madadamay sa kaso. O kaya'y mapapababa o mababawasan ang mga kasong kinakaharapan mo. So sa makatwid ay nakadepende yan sa gobyerno o bibigyan ka ng ganong pagpapatawad o kaya ay immunity. Pero even though, halimbawa, ikaw yung na-convict na, pwede pa rin magkaroon ng tinatawag na pardon o presidential pardon or presidential clemency. Karaniwan yan kapag nagbe-birthday daw yata ang presidente, no? At isa meron akong kilala kung tutusin, ang dami niyang life sentences kung ilang count. Pero nakalaya siya. So that is very possible pala. Kapag ka talaga nakita sa iyo ang pagbabago, no? Hindi lang basta pinatatawad ang iyong mga kasalanan o ang krimen na nagawa mo, kundi bagkus na natatanggal pa yung parusa sa iyo. So napakagandang programa. Kapag ako kasi tatlong taon po akong nakapaglingkod sa Bilibid nung ako estudyante at another siguro more than 3 years naman sa Iwahig nung ako yung ma-assign sa Palawan. Kaya kita ko talaga kung papaano ang buhay ng isang bilanggo na hindi ka makakawala. Pero doon sa Palawan, napakalaya. Kasi, alam mo, napakahalaga talagang tiwala. Mayroong tinatawag doong yung mga bilanggo na nasa na maximum, then medium, tapos yung iba ay living out. Para bagang nasa labas na sila talaga, walang kulungan yon. Yun nga lang, mga, merong mga ano yun, merong mga surveillance yun. Hindi ka dapat lumagpas sa isang lugar. No? At napakaganda na napakalaya kahit na nga ikaw ay nakakulong. So isabihin ay kahit nagtatrabaho, mas maganda pa pala yung nagtatrabaho ka kahit na nasa kulungan ka kaysa wala kang ginagawa. So some of them ay nakakalaya ng maganda. Yun daw po yung mga pinagkakatiwalaan na dahil sa kanilang pagbabago sa buhay. Meron tatlong bagay na gusto ko dalhin sa inyo na maaari nating matutunan sa ating pinag-uusapan sa ngayon. Number one, ang pagsisisi ay isang desisyon. Opo, kailangan desisyon mo yan. Personal po yan. Hindi yan basta-basta ipinipilit. Kasi kapag yan ay napipilitan lamang, hindi yan magiging totoo at mahihirapan ka. No? Yata hindi lang ito emosyon dahil lamang nadala ka. Ito ay hindi rin sapat na magsabi ka ng sorry kung di ka magkakaroon ng pagbabago. Kaya doon sa ano no, sa Bilibid man at sa Iwahig na aking pong nakita, mayroong doon nagiging lingkod na rin sila sa ano, may mga church din tayo sa loob ng bilangguan. At nagiging lingkod sila. At nakakatuwa na makikita mo isang araw nakakalaya sila. Kahit pa sabihin na sila ay yung krimen na kanilang ginawa ay talagang napakatindi na. At you can see how the yung tao na napakatigas ang puso, yung mukha niya na masyadong mabalasik, makikita mo magkakaroon ng pagbabago, no? Nagiging maamo yung mukha niya. So, naalala ko tuloy ang isang imahe na noon daw yung sa Lord's Supper, yung modelo raw po roon na si Jesus Christ at saka si Judas, iisa lang daw po ang naging modelo. So, yung si Judas, nung panahong siya ay talagang naging masama at yung maamo niyang mukha, ayun naman yung panahong na siya ay kumbaga, hindi pa siya isang mabalasik sa kanyang pamumuhay. So, ibig sabihin, nagkakaroon, ano, even your image as a person, nagkakaroon talaga ng pagbabago. At hindi ka na nagiging mabalasik kapag tunay ang pagsisisi. At hindi ka na basta-basta lumalaban o kaya'y nagiging labag sa anumang mga ipinag-uuto sa'yo. And you are very willing to do whatever, anuman ang ipagawa sa'yo. Ay ika nga eh, sabi nga nung ibang mga nagwi-witness ngayon, ano? Sabi na kung anuman ang magiging resulta ng kanyang pagsasabi ng katotohanan, ay handa siya. Ganun ang tunay na nagsisisi. Mayroong aksyon sa kanyang buhay. Nagpapahayag ng lubhang kalungkutan dahil mayroon siyang na-offend at tinatalikuran niya ang kasamaan. And that is one, the number one, no? Magkaroon ka ng pagsisisi na nagdedesisyon. You must be decisive and determined. Hindi lang ito emosyon o napipilitan. Ikalawa, ang pagbabago ay very possible with God. No, dapat natin tandaan, kung sa atin lamang sarili, wala po tayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Only with the help of God ay hindi natin kayang magbago mag-isa. Sa tulong ng banal na Espiritu ay mayroong kapangyarihan upang tayo'y tumalikod sa ating mga kasalanan at maging sa katiwalian. Ano kang meron akong napanood na ano ni Mayor Magalong. Talagang sabi niya, hindi niya, ganito to na ba talaga katindi ang kasamaan sa ating lipunan? Na para bagang hindi na sila, ano, wala nang pakiramdam, ganun po ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Pero the moment na pinapasok mo si Kristo sa iyong buhay, talagang magkakaroon ka talaga ng hiya at malulungkot ka, bakit mo yung nagawa? Diba? At ika nga, kung ikaw man ay isang prodigal son, ang pagbabalik mo sa iyong ama, kahit maging katulong ka na lamang, Kahit na mawala yung iyong kayamanan, kahit na hindi ka magtamasan ng dati mong ng iyong kabuhayan, mapatawad ka lamang at matanggap ka sa lipunan na iyong ginagalawan. Alam mo, napakalungkot yung ganun, no? You are being sanctioned by the society. Pero napakaganda naman ng pakiramdam kapag ka ikaw ay napatawad. Diba? Nagkakaroon na tayo na restoration. Ito yung pangatlo. Ang pagsisi ay simula. Nang dati-rati, inahabol mo ang kasalanan o ang katiwalian, ngayon naman nagiging laban ka na sa katiwalian. No? Kinamumuhian mo na ang masamang mga pag-uugali. Kinamumuhian mo na yung mga masamang bisyo. Bakit? Kasi ito yung nagpahamak sa iyo eh. Pero dahil nasa kay Kristo ka na, ay magiging baligtad na ang sitwasyon. Kapag ang puso ay malinis at ang kilos ay makatarungan, alam nyo, ayaw mo nang magpapasok ng marumi sa iyong puso. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng pagbabago. When you are sons and daughters of the King, ang kung anong pagkain ng hari, yun na rin ang pagkain mo. Kung ano ang gawin ng hari, ganun na rin ang gawin mo. Kasi anak ka ng hari eh, di ba? Ibig sabihin, you will imitate the character of the one who saves you and accept you. So when we are being accepted by our Lord and Savior Jesus Christ, talaga may in-love ka sa Kanya. No? At magiging laman ng puso at isipan mo sa Kanya. Para nakakahiya kapag ka ginawa mo pa uli. At kung sakali man, no, dahil nandun pa rin yung nature natin, ang pagkakaiba sa ngayon, kung dati-rati hinahabol mo ang kasalanan dahil darling mo siya, ngayon, hinahabol ka na ng kasalanan. So, what is the difference? The difference is, kalong ka, bit-bit ka ng ating Panginoon. Hindi makakahabol ang kasalanan. Maabutan man tayo, alam natin ang pabalik kay Kristo. Ang pagbabago sa lipunan ay magsisimula sa pagbabago sa atin as an individual. Ayon po sa Spirit of Prophecy mula kay Ellen G. White, isinulat niya ang ganito. Ang tunay na pagsisisi ay nagdadala ng pagbabago sa puso at layunin. So, hindi ito panlabas lamang, kundi ito'y makikita sa ating kilos, kundi isang malalim na pagbabalik loob sa ating Diyos. So mga minamahal, no, kapag karo po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran para itong isang presidential clemency. And this is the power of the president to grant mercy and the leniency to individual who have been convicted of crimes. Tayo naman, because of the grace of God, tayo po'y mapapatawad. Alam niyo yung salitang inaring ganap? Hindi naman talaga totoong ganap tayo eh. Yung salitang inari, hindi talaga tunay tayong ganap. Pero inaring ganap tayo. It is because of the righteousness of Christ that it's been clothed to us. Ito yung ibinalabal sa atin na kahit tayo ang kaso natin ay naging masama tayo at babatuhin tayo, kailangan tayo mamatay, diyakap tayo ng Diyos. So ibig sabihin, siya ang tatamaan ng bato. He sacrificed himself for you and me, for us to have that executive pardoning power. At alam ninyo, mayroon, kung ang isang presidente ay merong kakayahan ng gayon, gaano pa kaya ang pag-ibig ng Diyos na mapatawad ka? And that is in 1987 Philippine Constitution, Article 7, Section 18. So imagine, kung ang tao ay nakakapagpatawad, lalo pa ang ating Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao upang magkaroon tayo ng tunay na kapatawaran sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. If forgiven and the two repentant, then magkakaroon talaga ng pagbabagong buhay. Kaya minamahal, ihanda mo ang iyong sarili, whatever it may come. Ganun talaga ang nagbabalik loob. Ibig sabihin, as long that Jesus Christ, our Lord and Savior, is with us, there is nothing to fear. Itutuwid natin ang relasyon na nasira sa sino mang taong ating nasaktan. Pagpalain nawa ang bawat isa at patuloy nating panghawakan. Kaya kayong mga kabataan ng Pilipinas, ng ating bayan, tanda ko man kayo naroon, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mong maging bahagi ng pagbabago, magsimula sa iyong puso. Talikuran ang kasamaan, yakapin ang bagong buhay na inalok ng Diyos. Maging ilaw ka sa gitna ng kadiliman. Ito ang tunay na anti-katiwalian na magsisimula sa pagsisisi. Nawa ay tanggapin mo si Kristo. Ito po ang ating dalangin.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe na talagang napapanahon din po sa nangyayari sa atin din pong lipunan. At alam ko po sa atin pong mga tagapakinig, kayo po ay marami pong natutunan at punong-puno po ng kaalaman ng atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayunin po sa iba't ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At bago po tayo magtapos, atin pong hiningan si Pastor Fernan na tayo po'y pangunahan sa isang panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po namin Diyos, maraming salamat po. Nawa o Diyos ay mauna sa aming puso ang tunay na pagsisisi at pagbabago. Linisin niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas na makatalikod sa kasamaan at mga katiwalian ng buhay. Panginoon, hinihiling po namin yakapin niyo kami ng inyong katwiran. Gamitin mo rin kami bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga seri patungkol sa Biblia at pag-asa para po sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iwan ng mga katagang, sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. At kung saan ay dito po sa programa na ito ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba't ibang pangunawa or kung minsan ay nagbibigay ng hindi maunawaan or nagkakaroon ng kalituhan, ano? Nagbibigay ng kalituhan sa mga talata na ito. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-uusapan po natin yan at dinidil po natin yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay sa pamamagitan ng proseso na pag-interpret na ito ay malalaman po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng talata po na yan, ano? At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa isang oras ay pinagamit sa atin ang studio ng Northern Luzon Mission. Nandito po tayo ngayon sa studio ng ating mission dito po sa Artacho, Pangasinan. At gusto po nating pasalamatan si Sir James na nag-assist sa atin at ganun din naman ang ating mga technician dyan sa AWR Manila, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Andy. Ayan, gusto po namin kayong batiin mga ka-reasoning sa lahat po ng dako dyan po sa Metro Manila. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at ganun din naman ang atin pong mga kapatid dyan po sa Mindoro na patuloy na sumusubaybay sa atin sa atin pong programa at patuloy na naka-tune in sa Adventist World Radio 89.1 FM at ganoon din naman dyan po sa Batangas at maging dyan sa Laguna, maging dyan po sa Quezon Province, ano? At alam nyo po ang frequency po na ito, inaabot po hanggang dito sa Pangasinan, mula po dyan sa Pampanga, sa Tarlac hanggang dito sa Pangasinan at naabot din po ang atin pong frequency na ito hanggang sa northeast Luzon, ano, diyan po sa Isabela, Cagayan Valley, Cagayan Province and also diyan po sa Nueva Vizcaya. At kayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay patuloy na sumasama po sa bawat isa sa atin. At nais po nating ipakilala ang atin pong partner na akin pong makakasama na magpapaliwanag sa atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong pasalamatan, partner, yung atin pong mga viewers and listeners. Kami po ay nais na muli kayong imbitahin na ibahagi po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa mga kasama po natin na gustong matuto ng banal na kasulatan at nais pong makipag-aral, ano ho. At kung gusto ko silang imbitahin, partner,
0: yes,
1: kung
0: partner,
1: kayo po may mga tanong, pwede po ninyong isend sa comment section para po mapag-usapan natin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi man natin agad masagot,
0: yes,
1: pero merong portion na ibibigay natin.
0: Ayan, hindi ko na po binanggit ang pangalan ng aking partner sapagkat kilala na siya, no, si partner JM. Pwede niyo po siyang tawaging JM, pero ang kanyang pangalan po ay John Mark Conde. Ayan, maraming salamat po. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa comment section para po atin po masagot. Nung nakaraan ay pinag-uusapan po natin yung mga katanungan na nakikita po natin dyan. At kung kayo po ay merong talata na nakita na kayo po ay naguguluhan o kung meron po kayong mga katuruan na nagbibigay ng kaguluhan, ano, or kumbaga nagkakaroon kayo ng katanungan, pwede nyo pong i-share at pwede nyo pong i-comment yan dito sa atin pong comment section upang ma-deal po natin at ma-address po natin ang talata po na yan. Ang atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito ay napakaganda po, ano, sapagkat marahil sa karamihan po sa ating mga Kristiyano ay hindi po natin madalas na pinag-aaralan na aklat ng Daniel, no, o rakyat ng aklat ng Daniel. Ang atin pong talata ay makikita po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, Versikulo 1. Ang aklat po na ito ay this is a prophetic book. Ang partner po nito ay ang aklat ng Revelation. Hindi po natin ito madalas mapag-aralan sapagkat maraming mga questionable or kumbaga parang napakahirap, no, sa karamihan na nag-aaral ay napakahirap maunawaan lalo na kung tayo po ay hindi madalas na nababasa ang aklat po na ito. Ngunit ang Daniel chapter 12 verse 1 ay napakaganda po ito sapagkat pag-uusapan po natin dito sino si Michael. Ayan, ano? Sino si Michael sa...
1: Ayaw ko, buddy.
0: Sa...
1: Michael ba?
0: Michael. Sino po si Michael sa talata po na ito? Gusto ko pong basahin ang talata na ito. Sabi po niya sa Daniel 12 verse 1, at sa panahong yaon ay tatayo si Michael, na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak ng inyong bayan. No? So tumayo, no? Tatayo si Michael. Sino po si Michael? Ano? Alam mo, madalas po ito natawagin the Michael the Archangel, no? Yun po yung madalas na naririnig po natin. Sino ba itong si Michael? Ano po ba ay ang kanyang identification? Ito ba ay isang anghel lamang, no? Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat masosurprise po tayo kung sino po si Michael sa talata po na ito. At titignan po natin sino pa talaga itong Michael na ito na sa buong Biblia. Titignan po natin 'yon, ano, para po i-consider natin sapagkat ang reasoning from the scripture ay ina-apply po natin in the process of interpretation. Una, ay pinag-aralan po natin yung word study. Tignan natin ano ba yung ibig sabihin ng pangalang Michael sa Bible. Pagkatapos po nating mapag-aralan ng word study, titignan po natin 'yan sa ating context, sa contextual analysis, ano? Titignan po natin. At pagkatapos noon, para ma-confirm natin, ay titignan po natin yung tinatawag nating the wider context. Ibig sabihin, yung totality po, yung kabuuan po ng Biblia ay titignan po natin 'yon kung ano po yung ibig sabihin or ano ba yung sinasabi bakit po merong pangalang Michael, ano? At sa oras po na ito, bago po tayo magsimula, ibibigay ko po sa akin pong partner ang pinakaunang pagpapaliwanag ay nais ko po kayong yayain sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Nais po naming ipagkatiwala sa inyo ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming pangunawa. Dalangin po namin ng bawat salita na aming pong bibigkasin ay maunawaan ng aming pong nagkapakinig. Dalangin po namin na kayo po ang magsalita sa amin. Ipahiram niyo po sa amin ang katalinuhan ng langit. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay po natin sa akin pong partner ang una pong pagpapaliwanag, partner.
1: Ayan. Ang atin pong interesting na pinag-aaralan ay si Michael, ano ho? Ito po ay hindi po ordinaryong Michael na naririnig natin sa atin pong mga kapitbahay or Michael na kung saan ay kinagagalitan po ninyo, no? Or di kaya Michael na crush ninyo. Yung Michael po na ito na binabanggit sa Biblia ay ang Michael na nag-appear 3 times sa Book of Daniel. Ito po ang ito pong salitang Michael or pangalan na Michael, as the subject is ang isang celestial being, ay binabanggit 5 times sa buong Biblia. Ano po, 5 times lang. And yung kanya pong role ay napakaganda palagi pagka binabanggit yung pangalang Michael. Sa ibang pagkakasulat, sa Jude chapter 9 and Revelation chapter 12 verse 7, this Michael is Michael the Archangel. Ano ho? Archangel. Ang ibig sabihin po ng salitang Archangel is chief of the angels. Ano ho? So, ang atin pong particular na pinag-aaralan ay Daniel chapter 12 verse 1, kung saan binabanggit po dito na si Michael ay isang great prince. Basahin ko po. Ang sabi po dito, at that time Michael shall arise, the great prince who has charge of your people. Pansinin po ninyo to. And there shall be a time of trouble such as never has been seen there was a nation till that time. Ito po yung magandang appearance ng ito po yung culmination. This is a conclusion sa Book of Daniel, wherein makikita natin pag binasa po ninyo ang Book of Daniel at sa itong inyo pong pag-aaral, madalas pong binabanggit sa Book of Daniel about the kingdoms. Familiar po tayo dito sa kingdoms. For example, pag binasa po ninyo yung Daniel chapter 12 and then ang mga sumusunod na mga chapters that talks about kingdoms. Kingdom, after ng isang kingdom, susunod ang isang kingdom, then another kingdom will rise. Then another kingdom will rise. For example, pag binasa ninyo ang Daniel chapter 12, chapter 2, no? Yung status doon na ang mga bawat bahagi ng katawan ay nagre-represent sa kingdom na na-fulfilled, ano ho, yung majority portion ng nakitang nakita sa vision ni Nebuchadnezzar na explain ni Daniel ay natapos na po yun sa atin pong history ngayon. We are already in the foot. So, yun po ay example ng kingdom. From first kingdom, Babylon, to another kingdom will rise. And then, the kingdom of God shall be established. Yun po ang makikita natin doon pag binasa natin ang chapter 2 ng Daniel. Then, pag binasa po ninyo yung portion ng chapter 12, kasi ang chapter 12 po, ito po ay concluding portion of the vision of na visions na nagsisimula sa chapter 11. Yung mga visions po na yon, ito po ay visions patungkol sa mga battles na mga forces between God and the enemy of his people and of course the enemy of God na si Satan. Pag yung so yung Daniel chapter 12 verse 1, it is the climax, mga kapatid. Ito po yung peak, no? The final battle between the forces of God and the forces of Satan. And then ang sabi dito sa very interesting nung pagpasok ng verse dito, sabi dito, at that time, sabi dito, at that time, ano bang ibig sabihin ng that time na yon? yung time na yon, yung na-mention sa chapter 12 verse 1. Ito po yung period na sinusundan niya doon sa verse chapter 11 verse 45. Na para bang ito yung hindi nagtapos sa earthly kingdom, yung discussion ng vision. But ito ay nagtapos at nagku-culminate sa kingdom that is something that is eternal. Na kung saan ang mark nito ay yung pagtayo ni Michael na ang sabi dito, who has the charge of God's people. The charge, o ito yung may protection sa bayan ng Diyos. Ito yung merong kapangyarihan na throughout the book of Daniel, makikita natin that this Michael is involved sa bayan ng Diyos. This Michael is involved sa bayan ng Diyos. In this Michael, ang sabi dito, arise, has arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? Pag binasa po ninyo yung chapter 11, of course, hindi ko na po babasahin lahat yon kasi alam ko naman po na so that you will have time to read your Bible. No? Pag binasa po ninyo yung chapter 11, yung vision wherein yung 12 verse 1 is included in this vision, pag sinabi pong amad or arise, ito po ay ginamit ng maraming beses sa isang sa mahabang vision na ito. Na pag sinabing arise, that simply means a new king is ascending to the throne. A new king is ascending to replace the old king. So ang sabi po ng verse 1, this Michael arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? So the same context, pag binasa po natin yung context, this simply means that Christ stands up because he will assume rulership. He will assume and take the final battle. Of course, the final battle between Satan and God, between the enemy of God's people and between God's people. Ito po yung binabanggit, ito po yung implications. When Michael arise, dahil sa chapter 11, pag binabanggit po ang arise, that means a new king is ascending to assume the throne. And then when Daniel chapter 12 verse 1 says, Michael arise, ang ibig sabihin po nun, that this Michael assumes the throne or the rulership. The rulership, he has the final ruling. No, he is someone that is a kingly person that assumes the rulership. Ito yung nagtatapos ng long vision ng chapter 11. And then after this, pag binasa po ninyo, wala nang other king na pumalit sa kanya. wala nang other king, because this kingdom, wala nang another king na nag-arise, another kingdom na lumutang sa Book of Daniel, because this Michael is ruling and will be ruling eternally, that his kingdom shall be established forever. When Michael stands, ang sabi po dito, when Michael stands as the concluding chapter of chapter 11 in the vision, when Michael stands, ito po yung mangyayari. There shall be a time of trouble. Sa mga susunod po na panahon ay pag-uusapan po natin ng, kasi yung time of trouble po mahaba po ito. Such as has never been since there was a nation till that time, but at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. Ang sabi dito, when Michael stands, mga kapatid, there is something that is very important here. Pansinin po ninyo sa pagpapatuloy sa verse 2. And many of those sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Sa mga susunod ay pag-aaralan po natin yung some to everlasting life and some to everlasting contempt. Pero here comes, mga kapatid, nung nag-arise si Michael dito, there is a very great event na nangyari po dito. Those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life. So hindi lang po ito something that Michael is taking the rulership. But when Michael stands, it is in favor of his people, of God's people, because he has charge in protection of his people. And then those who are sleeping or asleep shall be awake from the dust. Now, sa buong banal na kasulatan, mga kapatid, this event, pag binasa po ninyo ang inyo pong mga Biblia, ay nagpapatungkol po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So, meron na po kayong hint kung sino po si Michael dito. This Michael, when he stands, those who sleep in the dust shall rise. Of course, hindi natin sinasabi na pag-stand niya, meron agad resurrection. Kasi meron pang time of trouble na binabanggit dito. But ito po yung malaking point dito. Yung resurrection na binabanggit sa chapter 12, verse 2, is linked personally to the standing Michael, the person who is celestial being that takes the rulership. Huwag po ninyong kakalimutan ito. And then this Michael, ang ibig sabihin po ng pangalang Michael means who is like God, is a person na meron po siyang kapangyarihang bumuhay ng patay. And when you read, mga kapatid, yung Biblia po ninyo, related to the second coming and resurrection, wala pong ibang person behind the resurrection of those people who are faithful and even resurrection ng mga masasama, but only the person of Christ. So, gusto kong i-extend, partner, yung ating pag-aaral sa ibang aklat, o gusto mo bang kunin muna?
0: Sige, partner.
1: O i-extend ko yung
0: extend mo lang, pag-aaral. Extend mo lang.
1: So, pag binasa po natin dito, ulitin ko po, when this Michael stands, something will happen. Hindi lang yung time of trouble, but the resurrection of the dead. Pag binasa natin ang atin pong New Testament na Bible, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4, partner, verse 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ang sabi dito, "For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel." Let me pause, mga kapatid. Mga ka-reasoning, dito po sa term na with a cry of command, with a voice of an archangel. wala pong ibang pinapangalang archangel sa Biblia pag binasa po ninyo ang Jude verse 9 at ang Revelation chapter 12. Ito pong archangel na ito is Michael himself. Jude chapter 1, of course, verse 9, ang sabi dito, but when the archangel Michael, so nakukonnect na natin, when the Bible mentioned Michael referring to celestial being, this Michael is the archangel, as mentioned mga kapatid sa Jude verse 9. Then when you go to chapter 12 verse 7, this confirms that Michael is a celestial being who wars against the dragon. So, okay. This Michael, sabi dito, is the archangel. And this Michael, the archangel, is the great prince na binabanggit po doon sa 12 verse 1. Kasi yung archangel po dito, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sabi ni, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Sabi po dito, the Lord himself. The Lord himself. Ito po, wala po itong representation o walang representative. Kasi may mga naniniwala po na ang sabi nila, when God comes, when Christ comes, he will assign angels to resurrect. Or archangel to resurrect. People, no. Ang sabi dito, this is very clear. The Lord himself. Walang anong tawag dito, partner? Walang delegation.
0: Mm-hmm.
1: No delegation. This is emphasized in a very words of Paul. The Lord himself. Pwede naman sana, partner. Mm-hmm. The Lord lang. For the Lord. Pero dinagdagan eh. For the Lord himself will descend from heaven, though he is with the angel, but the resurrection, mga kapatid, this Lord will descend from him with, this connection po ito, with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. That's only referring to one person. That is the Lord himself.
0: Mm-hmm.
1: So this archangel, ang sabi dito, is the Lord himself, with the sound of the trumpet of God, and and the dead in Christ will rise first. So this text, mga kapatid, is very clear that the resurrection na mangyayari is from the Lord himself. But this Lord, mga kapatid, is with the voice of an archangel.
0: Mm-hmm.
1: At yung pinangalan ng archangel lang sa Biblia ay si Michael. At yung Michael na ito na nandun sa chapter 12,
0: mm-hmm,
1: verse 1, mga kapatid, is when he stands, resurrection comes. Link sa kanya sa Daniel. So this is very clear, mga kapatid. There is no delegation dito sa chapter 4, verse 16. No, there is no delegation na para bang nag-utos lang ang Diyos. But it is God's, Christ's own voice with the voice of an archangel. Mm-hmm. And then, pag pumunta ka sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, it will be more clearer. Kasi yung voice mismo nandoon is voice of Christ.
0: Ayan.
1: And then you go to John, those who are dead will hear his voice and will rise from the grave. So, this Michael, mga kapatid, na pinapangalan ng the archangel, this Michael is another identity of Christ in the scripture. Pag pinag-aralan po ninyo ang inyo pong mga banal na kasulatan, this Michael is another identity of Christ wherein he relates with his people. He relates with his people as the archangel, Michael the archangel. Na kung saan makita mo dun sa chapter 12, this Michael wars in war against the dragon. So, sino po yung kakalabanin nun? Of course, this is Christ himself, mga kapatid. From the grammar of 1 Thessalonians chapter 4 and the demand of 12 verse 1 ng 12 verse 1 ng Daniel, this person, this Michael is Christ himself. Kasi sa Biblia mga kapatid, mga ka-reasoning ano ho, pag binasa po ninyo sa Biblia, many times, for example, ang angel of the Lord na binabanggit na nagpakilala kay Moises sa Exodus chapter 3, and pag binasa po ninyo yung Numbers, yung angel of the Lord po doon, right after ng mention ng angel of the Lord, this angel of the Lord was identified as God himself. So this is another name of Christ, mga kapatid, wherein when Christ stands, there will be time of trouble, and after the time of trouble, there will be a resurrection of those people who are sleeping and will rise from the grave and will have, sabi dito, everlasting life. So Michael, itong Michael po dito, when you study your Bible, the great prince Michael, which is means who is like God, mga kapatid, mga ka-reasoning, that simply means that this Michael as the celestial being is Mike, is Christ himself. Mm-hmm. The another identity of Christ na nasa Biblia na masusumpungan natin, na kung saan kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan, kay Kristo hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang kapangyarihang bumuhay ang isang anghel, walang kapangyarihang bumuhay ang anghel para sa buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan lamang ng tinig ng Panginoong Hesus, babangon ang isang patay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung siya po ay isang tapat na may pananampalataya sa atin pong Panginoon. So Daniel chapter 12, partner, bago ibalik sa iyo. Daniel chapter 12 verse 1 hanggang verse 4. It is the final, no? It is the climax wherein after Michael ay wala na pong ibang tumayo na another king to replace him. But after Michael, we see this concluding part of the vision of chapter 11. We see here, mga kapatid, that this is the final battle between the forces of good and evil, wherein Michael stands for the people of God and gives eternal life to those who are in faith of the Savior. So again, ito pong Michael na ito ay walang iba kung atin kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Based on the grammar of how Daniel constructs it, and sa further study ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Partner, balik ko sa iyo.
0: Ayan, thank you so much, partner. No, parang wala na akong sasabihin, ano, dahil nasabi na po lahat. Totoo po 'yan, mga ka-reasoning, ano, sapagkat yung pinag-uusapan po natin kanina, the Michael, the Michael, the archangel is actually the our Lord Jesus Christ, ano. Yun po yung kanyang ang atin si Michael po, ano, bago po siya ang atin pong Panginoong Hesus, yung sabi nga po ng mga theologian, dahil sila po ay mga theologian, ano, bago po si Jesus ay naging tao siya po muna, ay naging anghel, ano. Yan po yung ating Panginoong Hesus. Nabanggit kanina ng aking partner na itong si Michael ay siya po yung prince, ano. Kung makikita mo, very special. Alam niyo po kung paano na identify ng hindi lang ng mga theologian, dahil iba rin po yung mga biblical studies, yung pinag-aaralan po nila yung Bible, ine-expose nila katulad ng ginagawa po ng reasoning from the scripture. Iba rin po yung theologian, ano. Pero maging ang mga sa biblical studies at maging sa mga theologian, they agreed, ano, na kung makikita nila yung identification or yung characteristic, yung pagiging celestial nitong special nitong Michael, na pagka once na siya ay binabanggit, very special kung titignan po natin, ano, wala po siyang kaparehas. Never po na si itong sinasabi po nating Michael ay nagkaroon po siya ng kaparehas, no? No, or nagkaroon po siya ng equal doon sa Bible. Kundi ito ay talagang nag-iisa lamang itong Michael po na ito. Kaya kung tatanungin po natin, no, sino po itong Michael na ito? Michael is the archangel. Gusto ko pong bumalik, ano, doon po sa napag-usapan natin kanina, yung sinabi po, nabanggit po sa atin ng aking partner, na itong si Michael is a prince, no? Pag sinabi mong prince, ano ba yung kanyang pag binabanggit yung prince, paano ba natin to nai-interpret, ano? Kasi kung titignan nyo po sa Daniel chapter 10, kung babalikan po natin yung context po niya doon sa libro lang po ng Daniel, Itong Daniel chapter 10 verse 20, sabi po rito, then he said, 21 I should say, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. Sabi niya, no one upholds me against this except Michael, your prince. Itong sitwasyon po na ito, itong si Daniel, ay nananalangin po siya sapagkat meron po siyang nakitang vision na hindi po niya mainawaan about po sa Persia at about po sa Greece. At nanalangin si Daniel at dinala yung message na yon. Yung kung makikita po natin, grabe yung battle, ano? Grabe yung labanan doon sa air, no? Bago dumating yung message kay Daniel. Pero sabi niya ganun dito, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. No one upholds me against this. Sabi niya ganun, walang pwedeng makahawak nito. Sabi niya, except Michael, your prince. No, very special. Kung angel ito, I think hindi ito pagkakatiwalaan ng isang napaka-special na bagay na itong truth na ito, mga ka-reasoning, ano? Itong truth po na ito ay ito yung pagpapaliwanag ng kinabukasan. No, alam niyo po, hindi po ang nakakaalam lamang po ng kinabukasan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ngunit sabi niya, walang ibang makakahawak nito maliban sa isa lang. Sabi niya, sino? Si Michael. So ibig sabihin, meron ding isa, no, na pwedeng na nakakahawak din ng pwedeng magpaliwanag ng kinabukasan, walang iba kundi itong si Michael the Prince. Alam niyo po ba, no, itong prince na ito, ginamit po ulit ito sa Gawa 5 versikulo 31. No, tingnan niyo po, ano, punta po tayo sa wider context. 5 verse 31. At ito po yung pagkakasabi rito sa verse 31. Him God has exalted to his right hand to be prince, hindi lang prince, and sabi niya, savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Ito palang prince na ito. Alam niyo, isa lang po ang tinatawag na prince sa Bible, ano? Itong si Michael, siya lamang po yung tinatawag na prince, na yung pagkakagamit ng prince ay yung pagkakagamit sa kanya ng prince ay equal doon sa Acts chapter 5 verse 31 na dinugtungan, sabi niya, prince and savior to give repentance to Israel and forgives their sin.
1: Mm-hmm.
0: Grabe, ano? Kung titignan mo, itong Michael, itong prince na ito, ay pwedeng magpatawad ng kasalanan. Alam nyo, mga ka-reasoning, hindi maaari na kung ikaw ay anghel lamang, ay pwede kang magpatawad ng kasalanan. Maliban na ikaw ay isang Diyos din. At naniniwala po tayo, ang reasoning from the scriptures, ay naniniwala po ng ating Panginoong Jesus ay Diyos din, no? Kaya ito po, itong si Michael, the archangel. Nakita niyo binanggit sa ng partner kanina sa Thessalonians 4 verse 16, nung sinabi niya na the voice himself, yung boses niya mismo, sabi niya, he will shout with the voice of the archangel. Ibig sabihin, yung Lord mismo, sisigaw siya ng isang boses ng archangel, no? Ano po bang ibig sabihin nun ng isang archangel? Ibig sabihin po, boses po yun ng ating Panginoong
1: Boses
0: Jesus.
1: Niya mismo, partner.
0: Boses niya mismo yun. Boses mismo ng ating Panginoong Jesus, yung boses na sisigaw. At alam naman po natin, ano, na yung boses ng ating Panginoong Diyos, yun ang boses na kung saan ang mga namatay ay magkakaroon ng buhay namang muli. Ganun yeah. po katindi, ano? Ganun po kaganda. Eh, kaya po itong Michael po na ito ay hindi po ito basta-basta na Michael, kundi ang Michael po na ito ay walang iba

0: He's involved in the lives of his people. And then, therefore, he also concludes the lives of his people. Kasi dito po sa 12 verse 1 natin pong pinag-aaralan, Michael takes stand. He takes the rulership. And when he takes the rulership, no king will stand against him because he is the king that will reign forever and ever. Because with him, sa kanyang pagtayo, sa final event ng history, the final battle in this earthly life, na kung saan pagtayo ni Jesus ay mabubuhay ang mga sumasampalataya sa kanya, then we will be with him for eternity. Ito pong si Michael is Christ himself, who is ready to give eternal life for those who believe in him, who's ready to assure us na kapag tayo ay nasa kanya bilang kanyang bayan, na kapag tayo ay nananampalataya sa kanya, na atin po siyang tinanggap na atin pong tagapagligtas, na atin po siyang sinampalatayanan bilang atin pong protector, na siya po'y ating sinampalatayan bilang atin pong mediator, which is napakalaking portion po yun dito sa Daniel na pag-aaral. Kapag siya po ay atin pong sinampalatayanan, na siyang namatay para sa atin, this Michael the Great Prince, who rose from the dead when he died, as nung siya ay nagkatawang tao at namatay, when he rose from the dead, siya po ay bubuhay din sa atin. Siya po ay magiging assurance din po natin na kapag tayo ay nasa kanya, ay meron pong pag-asang buhay na walang hanggan. Kayo po ba ay napapagod na, kumbaga, napapagod kayo sa buhay na magtagumpay para sa inyong sarili? Christ is your protector and Christ is your victorious warrior. Kapag kayo po ay nasa kanya, kapag kayo po ay mananampalataya at kayo po ay may paglilingkod sa kanya, buong puso po ninyong ibinigay ang inyo pong buhay sa kanya, Christ will assure you that there is always victory sa kabila ng anumang battle na meron tayo sa buhay. Yan, partner, ang aking pagtapos na pag-share sa atin pong mga kapatid.
1: Yes.
0: And hoping, mga kapatid, na meron tayong natutunan. And gusto ko, partner, imbitahan, kung kayo po ay meron pong mas nais pang panahon na mag-aral ng kasulatan, ay humanap po kayo ng isang iglesia na ang pangalan po ay Seventh-day Adventist. Patulong po kayo doon, maghanap po kayo ng panahon upang mag-aral ng salita sa mga membro, kasama ng mga membro at ng pastor kung inyo pong hanapin. Kung hindi po, kung nais po ninyo mag-connect sa kanila, you can chat us and we will refer you, we will find time, mga ka-reasoning, para kayo po ay i-refer doon po sa makakatulong na pastor na mas malapit po sa inyo sa pag-aaral ng Biblia.
1: Ayan, maraming salamat po, ano, talagang huwag po natin kakalimutan, no, na ang atin pong pinag-usapan sa Daniel chapter 12 verse 1, na kung saan itong si Michael ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Ano? Kaya kung makikita po natin, ganun po ka-close ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po siya nagkatawang tao para abutin tayo, ngunit maging ang ating Panginoong Jesus ay naging anghel din naman upang kanyang pagharian at upang kanyang samahan at makapiling ang mga anghel. At hindi lang yon, mga ka-reasoning, ano, ang ating Panginoong Jesus ay naging tao upang makapiling tayo.
0: Ayan.
1: Upang maranasan niya yung ating karamdaman at upang masabi po natin na itong Kristo na ito na akin pong sinasampalatayanan ay Kristo na siyang magbibigay ng tagumpay sa akin. Bakit? Sapagkat siya ay nakasama rin at naranasan niya rin na maging tao katulad po natin. Kaya maraming salamat po, ka-reasoning, ano, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa oras po na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat, lalo na dito po sa studio ng Northern Luzon Mission na pinahiram po sa atin ang kanila pong studio. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Bago po tayo magpaalam, ay bigay ko sa akin pong partner ang panalangin para sa panghuling panalangin.
0: Ayan, tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, dakila po naming Ama, salamat po sa pagpapala ng langit, karunungan na inyong ipinagkakaroon.
1: Yes, Lord.
0: Pagpalain po ang lahat po ng nanunood at nakikinig ng inyong salita ang inyong pong pangunguna at patuloy o Diyos na pagbibigay ng karunungan ng maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen. Muli magkita-kita po tayo. Monday, Tuesday, Wednesday, MWF po yan from 6 p.m. to 7 p.m. dito lamang po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po sa inyo pong panonood ngayong gabi. Ang atin pong topic, this is part 2 na atin pong pag-aaral kagabi. Ano? Tungkol sa most holy place. Kagabi po atin pong pinag-aralan yung Ark of the Covenant na naroon yung Aaron's rod, God's leading sa kanyang anak, mga anak, andun yung mana, God's providence sa kanyang mga anak, at andun yung 10 utos ng Diyos, pagmamahal niya sa atin. Ngayon ho, particularly, we will be studying yung tinatawag na Day of Atonement. Yun yung pagpasok ng High Priest doon sa most holy place, sapagkat ang High Priest, mga kapatid, papasok sa most holy place once a year during the Day of Atonement. Ang tawag po doon is Yom Kippur. Ano? At ang atin pong topic o title na ating pag-aaralan ngayon ay ang paghuhukom, the Day of Atonement, the cleansing of the sanctuary. Meron pong mga mahalagang points, mga kapatid, na gusto ko pong banggitin. Ito po'y base sa banal na kasulatan, base po sa libro ng Hebreo. Ano ho? Number one, the Day of Atonement was the second stage of a two-phase atonement. Ibig sabihin, mga kapatid, mangyayari lang ang Day of Atonement doon sa most holy place, at ito po'y mangyayari once a year. Ano? And this is the most important service sa sanctuary, mga kapatid. Pangalawa, Day of Atonement, yung pagpasok ng High Priest, only the High Priest, pagpasok niya sa most holy place is for cleansing. Bakit cleansing? Kasi ganito po, mga kapatid. Sa holy place, yung kanila pong mga burnt offering, yung kanila pong mga sin offering, the Israelites, natatanggap nila ang pagpapatawad. Pinatawad sila. Okay? The Israelites were forgiven. But, ito po mga kapatid, yung kanilang kasalanan, they were forgiven and their sins. Okay, take note of this. They were forgiven doon sa holy place services. Pinatawad sila at yung kanilang kasalanan transferred in the sanctuary. At only during the Day of Atonement na yung transferred sin, transferred forgiven sins doon sa sanctuary ay tatanggalin, aalisin. Kaya nga, Day of Atonement is the cleansing of the sanctuary. And the third one, the cleansing of the sanctuary is also the cleansing of the people. Di ba po mga kapatid, nababanggit po natin na yung earthly sanctuary ay ito po ay shadow doon sa heavenly sanctuary. Right? Ibig sabihin mga kapatid, kung ano pong mga servisyo, kung ano pong mga paglilingkod sa earthly sanctuary, ganun din tumutukoy ito sa paglilingkod ni Jesus sa heavenly sanctuary. Kaya ho, yung Day of Atonement sa earthly sanctuary, ito po ay tumutukoy sa Day of Atonement in the heavenly sanctuary. Sana po na naunawaan po natin ito. Okay? So tuloy po tayo mga kapatid. In Leviticus chapter 23, verse 26 to 32, it says, "The Lord said to Moses, 'The 10th day of the 7th month is the Day of Atonement.'" Ano? Yung pagpasok ng High Priest sa most holy place. Okay? "Hold a sacred assembly and deny yourselves and present a food offering to the Lord. Do not do any work on that day because it is the Day of Atonement o Yom Kippur o cleansing of the sanctuary. Okay? When the atonement is made for you before the Lord your God, those who do not deny themselves on that day must be cut off from their people. I will destroy among their people who anyone who does any work on that day. You shall do no work at all. This is to be a lasting ordinance for the generation to come. Wherever you live,
It is a day of Sabbath rest for you, and you must deny yourselves from the evening of the ninth day of the month until the following evening. You are to observe your Sabbath. In Hebrews 9:7 says, but only the high priest ever entered the most holy place, the Day of Atonement. And only once a year, isang bilis lang sa isang taon. And he always offered blood for his own sins and for the sins the people had committed in ignorance. Kasi po mga kapatid, sa Leviticus chapter 16, verses 1 to 34, there are three main parts na kanila pong ginagawa sa Day of Atonement. Ulitin ko po mga kapatid. Day of Atonement, ito yung the final services in the sanctuary sapagkat yung transferred, forgiven sins ng mga Israelites doon sa sanctuary, aalisin yun. At mangyayari lamang yun during the Day of Atonement when the high priest entered the most holy place. Okay? At ito po, ang Day of Atonement, mga kapatid, ito po'y ginagawa nila 10th day of the 7th month of the day, or what's the Day of Atonement. Okay? Ibig sabihin, kung equivalent natin ngayon, I think it must be September or early October. Okay? 10th day of the 7th month, base sa Jewish calendar. Okay? Nakita na, mga kapatid? Ngayon, ito, during the Day of Atonement, okay, yung once a year napapasok ang most holy place for the cleansing of the sins. Three main parts na kanilang ginagawa. Okay? Number one, yung high priest, nag-o-offer siya ng bull offering, slaughtered bull, a bull offering for his sins, para yung paghanda niya bago siya mag-perform, bago siya papasok sa most holy place. Una muna, yung high priest ay magkakatay ng bull offering for his sins and his family para ihanda siya. Pangalawa, kapag yung pare ay natapos niya na, nakapag-offer siya ng bull offering, ang high priest, mga kapatid, merong daladalang two goats. Yung isa doon, kinakaslats nila yon. Yung isa, ay ito yung Lord's goat. At yung isa naman, ito yung tinatawag na escape goat. Okay? Pero ito kasi mga kapatid, ang ginagawa nila during the atonement. Diba? Matapos ng isang high priest ay nakapag-alay na ng bull offering for his personal sins at sa kanyang pamilya at paghanda niya before he perform. The Day of Atonement. After noon, mga kapatid, magdadala ang high priest ng dalawang goat. Magkita natin kanina. Through cast lots. Yung isa ay magiging Lord's goat. Yung isa ay magiging scapegoat. Anong gagawin, mga kapatid, doon sa Lord's goat? Ang gagawin, yung scapegoat, ilalabas muna sa sanctuary. At yung Lord's goat, mga kapatid, kakatayin. Okay? Doon sa altar of sacrifice. At pagkatapos, mga kapatid, yung dugo, papasok ngayon yung most holy place. Dala-dala yung dugo nung kinatay na Lord's goat. At pagkatapos, pupunta siya sa mercy seat, iwi-visit niya yung dugo, at pagkatapos mag-visit yung dugo, babalik siya, mga kapatid, doon sa altar of sacrifice, at doon yung remaining blood, ilalagay niya sa horns of the altar. And after that, mga kapatid, now, after that ritual, the sanctuary was cleansed. The transferred sins, forgiven sins, was cleansed, removed. Amen? Then, pag natapos yun, yung high priest, lalabas siya sa sanctuary, doon sa court, lalabas siya. At paglabas niya, ibig sabihin ng mga kapatid, kasi remove na, cleanse na yung kasalanan dala-dala niya. At pagkatapos ay yung scapegoat, ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa scapegoat. Alam niyo po, yung pagpapatong ng kamay sa scapegoat, hindi yung bearing of sins, hindi. I will use the term ECCC doon sa scapegoat. Why? Because yun yung tinatawag na elimination of sin. Nakuha natin mga pati?
cleansing. After na sila na-cleanse through the Lord's goats, ngayon, kailangan i-eliminate, matanggal na. Sa pamamagitan, isisisi doon, ilalagay yung kamay ng pari doon sa scapegoat. At pag matapos na ipapatong yung kamay ng pari, sabihin isisisi for the elimination of sin, yung scapegoat will be sent away into the wilderness. And after that, mga kapatid, babalik yung high priest sa sanctuary, lilinisin yung mga dugo na nawisi-wisik doon, mga kapatid, sa loob ng sanctuary. And then, ang sunod, mga kapatid, is clean camp. Sa mga katiwid ganito, mga kapatid, okay? Yung high priest, una, purification of himself. Pangalawa, yung cleansing of the forgiven sin in the sanctuary, yung Lord goats. At pangatlo, the elimination of the sins, yung scapegoat sent away in the wilderness, and pagkatapos, clean cup. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sapagkat yung Day of Atonement, yung ginagawa nila sa earth ni sanctuary, ito ay shadow tumutukoy sa heavenly sanctuary, Day of Atonement. At ito po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Yung high priest na papasok siya sa most holy place once a year in the Day of Atonement and perform the offerings of the Lord's goat for the cleansing of the sanctuary, ito po, mga kapatid, ay tumutukoy yan sa pre-millennial judgment. Okay? Or investigative judgment, mga kapatid. Ha? At yun naman pong pagpapatong ng kamay ng pari doon sa scapegoat for the elimination of sin. Okay? Yun po tumutukoy sa millennial judgment, the banishment of the scapegoat to the wilderness. At yung after doon na ang scapegoat ay sent away doon sa wilderness, pagbalik ng high priest sa camp, clean camp. At tumutukoy po yun sa executive judgment. Sapagkat ang Day of Atonement, mga kapatid, the events of the Day of Atonement illustrate pre-millennial judgment, pagpasok ng high priest doon sa most holy place and perform the Lord's goats, the offerings of the Lord's goats for the cleansing of the sanctuary. The banishment of the scapegoat, tumutukoy yan sa millennial judgment, and the executive judgment, the clean camp. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, kailan magsimula ang Day of Atonement, the cleansing of the sanctuary? Remember, cleansing, mga kapatid. Okay? Kailan ba nagsimula yung pari na pumasok doon sa most holy place, the Day of Atonement? May sagot po ang banda ng kasulatan. Ang sabi po sa Daniel chapter 8 verse 14, and he said unto me, and to 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. Ano daw ho? Diba sa earthly sanctuary, naalala po natin? Yung Day of Atonement, cleansing of the sanctuary. At dito sa heavenly sanctuary, yung cleansing of the sanctuary, na yun yung Day of Atonement, mga kapatid, mangyayari yun, ang sabi sa Biblia, pagmatapos ang 2,300 days prophecy. Sapagkat meron palang propesya, mga kapatid, sa Biblia. Magsisimula ang Day of Atonement or cleansing in the heavenly sanctuary. Kasi yung earthly sanctuary, tumutok ko yun sa heavenly sanctuary. Magsisimula yon pag natapos na ang 2,300 days prophecy, mangyayari na ngayon ang Day of Atonement or cleansing of the sanctuary. Amen? Ngayon, the question is, paano o kailan nagsimula? Para matukoy natin kung kailan natapos ang 2,300 days prophecy,
kailangan alamin natin yung pasimula ng 2,300 days prophecy. At pag nalaman natin, mga kapatid, then malalaman natin kung kailan nagsimula ang Day Atonement. At yung Day Atonement, remember, 3 events in the Day Atonement. The investigative judgment, the millennial judgment, and the executive judgment. Okay? So here, yung 2,300 days prophecy, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ito po ay propesiya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa literal days. Ito po tumutukoy sa propesiya na yung 2,300 days, kung ating gagamitin ang year day principle sa apocalyptic prophecy in Numbers 14:34, one day is equivalent to one year. So it means, when the Lord said na pag matapos ang 2,300 days prophecy, ngayon magsisimula, then the Day of Atonement, cleanse of the sanctuary. The first part, investigative, sunod ay millennial, sunod executive, di ba? Ngayon, yun po tumutukoy sa 2,300 literal years. Kuya ate po i-apply ang prophetic principle. Sa mga katwid, ha? Ang Day of Atonement, yung cleansing of the sanctuary, pag natapos na yung 2,300 years prophecy. The question ay, kailan nagsimula yung 2,300 days prophecy? Para matukoy natin yung cleansing of the sanctuary or Day of Atonement. Alam niyo po, ipagpapatuloy po natin in Daniel chapter 8, verse 27. And I, Daniel, fainted and was sick certain days afterward. I arose up and did the king's business and I was astonished at the vision but not understood it. Kasi binigay sa kanya yung vision. Sabi ng Panginoon, Daniel, and to 2,300 days, ibig sabihin 2,300 years prophecy, then the sanctuary be cleansed, the atonement. O yung pagpasok ng pare sa most holy place. Hindi yun maunawa ni Daniel. Kaya in Daniel chapter 9, ipinaunawa ng Diyos sa kanya through the angel Gabriel. Ito pong sabi, Daniel chapter 9, verse 21. Yeah, whilst I was speaking in prayer, even a man, Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening obligation. He explained, Daniel, I have come here to help you understand the prophecy. Kasi hindi niya maunawa sa Daniel, sa Daniel chapter 8. Pinaunawa ni Gabriel kay Daniel sa Daniel chapter 9. When you began to plead with God, He answered you. He loves you. So I have come to tell you the answer. Now pay attention. 70 weeks are determined upon the people, upon the holy city, to finish the transgression and to make an end of sin, and to make reconciliation for iniquity, and to bring an everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Ito pala mga kapatid, here's the answer. Ito. Di ba mga kapatid? Magsisimula yung Day of Atonement or cleansing of the sanctuary or yung pagpasok ng IP sa most holy place for the cleansing of the sanctuary kapag matapos yung 2,300 years prophecy, right? Ngayon, para malaman na nilyon yung katapusan ng 2,300 days prophecy, kailangan malaman natin yung beginning ng 2,300 days prophecy. At ito mga kapatid, ang beginning ng 2,300 days prophecy na ipinaunawa sa kanya ng Diyos through Prophet Gabriel, pinaunawa kay Daniel, ang pasimula mga kapatid ay meron tinatawag na 70 weeks prophecy. 70 weeks are determined sa Hebrew mga kapatid, katak o katak. Off. Cut off. Saan siya kinat off? Doon sa 2,300 days prophecy. Ibig sabihin, the first part of the 2,300 days or 2,000 literal years prophecy is the 70 weeks
prophecy. Yun yung unang parte ng 2,300 days prophecy or 2,300 literal years na pag natapos yun, Day of Atonement o yung pagpasok ng High Priest sa most holy place. High Priest is Jesus. Okay? Yung first part is 70 weeks. Ngayon ang tanong, kailan nyo nagsimula ang 70 weeks? Ipagpatuloy natin. Verse 25 says, "Know therefore and understand that from the going forth the commandment to restore and to build Jerusalem and to the Messiah, the prince shall be 77 weeks and 80 weeks. The streets shall be built again and the wall even in troublous times. And after 80 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince shall not come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolations are determined." And verse 27 says, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the obligation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate." Ah, ito pala mga kapatid. Yung 70 week, ang sabi doon, yung 1 week, ito ay rebuilding of the sanctuary, the earthly sanctuary, right? Yung 62 weeks, yun yung kanilang paggawa. Huh? Building, rebuilding. Okay? And then, ang sabi doon, yung natirang 1 week, kalahati ng 1 week, ay yung Messiah ay ika-cut off. Ibig sabihin, yung Messiah, mga kapatid, ay siya ay magkakaroon ng pagtubos sa ating kasalanan. And in the prophecy, yung fulfillment, mga kapatid, ng prophecy, ng start ng 70 week, mga kapatid, ito ay noong 457 BC. Kasi kung tatingnan natin, mga kapatid, before the Israelites, sila po naging alipin. Ha? Naalipin sila ng Babylonia. Naalipin sila sa kamay ni Cyrus. At during the time of Artaxerxes, mga kapatid, binigyan sila ngayon yung mga Israelites na bumalik sa kanilang lugar at imuling i-rebuild. Alam niyo po, hindi lang sila binigyan ng pagkataon na i-rebuild ang kanila pong sanctuaryo, mga kapatid, yung temple, kundi ginawa silang as one nation. What year? That was 457 years of BC. Ibig sabihin, mga kapatid, the start of the 70 week or the start of the 2,000 days prophecy ay 457 BC. At ang sabi sa Biblia, yung 1 week, yan yung rebuilding of the temple. At yung 60 week, yun yung pagpapractice nila. Okay? And then, yung natirang 1 week, mga kapatid, kasi 69 weeks na siya, yung natirang 1 week, kalagitnaan noon, ipapako yung Messiah. Fulfillment yun, mga kapatid. 27 AD, yun yung tapos ng 69 weeks si Jesus ay nabaptize. So, 27 AD, 1 week na lang siya. Ang katumbasan, mga kapatid, 1 week, ibig sabihin, 7 years, right? Kasi 7 days, equivalent to 7 years. So, 1 week, 7 years is 34 AD. Gitna noon, 31 AD. At tamang-tama, mga kapatid, in the prophecy, 31 AD, is the death of Jesus Christ. And in 34 AD, natapos yung 70 week. Ngayon natira ay 1,810 years yung natira. Ngayon, kung i-compute natin, mga kapatid, from 457 BC, yung 70 weeks natapos at 34 AD, i-compute natin plus 1,810 years, ang tapos ng 2,300 days prophecy or 2,300 days literal years, 1844. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pagpasok
ng high priest sa most holy place, the Day of Atonement, nangyari in the year 1844 when the high priest entered the most holy place. High priest is Jesus. At nangyari po yung mga kapatid sa kasaysayan ng banda ng kasulatan. After 1798, ito nagkaroon ng open Bible, mga kapatid. The reformers, sila po ay, yung reformers arises, one of the reformers, si William Miller. Si William Miller, mga kapatid, pinangaral niya ang 2000 Days Prophecy. Sabi niya, ang 2000 Days Prophecy, the sanctuary be cleansed. Ibig sabihin, akala niya, mga kapatid, na yung cleansing of the sanctuary is cleansing of the earthly sanctuary, second coming. Akala niya second coming, pero hindi pala yun. Kaya noong 1843, yung October 22, 1844, nag-antay sila kasi akala nila cleansing na, mga kapatid, second coming na. Ang nangyari ganito, tama yung kwintada, mali yung interpretasyon. Kasi mga kapatid, hindi yung cleansing of the sanctuary, hindi yung second coming, kundi yung cleansing is yung sa heavenly sanctuary, mga kapatid. Ibig sabihin, Jesus entered the most holy place. Amen? The most holy place. To sum up, mga kapatid, ganito. The start of the Day of Atonement. The Day of Atonement has three events, right? The investigative judgment, yung pagpasok ng high priest sa most holy place. We have the millennial judgment, yung banishment of the scapegoat into the wilderness. At meron tayong tinatawag tayong clean camp, yun yung executive judgment. Kailan nagsimula, mga kapatid, yung pagpasok ng high priest sa most holy place? It was on 1844, October 22, 1844. Ipinakita yan kay Hiram Edson, mga kapatid. Kasi yung time na yun, nung time na yun ay sila po'y naghahanda. Kasi akala nila second coming, hindi pala, mga kapatid. Yun pala ay si Kristo umakyat sa most holy place. Ayun, a vision, ipinakita doon kay Hiram Edson, Christ entered into the most holy place, mga kapatid. Eh? At yung millennial judgment, kung ating pong pag-aaral ang Revelation chapter 20, si Jesus kasi, mga kapatid, di ba? Yung Day of Atonement, yung pagpasok ng high priest sa most holy place, 1844, that is pre-investigative judgment kasi ang final judgment, si Jesus ay muling babalik. Yan yung the final investigative judgment. At sa pagbabalik niya, Jesus, mga kapatid, in John chapter 14, verse 1 to 3, kukunin niya ang kanyang mga anak, dadalhin sa langit sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos na 1,000 taon, Revelation chapter 20, babalik dito sa lupa. Yung during 1,000 years, ang tawag din, mga kapatid, is millennial judgment, the banishment of the scapegoat. Bakit? Walang kasama si Satanas dito sa lupa. Siya lang. And after the millennial judgment, after the 1,000 years doon sa langit, bababa dito sa lupa, mangyayari yung tinatawag na executive judgment, mga kapatid. Kasi ang mangyayari, after 1,000 years, di ba, pupunta dito sa lupa, second coming, the final investigative judgment. The pre-investigative judgment started 1844 and the final is the second coming of Jesus. Pagbalik ni Jesus, kukunin niya ang kanyang mga anak, dadalhin sa langit, millennial judgment, 1,000 years. After 1,000 years, babalik dito sa lupa, executive judgment. Kasi mga kapatid, mangyayari ang tinatawag na pagsusulok o yung dagat-dagatang apoy hanggang sa maging clean camp. Mga kapatid, nakita natin ang propesya, the beginning and the end. Right? Mula na ang tao'y nagkasala, pinatawad ng Diyos. Araw-araw pinatawad tayo ng Panginoon. Jesus died on the cross. And in 1844, He entered into the most holy place, the Day of Atonement. Ibig sabihin, mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay
nasa huling kapanahunan na lang tayo. Ang inaantay na lang natin ay yung paglabas ni Jesus mula sa langit. Kapatid, yung pagbabalik niya sa makalawa. Sino po sa atin, mga kapatid, ang nais maging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Judgment is good news sa kanyang mga anak. Amen? Sino po sa atin ang nais na mahanda ang sarili sa pagbabalik ng Diyos? Salamat po, kapatid, na ikaw ay nais na maging handa sa inyong sarili. Ang tanong, papaano natin maihanda ang sarili, may pasakop ang ating buhay sa Panginoon? Pag-aaralan po natin yan bukas, mga kapatid. Pero salamat na ikaw ngayon ay handa mong ibigay ang buhay mo sa Diyos. Po ikaw ipanalangin, kapatid. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayong gabi. Nawa ito, O Diyos, ay mailagay sa aming po mga puso't isip at aming po itong maisabuhay. Tulungan kami, Panginoon, mahanda sa inyo pong malapit na pagbabalik. Patawarin kami sa mga kasalanan na gawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig na atin pong pag-aaral ngayong gabi. May the Lord bless us all.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Thoughtful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Hello mga kaibigan, welcome po to Mindful Chats. Isa na namang oras na punong-puno ng kaalaman at kwentuhan. Kasama po ang ating kaibigan si Pam and our guest resource speaker, si Sir Hex. Well, ipagpaputuloy po natin mga kaibigan ang ating naiwan na topic tungkol sa battered women syndrome at kung paano ang magmahal at sobrang pagmamahal o baka kulang sa pagmamahal o respeto ay magiging dahilan na saktan ang isang tao physically, emotionally, at maging sa mental na aspeto. Kulang po kasi mga kaibigan ang isang oras last time. So we will have another round this evening with our resource speaker, Sir Hex, and our co-host, Pam. Hello, Pam. Hello, Sir Hex. Kumusta po kayo?
2: Magandang gabi. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Hello, sa ating mga tagap... Magandang gabi, Sir Hex. Sa ating mga tagapakinig sa 89.1 AWR Manila, pumapalaot muli ang programang para sa lahat ng nagugulumihanan at para rin sa lahat na naluluko, bawal yon. Pero magandang gabi po, mapagpalang gabi sa inyong lahat, Doc Lane at Sir Hector.
1: Yeah, you know what, napansin niyo ba, we are all wearing green because our mind is green.
2: Yes.
1: Oh, ang meaning ng green is life. And ano pa? Creativity, productivity,
2: fresh.
1: Pregnant daw ang ideas.
2: Fresh na fresh.
1: Yeah, we are very happy you are tuned in sa 89.1 FM and stream live over the Facebook and YouTube channel of Adventist World Radio Manila. And yes, this evening, mga kaibigan, is part 2 of the topic Love Hurts, Battered Women Syndrome. No, dahilan sa, like what I've said, kulang nga yung panahon natin last time, di ba, Sir Hex? Saka,
2: yes, Pam.
1: So, we decided to extend the session until this evening and we might tackle about the cycle of abuse. Sasabihin siguro sa atin ni Sir Hex, ano ang mga dapat nating malamang mga red flags, no? And then, we will also talk about the different laws, you know, yung legal aspect, the sentencing and the culpability. Since we have a juris doctor on the house, in the house pala, in the house, no? So Pam is a juris doctor and Pam, interesado kaming malaman namin kung ano talaga ang buod ng yung VAWSI, no? Violence Against Women and Children. No? Mm-hmm. And how we as a community, as an individual, can help somebody who is abused. Pam?
2: Yes, and we will, and I will try to make it simple as it is kasi medyo broad po masyadong ating topic ngayong gabi. Pero meron po tayong mga resources dito na mas madali nating makuha at ma-explain po sa ating mga tagapakinig. Pero bago yan, anong gagawin natin?
1: Yeah, so napag-usapan natin na the government, the church, the family as the basic unit of the society, the academe has its way to show our love and concern. But this evening, mas maganda na palawakin natin ang kaalaman kung paano natin matutulungan sa espiritual na aspeto ang mga tao na nagugulumihanan. Just like the Bible text, no, found in Psalms 82, 3 to 4. Let me read to you. And it says, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. And one more in Deuteronomy 10:18, he defends the cause of the fatherless and the cause of the widow and loves the foreigner residing among you. So sana ganun din tayo, no? Let's help those who are battered, those who are oppressed, and those who are needing help. Pam?
2: Yes, and sabi nga sa batas, those who have less in life have more in law. Okay, let's pause for a while and let's pray. Dear Jesus, we are grateful that you are the God of our lives, who rules over our hearts and over our minds. Let us allow your love to reign over us so that we cannot cross the boundaries of abusing, and we would prevent ourselves from doing something that is not supposed to be done, and we can also avoid neglecting our duties to others, especially to our brothers and sisters around us. Take good care of our program, Father. Let our internet be good and right, and let all the words that we are going to use be in glorifying your name. In Jesus' name, amen.
1: Amen.
2: Okay, Doc Lane.
1: Yeah, Pam, siguro yes, may mga alam ko na karamihan sa ating viewers and listeners na alam na nila kung sino si Sir Hex. But to those who just tune in now, can you please, kahit hindi na elaborate, just introduce Sir Hex. Tell us kung anong work ni Sir Hex, taga saan ba siya?
2: Ayan, ang ating kachat po, pangalawang gabi. Take two for Sir Hex, isang registered psychometrician and also a registered psychologist. Siya po ay may master's degree in psychology with major in clinical. At siya po ay isang associate professor sa the University of Mindanao, Maine, sa Davao City. At siya rin po ay clinical psychologist consultant sa the Hoffman Clinic Center for Mental Health, Adventist Hospital, Davao, at executive vice president of Adventist Mental Health Professional Association ng Southeastern Philippine Union Mission. Ang kanyang full name po ay Sir Hexel Andrew Kua. Good evening, sir. Once again, we're all in green.
1: Good evening.
3: Good evening, Ma'am Pam. Good evening, Doc. Really happy to be here again.
2: Yeah, pleasure.
1: And I know that there are a lot of your students who are listening and watching right now. Hello there, students.
2: Hi, good
1: of Sir Hex. Good evening.
3: Yes, my students and also my families are watching right now.
2: Oh, hi, great.
1: Hello
2: great
1: po.
2: With you. Good evening.
1: Ang galing po ng inyong anak na very, very young, no? Young looking. Pero talagang napakagaling, no? Isa ng napakagaling na psychologist and psychometrician. Yes, Sir Hex, ang ating pag-uusapan ngayon, no? The cycle of abuse, no?
3: Bakit? Yes,
1: bakit nga ba merong abuse? Ano nangyayari? Bakit nangyayari? Anong nasa isip ng abuser? Anong nasa isip ng ina-abuse? Yes, sir.
3: Last week po, 'di ba, meron po ako nang ligaw pa ako. Tapos 'di ba naging asawa ko na siya.
2: Agad.
3: 'Di ba? Ako po yung example. Ngayon may anak na po kami. 'Yan yung part 2. May anak na kami ngayon. Ngayon po doc, kumbaga, sa start pa lang po kasi, nakikita naman po talaga natin ang red flags. Sa start pa lang naman. Kumbaga, ang red flags po sa mga, mga listeners. Red flags means yun yung mga signs na parang medyo sumusobra na siya. No? Kumbaga, ito yung mga actions siya na hindi na pangkaraniwan. Nakakasakit na. So, hindi na siya normal sa relationship. So, sa start pa lang po, normal lang naman yung away-away. Pero kapag wala namang rason, naaway ka niya, tapos binabalik niya yung sa past ninyo, pati yung sa parents mo, sa lahat na lang, binabalik niya, ayun, red flag na yun. E di, in love yung asawa ko sa akin, ma'am. O, di ba? Kasi asawa naman kami. May anak na kami. O, di. Meron tinatawag tayong three-phase sa cycle. So, yung mga nakikinig po, ano po yung three-phase sa cycle natin? Una, ito yung tinatawag nating tension-building phase. Ito yung mag-aaway pa lang, or paminsan hindi nag-aaway, napipikon yung, for example, ako napikon ako, galing ako trabaho, nakita ko ng asawa ko, napikon ako bigla. Eh, siya yung, kumbaga doon ako nag-dispace ng galit ko sa kanya, ininsulto ko bigla. But hindi ka pa nagluto, hindi ka pa naglinis, o nagkaroon ng verbal abuse. Tapos paminsan, doon yung lumalabas, doc, at Ma'am Pam, yung sabi ko yung manipulation. Verbal muna, 'di ba? May gaslighting na sinasabi. Ganun. Gaslighting lang po muna. And then insultuhin mo siya, ikinokontrol mo yung behavior niya. Dapat ako lang ha. Oh, ganun. Sa first pa lang ng months of marriage, sabihin, edi yung ano ko, lalapit sa mag-a-ask ng help, sabihin na, pakikito si Hexel, di ba? Sasabihin lang sa kanya, sige lang, start pa lang naman. Yan lang naman yung marriage, start lang yan. And then, second phase po, ito na yung acute battering incident. Yung binugbog na talaga. Okay. Marami pong mga cases na kung saan, tumatahimik na lang po yung victim. Kasi nga po yung mindset na sige lang, start pa lang man ng marriage namin. Ito, ay, shot ako pa lang naman siya. Ano, normal lang. Ito yung sabi nilang conflict. Conflict sa relationship, kumbaga storming. Ito yung magbibuild ng relationship namin. Pag may away, mas fruitful daw. Hindi po. Dito na po yung binubugbog na, sinasaktan ka na talaga. Paminsan kumukuha na ng kutsilyo. Tapos tinitreat ka na. E di yung victim po, ma-immobilize na, hindi na makagalaw. Sa sobrang takot, hindi na mag-a-ask ng help. Yun yung ma-paralyze na po sila. Yun yung pinatawag na acute battering incident. Ang last phase po, eh ako po, nakita ko yung asawa ko na parang ulit lang. Parang sobra na. So magiging sweet ulit ako sa kanya. O din yung tawag po nun is honeymoon phase. O yun, liligaw-ligawan ko ulit. Kasi parang feeling ko magsusumbong na sa bawsi. So, liligaw-ligawan ko po ulit siya. Bibigyan ko po ng regalo. Tapos paminsan sasabihin ko, ala, pasensya ka na, nagawa ko lang yun dahil sa stress. Oh, ganon. E di yung biktima po, ay sasabihin na lang, ay siguro nga, isolated incident na ito. Ngayon lang naman din ito. Pero po, pag sinabi nating three-phase cycle, paulit-ulit po itong mangyayari. At nang nangyayari, eh hindi mo lang alam. So, sa honeymoon phase din po, Doc Laling and Ma'am Pam, may tinatawag na yung love bombing. Yung sabi ko last time na bibigyan ko kagad siya ng maraming regalo, tapos bibigyan ko ng maraming compliments, tapos lahat ng gusto niya susundin ko. Ganon. And then after niyan, babalik ako sa tension build, iinsultuhin ko na naman siya. After ng insulto ko, after the next day, bubugbugin ko na naman. Bugbog na talaga physical, paminsan verbal abuse, paminsan po economic abuse, hindi ko bibigyan ng pera. Pababayaan ko sila. Bahala ka na, mag-utang ka dyan. Tapos hindi ko babayaran. And then ako pupunta ako sa friends ko. Iinom-inom po ako. Ganon. And then babalik na nin. Sorry ka na. Sorry po. No, ginawa ko yun kasi stress lang ako sa trabaho. O, ganun po. So, alam mo yun, cycle po siya, Doc Lalin. O, palik-palik. Kaya yeah, mahirap, yeah. mahirap ma-break yung, ano, yung cycle kapag ikaw mismo is nadadala ka. Ganun po. So, red flag, from the start pa lang po nakikita mo yung red flag. Before magsa-start ang cycle, eh, alamin mo talaga ng husto yung person.
1: Oo. So, ito, tamang-tama to na it's good that we know this, no, mga kaibigan, na ito ang cycle. Tension building, kukulitin ka, gagalitin ka, paggalit ka na, magjujumbagan na, no, yung yung pasasaktan ka na. And then after kang masaktan, then susuyuin ka. So, that is the cycle. Now, this is not normal, di ba? This is not normal because ang normal is norm ng happy family is the husband, the wife, and the children live together harmoniously, di ba? So, hindi nang jujumbag, walang nananakit, at walang nasasaktan. Yun po ang hindi normal. So, out of the normal, di ba? Tama ba ako? Out of the normal, alam na natin na hindi ito dapat mangyari sa isang family or sa isang relasyon. Tama po?
2: Correct.
1: okay. So, ngayon, sa tension building phase, Sir Hex,
3: yes.
1: Paano nakaka-create ng psychological stress doon sa victim? And why might she try to appease the abuser? Bakit ba siya parating nanunuyo, no, doon sa abuser? Siya na nga ang nasaktan, pero siya pa rin yung nanunuyo sa abuser.
3: Well, Doc, marami namang factors, no? Maraming factors o marami tayong kailangan kinukonsider para bakit nanunuyo siya, no? So, kung sabi natin psychological, pwede pong nagkaroon ng anxiety yung person, meaning natatakot na siya, okay? Nai-imagine niya pa lang, no? Sa insulto na binigay mo sa kanya, nasasaktan siya, nag-increase yung anxiety niya. Anxiety is worry na talaga siya sa situation. Para hindi na lumala yung situation, ako na lang yung magsuyo muna, no? Pero po, ito yung mga karaniwan na, yung parang nag-uwa ko sa eggshells po. Hinahina yung parang, alam mo yung, ano mo yung nag-uwa ko sa eggshells po? Ay, parang may gusto kang gawin, pero hindi mo ma-express, hindi mo masabi lahat. Tapos every time, parang kinokontrol ka. Ito yung mga common na sinasabi sa akin, yung parang nasa box ka na may gusto kang gawin pero hindi ka makagalaw kasi nandiyan yung person. Kasi every time na pag may tinatapakan ka o may gagawin ka, nagagalit agad. So mag-increase yung anxiety mo. Then yun yung psychological. Paminsan po, most of the time is anxiety po talaga. And then discouragement sa sarili. Ayun. So dahil different po talaga pag couple na yung married na po. At iba din yung kapag syota-syota pa lang. Pag syota po lang po kasi, gusto pa talaga i-bloom yung ano. Ay, sabi kasi ng mga kabataan yan, conflict will create a way ba para mag-build yung foundation ng relationship. It's true, but not all the time. Not all the time po. Kaya paminsan, tinatry nila save yung relationship sa start pa lang. Pero yun lang po ang ito-take note natin sa mga listeners po, Doc Lalena. Kapag po it ulit na, you better question yourself. This is a pattern, no? Parati kang iniinsulto, parati kang anxious na sa situation. Hindi ka nga binubugbog, pero binubugbog naman yung heart mo ng mga insulto. Oh. Tapos, every time may gagawin ka, dati ikaw yung person na palaging tumatawa, no? And then after pumunta sa event, for example, Doc Lalaine, pumunta ka sa event, tapos nandiyan yung mga friends mo, tawa ka ng tawa. Pag-uwi niyo sa bahay, tumatawa din siya. Pag-uwi niyo sa bahay, sinabihan ka niya, alam mo, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Nakakahiya yung ginawa mo kanina. E di yun, next time, Doc Lalaine, kapag may event na, baka nag-walk sa eggshells, na parang every time may gagawin ka, every time, baka mali ako. Ganun po, Doc Lalaine.
2: Sir Hex, may tanong ako. How can you classify yung acute battering incident? How do you make parang yung di pa ulit-ulit na siya? How do you determine whether the behavior is repetitive or acute na siya? Aside from being yung ba pag repetitive ano yung acute na yon?
3: Pag repetitive na po, acute po kasi is parang nag-start na po siya. No? So kung repetitive na po yung actions niya o ulit na lang po talaga yung ginagawa nila, most of the time po kasi paano po ba ito? Siguro Ma'am Pam, is paano ma-determine kung acute na ba
2: acute
3: yung actions?
2: Acute.
3: Kapag sa relationship niyo, nakikita mo na ito na yung pattern ng behavior niya, na every time may problema kayo, ang next na gagawin niya is magsusuntukan, no? Magsusuntukan kayo, sasaktan ka niya. Instead of conflict resolution. Po, pag-usapan ng maayos, ang kanyang solution is more about insulting. Tapos hindi mag-accept ng mali. So, dun pa lang po. Sa start ng relationship, okay lang po yan kasi kumbaga testing waters pa kayo, gano'n. Nag-a-adjust, ay baka ganito nga yan. And then, pinag-usapan nyo na. Ito po yun ha, pinag-usapan nyo. Okay, yun yung deal. Pinag-usapan nyo, nag-come into terms kayo na, sige ganito, next time kapag mag-away tayo, ito yung gagawin natin. And yet, pagka next away ninyo, ganun pa rin ang ginagawa niya. Pinag-usapan nyo ulit. And then, pag next na naman, point ulit na, until nagkaroon kayo ng anak, and then yung anak na naka-figure out, ma'am, sabi,
2: ganun pa rin.
3: Bakit si papa nananakit, eh sige, ganun talaga yung papa mo. Oh, ganon po. That is a pattern. No? Nasa cycle na po kayo niyan. Opo. Kaya masasabi natin repetitive behavior na siya. Kasi all of us naman po, may mga puwit-uliting behavior, pero we need to learn. We need to accept na may mga pagkakamali tayo, testing waters pa po. Pero we need to adjust, especially if you're in a relationship. You need to adjust your position na you are now with a person. Ganun po.
2: Thank you, Sir Hex. Doc Lane, do you have a follow-up question po?
1: Minsan nangyayari, sorry ah, minsan nangyayari ito sa babae at lalaki, yung sa relasyon no, ng husband and wife, or kaya sa mag-sweetheart pa lang. Oo, usually, ang weakest link ang babae. Tinitingnan natin, ang babae is the weakest link, and the lady is totally dependent to the man, and the man look at himself as brusco, as basculado, as the provider. And then pag sinaktanan niya yung babae, kahit nasaktan na siya physically, verbally, no, emotionally, hindi siya makalabas-labas dahilan sa kung aalis ako, paano na lang ang aking mga anak? Paano na lang ako? Wala, sino na magpo-provide sa amin? Kaya nga, ang marami na mga individuals na nasasaktan na they are silently weeping, no? Doon lang sila sa isang corner ng bahay nila. They cannot do otherwise because of total dependency doon sa kanilang mga husband. Kaya nga,
3: yes.
1: Mas maganda, Sir Hex, na ang mga kababaihan or bawat isa sa atin, it's good to be dependent, but the thing is, dapat meron din tayong tinatago. Tinatagong pagmamahal sa sarili natin, tinatagong puhunan, para kung ano mang mangyari, pwede kang umalik, umatras. Mm-hmm.
3: Opo. Sabi ko nga, Doc Laling, even dun sa mga ano ko po, Doc Laling, even if you are in the marriage, no, if you are a married couple, it doesn't mean that you have married po, wala ka ng identity on your own.
1: Right, okay. I like you're that.
3: Opo. You're one, but remember, even if you're one, that one is may mga decimal points pa rin po yan, 0.5. Yes. And that 0.5 is you. Ganun po, Doc Laling.
1: Oo, I like it. I like the way you say it, Sir Hex. Na, when you get married, sinasabi ka, you are now one as husband and wife. Pero kahit one, but you are still independently, parang
2: individually different.
1: Identity, no? Mm-hmm. Individually different. Oo, tama. Oh, dapat bago talaga ikasal, no, kailangan na mag-undergo ng training. Wala sigurong mental health training sa mga bagong kasal. This should be taught to the newlywed, no, para malaman nila ito. Okay, so and if you are not happy with a relationship anymore, maybe talk it over or ngayon kasi, pag nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Ang nangyayari, baliwala, parang binabaliwala lang natin or umiiwas. Importante, Sir Hex, na mapag-usapan ito kasama ang marriage counselor. No?
2: Yes. Meron po tayong question, Doc Lane. Pwede na po ba tayo mag-ano? Sabi daw, sabi ni Ma'am Mansueta, Sabilina, sa courtship pa lang, how can we spot a batterer?
1: Tama.
2: Diba?
1: Naliligaw pa lang sa'yo, paano mo malalaman na siya ay mananakit?
3: Mm-hmm. Okay po. Siguro maraming answers for that. But sige na po, in my own opinion po, sa nag-question, when you try, if babae po yung nag-question, ma'am na?
1: Opo.
3: But this is for intended for all. Ano po ito? For all. Kung ano pong gender nyo po. Kung sino po kayo. For all po, if naniligaw pa lang, alamin nyo kung anong relationship niya sa family niya. Remember that you are Filipinos. Collectivist culture po tayo. One of the determiner is that you need to understand how the person behaves sa kanilang bahay. the dynamic inside the house.
1: Right, right.
3: How the
1: right.
3: person behaved towards his or her mother. Kasi po dati, Dr. Lane, nag-date, before ako mag-start mag-date, nagsisearch po ako, paano ko mawi-win ang heart niya? So nakalagay doon is dapat ang pag-usapan is about sa family. Parang ganun po. So kasi daw, one of the reasons po daw kasi is doon na nakikita ng person, ay ganito siya, ganito siyang mag-act sa family niya. Hindi lang lang po yun sa pagsasat, hindi lang, remember po ayun sa mga nililigawan pa, hindi lang po puro salita, dapat nakikita nyo inside the house. Pag sinasabi niya, ay problematic yung family namin, huwag doesn't mean po na problematic yung family nila, problematic na kaagad. Huwag nyo pong i-generalize. Ang sinasabi ko lang po is, kailangan nyo lang po malaman paano siya mag-act towards other people. At another po, determine the common denominator ng kanyang breakup sa ex niya. Ano po ba ang common denominator? Bakit marami siyang ex? Ano po ba ang always? Palaging sinasabi siya, nag-iwalay kami kasi ganito, ganyan. Nag-iwalay kami kasi paragi niya akong sinasabi na ganito. Nag-iwalay kami kasi hinawakan ko lang siya, nasaktan na siya, nagre-reklamo na kaagad. Eh, ayun. Meron na po yung mga detail. Alam niyo po, pag nangliligaw pa, yun. Sa mga nililigawan, pag binibigyan kayo ng chocolate po, binamanipulate pa rin po kayo ang brain niyo. Kasi nga po, pag kumakain kayo ng chocolate, yung brain niyo po magre-release niya ng happy hormone. Eh, yun yung feel nyo parang happy kayo sa person. Hindi po, happy kayo dun sa chocolate.
1: Yeah, ito. Totoo yun.
3: Kaya, kaya po kayo manipulate ng person at nakikita ng person yung weaknesses mo. Kaya kung pag nilalagawan kayo, no, tingnan nyo muna yung pattern of behavior. Huwag na yun sa words po. Tingnan nyo. In simple lang, kumakain kayo. Tingnan nyo paano siya mag-treat sa isang waiter.
1: Yeah.
3: Ayan po. Simple as that. Paano siya mag-treat sa isang driver? Oh, yeah. Sa mga ano po, paano siya? Ganun po siya mag-act. Bigla lang siya naiinis. Alam mo, nakakainis na gato sila ganyan. Oh, may tendency na po. Ganun po.
1: You should be a keen observer. Oh, dapat yes. Mag-observe ka talaga.
3: Oh. So, generally po, yun yung advice ko. Know the family dynamics but do not generalize. Second po, understand the pattern of behavior.
1: Okay.
3: Especially sa past at sa present.
1: Very ganun well said. Napakaganda ng kasagutan mo, no? Doon naman sa di sinasaktan na, nananakit na, no? So parating sinasaktan ang isang babae. Now, how does it affect yung sinasaktan? Paano ito maapektuhan?
3: Yung yung victim?
1: Yeah, yung the victim.
3: So, ang victim po will experience a lot of dependency. Most of the yung mga superficial na nakikita nyo pa lang po, no? Pero ito, disclaimer po sa lahat. Dahil may lahat ng sasabihin ko po ngayon nag-fit sa inyo, kaya may gano'n na po kayo, hindi po. Kailangan nyo mag-undergo po ng assessment if tingin nyo po. Okay po? Now, possible po yung sabi ko, nagkakaroon ka na ng martyr-like behavior. I will stay in the relationship kasi nga po, dahil sa anak ko. Ganon. Another thing, Doc, learned helplessness, meaning wala na. Wala nang tutulong sa akin. Ito na talaga ako. Ito, ganito na ako. Ito na lang talaga yung aming relationship forever. Ganon. So, yung mga nakikita at yun ang naririnig nyo po. For behind that po, Doc, pero anxiety, trauma, which is hypervigilant po siya. Yung parang biglang, hindi mo naman ginugulat, pero konti pa lang, parang, hala. Kasi sa bahay, paraging binubugbog. O, diba? So, hawakan mo pa lang, parang gulat na talaga siya. Tapos, tensionado parati. Pag kinakausap mo, alam mo, hindi ko alam Tagalog ng, may ano pang term nyo sa Tagalog ng lutang po?
1: Lutang din po.
3: O, ganon. O, pag kausapin mo, parang, ha? Parang hindi nakakagets. Tapos po, sa severe cases po, yung memory nila, hindi ganun ka maayos.
2: Wala sa sarili po.
3: O, wala sa sarili. So, mababa ang self-esteem. Kasi ganito ako, palagi ako sinasabihan na bobo. O, ganon. Bobo kasi hindi ka marunong, sorry po sa word po, yung bobo kasi hindi ka marunong magluto. Ganon, tapos mumurahin ka. Up until papasok sa isip mo na, bobo ka talaga. Remember po, Doc, Pam and Ma'am, ay Doc Laline and Ma'am Pam. In psychology po kasi, if paulit-ulit na sinasabi po sa inyo, eventually, your body and unconsciously will believe na sinasabi sa'yo. Kahit na kayo po, pag paulit-ulit sinasabi na bobo ka, nakakatawa siya sa start, pero pag paulit-ulit po yan siya, magbababa na po yung self-esteem ninyo. At pagtil ikaw maniniwala ka na. So yun po yung mga signs and symptoms na hindi naman lahat, no? Pero yun yung mga karaniwan lang po na pinapakita, na na-experience. So may mga sinasabi nila, yun yung super dependent na po sila. Yung parang, hindi ko kaya mabuhay kung wala siya. O, ganun po.
1: Totoo yun.
3: Opo, ganun. Maraming ganyan po na, although, yung sabi ko nga po, this is battered wife syndrome. No, dasin po yung battered wife, binubugbog lang po. Pwede po psychological. No? Meron po akong ano dati, may client din po ako dati na nakausap na lalaki siya. So, battered person syndrome. Pero emotionally abused po talaga siya.
1: Totoo yun.
3: Emotionally abused po.
1: I have friends na noong wala pang asawa, very confident, very dynamic, very bubbly. And then, nung sila ay nag-asawa na, and then sinasaktan na, verbally and emotionally and physically nung asawa, very, very low na yung self-esteem, yung self-worth niya. Kasi tama yung sinabi mo, na pag parati kang sinasabihan na ganito ka, talagang may instill yun sa mind mo. So it's better to also, yung sinasabing mag-self-talk ka na I am worthy.
3: Yes,
1: I am still beautiful. I am still confident. No, self-talk, no.
3: Yes,
1: para mabalanse yung naririnig natin.
3: Just want to add, Doc, na for those who are listening right now, sa mga listener po, if your partner wants you to change, ask yourself, siya ba ang makabenefit or ako?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Kasi po, pag sinasabi yan na kailangan mo magbago, kailangan mo maganito. For example po, nakikita taga ng society na kailangan mo magbago. So yung asawa mo o yung partner mo sinabihan ka na kailangan mo magbago, ganito ka magsalita, ganyan. Okay yan. Pero kung gusto niya para lang sa kanya, self-serving po yun.
1: Okay.
3: Ganun.
1: Yeah. Tama. Uh-oh. Okay, so tama yung sinasabi. So naandun na tayo sa time na nagsusuntukan na. Nagjujumbaga na. But I am so happy na my law, ito na ngang VAWC, Victims Against Women and Children. Yung mga babae or individuals, mga babae, mga bata na nasasaktan, pwede silang pumunta sa VAWC. May katanungan dito na is it a ground na pwede nang
2: mag-separate.
1: To attorney. sa ating Jewish doctor, ano ba ang content ng VAWC law? How do you go about it? At yung question ng ating
2: listener, ating
1: watcher sa sa Facebook.
2: Sa Facebook.
1: Oo, na ano na nga ito sa ganitong situation ground ba? Siya ay sa ganitong situation ground ba siya for separation? Yes, attorney.
2: Ano po, for the ground of separation, kung ang sinasabi po natin ay legal separation, yung specific grounds for legal separation po natin sa ating Civil Code of the Philippines ay number one talaga yung physical violence or grossly abusive conduct. Ito po yung topmost. Hindi po tayo nito, wag na tayong mag-touch sa iba. Basta ito yung pinaka mataas, and this includes repeated physical violence or acts of abuse against the petitioner, whoever that person is, babae man yan o lalaki, or a common child or a child of the petitioner. So hindi po tayo, wala po tayong karapatan mambugbog ng kung sino man. So ang ating batas po ay nagsasabi na ito ay isang ground for legal separation po, sabi ng Civil Code. And on the other hand, yun pong tanong kanina ni Doc Lane, kung ano po talaga ang VAWC. Ang VAWC po was created to seek or to address the prevalence of violence against women and their children. Kasi po, kung may, halimbawa, mag-asawa kayo, or kahit hindi naman kayo mag-asawa po, you could be a woman who is the wife or a former wife, a woman with whom the person has had or a sexual or dating relationship, against a woman with whom he has a common child, or against her child, whether legitimate or illegitimate, within or without the family abode. At ito po ay protection para sa kanila from their intimate partners like husband or ex-husband, live-in partner or former live-in partner, boyfriend, girlfriend, ex-boyfriend, ex-girlfriend, dating partner or former dating partner. Lahat po yung inclusive kasi merong kayong relasyon. Kapag po kayo ay may relasyong intimate, ang inaano po dito is the intimate partners. Meron kayong pinagsamahang more than eating outside or watching movies, more than that po. Ang tawag po nga nito ng iba, forgive my term, you became bedmates. Kumbaga, you became bedmates. So, meron kayong pinagsamahan na ang explanation din ng isang pastor nito ay you have shared not only your physical, what do you call this, the physical body, but your spiritual body. You have shared it with someone, so much so that yung ano nyo, yung the relationship between the two of you does not only consist of, you know, looking at each other, holding hands or whatever, but beyond that. Or eto po, itong violence against women and children, the violence is that it results in or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering or economic abuse, including threats of such acts. Battery. Ito po yung pinag-uusapan natin. Hindi po ito yung baterya, ha? This is the battery that we are talking about, yung pananakit or assault, coercion or pananakot, or harassment, isa pa rin klase ng pananakot, or arbitrary deprivation of liberty. Yung sabi nga kanina ni Sir Hexel, parang hindi ka na makakilos kasi you are not supposed to go out, you are not supposed to talk to some people, because when you talk to other people, you know what, parang hindi ka... Meron yung sabi nilang may coercion nga. Yung parang may pananakot. Pagbabanta. Yun.
1: Yun, pagbabanta.
2: Opo, may pagbabantang ganun. Did Ayan. I answer your question?
1: Yes, no, yes, yes. Opo. Para alam nung mga nasasaktan, yung mga, you know, those who are silently, no, silently, they're just staying in one corner, no? At hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Okay, so there's one question, Sir Hex, no? Si Richelle Araniego Bayona. Okay, ang sabi niya, if you're saying na kung paulit-ulit na sinasabi at eventually mag-a-adapt unconsciously ang isip at katawan, paano po yun ma-overcome? Yes, Sir Hex.
3: It will be overcome po. Actually, this is a very ano po na question kasi this is cannot be answered just for a general answer, no? Kasi nga, we need to, if in that case po kasi, in a overwhelming na, yan na kami pumapasok, if magpapakonsult po sila. Kasi nga, para siyang individualized po yung ano. Pero yung, sige, I will try po, ma'am. Yung question niya is, paano ba ma-overcome if po it ulit ng sinasabi sa'yo?
1: Self-talk down number one is self-talk.
3: Yung self-talk, which is yung self-evaluation na sinasabi ko last time. Self-evaluation. Sige, papasok ko na lang po. Although this is not a trauma, but when I was in college po, kasi I have a friend na palagi yung sinasabi na parang, yan nga, hindi ka magaling. No? It's like a joke lang po. Like, yeah, I'm stupid. Oh. So, eventually, it was a joke. Up until nakagraduate po ako. Pero it might

0: po ang problema niya. Factors po kasi, different po kasi yung kapag couple kayo, shota lang kayo, ganun. At single ka lang at sinabihan ka, different po talaga ng mga approaches, ma'am. So what if couple po kayo? You can always talk to your closest friends and then ask lang whether or not ganun ka. Now, if yung sinasabi sa'yo na ikaw yung nagger, o sige, sabi na lang po natin, ang negative na sinabi sa'yo na nasaktan ka, nagger ka na wife. O, ganun na lang po. But ulit na sinasabi, nagger ka. And then sa tingin mo, hindi ka naman nagger, so mag-a-ask ka. And then, pag sinabi ng isang tao na hindi, ng dalawang tao na hindi, tatlong tao na hindi, huwag ka matakot. Pero kung limang tao na, marami ka ng friends na sasabi sa'yo na, bitaw, ay, meron kang chance na ganito ka. Na ay, din yung mga things na kailangan mo i-improve. Ganun po. Hindi lahat ng sinasabi is kailangan mo i-ano din, baka din kailangan mong i-double check yun. Yun yung self-evaluation na tinatawag. Pero if too much na po talaga siya, you need to ask for a consult po talaga. Yes. Kapag nag-distort na yung image mo sa sarili mo.
1: Yes, okay. Now, I have this question. Di ba kasi yung cycle natin, yung sinasabi mo kanina, yung cycle of abuse, tension building, acute battering incident, honeymoon, no? Honeymoon reconciliation phase, no? Naandyan na yung traumatic bonding, no? Ito ba yun, yung traumatic bonding? Uh-huh. In what ways does traumatic bonding create emotional confusion sa victim na nalilito na talaga siya? Na ano ba itong nararamdaman ko? Pag-ibig ba to? Takot ba to? Or what? Yes, Sir Hex.
0: Traumatic bonding po. Kasi yan yung result nung ginanina, yung tatlo. Yung sabi ko, yung una is, ano pa lang siya, parang, ano ba yung una? Yung parang verbal abuse lang po. Second is sinasaktan ka na. Third po is yung mag-honeymoon phase. So mangyayari, dahil nalilito na siya sa abuse at sa kindness ng ginagawa ng kanyang partner, magkakaroon siya ng trauma bonding doon. Meaning po, sila dalawa is complementary to each other. No? Hindi, yung isa, parang victim na nga, yung isa, abuse, nag-a-abuse. So, complementary, parang sila nagbabond to each other. Ako na nanakit, siya yung nakaka-feel ng sakit. Pero sige lang, okay lang. So, parang naging term na siya ng trauma. Kumbaga, ma'am, nagkaroon ng for the long period of time na pwede ulit na, eh di yung couple, hindi na kayo couple, trauma bonding na lang yung ginagawa niyo po. Hindi na po yung relationship na supposedly na yun ang ginagawa ninyo.
1: So, that is not normal anymore. That's not normal, Doc. Yeah.
0: Parang parang yung sinasabi na, sige lang. Oh. Sabi na kapitbahay, alam mo, binubugbog ka ng asawa ko. Sige lang. Mahal talaga ako ng asawa ko. Normal lang ito. Edi, years na kasi kaming ganito. O, di years naman pala. Ganun na. Edi, parang siyang trauma bonding na po talaga.
2: Iba siya.
1: Yun ang nakakatakot. Yung traumatic bonding. Kasi hindi ka na makawala. Hindi ka na makawala kasi you feel the eto nga may isang question sa unknown, no? My name na sinabi dito but I will not mention her name, no? Ang sabi dito, ano po parang eto parang isa to sa nakaka-relate sa ating usapan, ano? Ang sabi niya, ano po ang gagawin if still nag-cheat ang asawa ko? Sobrang apektado na po ang mental health but I want to stay just for the sake of my kids, no? Mm-hmm. So sakripisyo dahilan sa gusto niya na buo pa rin sila for the sake of the kids. What can you say about it?
0: Ano po bang gusto niyang approach, yung sweet approach o yung prangkahan approach po? Kasi pag sweet approach lang po, pag-uusapan talaga natin ng maayos, no? Inay-inay, pwede magkaroon ng marriage counseling, no? Pwede yan siya, ma'am. Kaya gusto niya pa i-fix yung relationship. Baka willing pa yung husband niya o yung wife niya for counseling o marriage counseling. Pwede po kasi yung mga goals doon para ma-meet nila at ma-okay yung relationship. Pero po, kung prangkahan, ma'am or sir, are you just staying for your sons or daughter? Or nagsistay lang po kayo at ginagawa niyong reason yung son and daughter for you to be martyr po sa relationship? Ganun po yung prangkahan. Kasi nga

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa 12th gabi ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ngayong gabi, atin pong tatalakayin ang tungkol sa sanctuary o santuario. Atin pong samahan ang ating tagapagsalita, Pastor Sherman Fidakan, sa pagtatalakay tungkol sa kung ano nga ba ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventists dito. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon. Sa mga oras pong ito, kami po muli ay lumalapit sa inyo upang pag-aralan ang inyong mga salita. Sa amin pong pagsasaliksik ng inyong mabuting balita, Panginoon, nawa ay samahan niyo po kami at ang lahat po na nakakarinig ng mensaheng ito, nawa, Panginoon, kami po ay inyong ilayo sa anumang mga bagay na makakapag-distract sa amin, makakapaglayo ng aming presensya sa pag-aaral ng inyong salita. Ito po ang aming samutiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ang matututuhan natin mula sa lumang santuario ng Biblia at ang mga ritual nito ay napakahalaga. Sa mata ng mga Seventh-day Adventist, ang mga ritual na ito mula sa lumang tipan ay naglalarawan sa nagbabayad salang sakripisyo ni Kristo. Ang makalupang santuario ay itinulad sa makalangit na santuario, kapwa sa disenyo at organisasyon. Si Jesus ay umakyat pabalik sa langit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi sa Juan 14:3 na bago siya umalis, nanumpa si Jesus na maghahanda ng isang lugar para sa atin sa langit. Ipinaghahanda tayo ni Jesus para sa ating makalangit na tahanan na sinasagisaga ng lumang tabernakulo at mga ritual nito. Ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala sa doktrina ng santuario sa langit. Isa ito sa pangunahing paniniwala nila. Ito ang pahayag ng kanilang paniniwala o doktrina.
1: May santuwaryo sa langit ang tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng mga tao. Dito ay naglilingkod si Kristo alang-alang sa atin na ginagawang magagamit sa mga mananampalataya ang mga pakinabang ng kanyang nagbabayad sa langhain na inialay minsan para sa lahat sa krus. Sa kanyang pag-akyat sa langit, siya ay pinasinayaan bilang ating dakilang mataas na saserdote at sinimulan ang kanyang ministeryo sa pamamagitan na inilalarawan ng gawain ng mataas na saserdote sa banal na lugar ng sangtuwaryo sa lupa. Noong 1844, sa pagtatapos ng propetikong yugto ng 2,300 araw, pumasok siya sa ikalawa at huling yugto ng kanyang ministeryo sa pagbabayad sala na inilalarawan ng gawain ng mataas na saserdote sa pinakabanal na lugar ng sangtuwaryo sa lupa. Ito ay isang gawain ng pagsisiyasat na paghatol na bahagi ng pinakahuling disposisyon ng lahat ng kasalanan na inilalarawan ng paglilinis ng sinaunang sangtuwaryo ng Hebreo sa araw ng pagbabayad sala. Sa tipikal na paglilingkod na iyon, ang sangtuwaryo ay nilinis ng dugo ng mga hain ng hayop, ngunit ang mga bagay na sa langit ay dinadalisay ng perpektong hain ng dugo ni Jesus. Ang paghatol sa pagsisiyasat ay nagpapakita sa mga makalangit na katalinuhan kung sino sa mga patay ang natutulog kay Kristo at sa makatuwid sa kanya ay tinuturing na karapat-dapat na magkaroon ng bahagi sa unang muling pagkabuhay. Ipinahayag din ito kung sino sa mga nabubuhay ang nananatili kay Kristo na sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus at sa kanya sa makatuwid ay handa para sa pagsasalin sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang paghahatol na ito ay nagpapatunay sa katarungan ng Diyos sa pagliligtas sa mga naniniwala kay Jesus. Ipinapahayag nito na ang mga nananatiling tapat sa Diyos ay tatanggap ng kaharian. Ang pagtatapos ng ministeryong ito ni Kristo ay mamarkahan ang pagsasara ng pagsubok ng tao bago ang ikalawang pagdating.
0: Matapos ng pagliligtas ng Panginoon sa Israel mula sa Ehipto, iniutos ng Diyos kay Moises na igawa siya ng sangtuwaryo. Sa Exodus 25:8, mababasa, "At kanilang igawa ako ng isang sangtuwaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila." Ano ang ginagawa sa sangtuwaryo? Ang mga handog sa umaga at gabi ay inaalay dito. Ang taunang pagdiriwang ay nakasentro sa sangtuwaryo. Ang sinumang nadama na kailangan nilang gumawa ng pagbayad sala para sa kanilang mga kasalanan ay maaaring gawin dito. Ang bawat sesyon ng pagsamba ay tumuturo sa pagdating ng isang tagapagligtas. Sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto hanggang Canaan, ang tabernakulo o santuario na ito ay nagsilbing kanilang simbahan sa disyerto. Ang Diyos ay may detalyadong mga plano para sa istruktura. "Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin." Exodus 25:9. Ibig sabihin, ayon sa mga blueprint na ibinigay ng Diyos. Matapos maitatag ang kanilang mga sarili, nagtayo sila ng isang pangmatagalan na tahanan. Ang unang napakagandang templo ay itinayo ni Haring Solomon. Ang sabi niya, para sa kapakanan ng pangalan ng Panginoon kong Diyos, nilayon kong magtayo ng templo para sa Kanya. Unang Hari 5:5. Ang disenyo ng makalupang santuario ay ibinase sa disenyo sa langit, isang kopya at anino ng makalangit na mga bagay. Ang sabi sa Hebreo 8:5, ang kinakatawan ng makalupang santuario. Upang ituro sa atin ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa langit, idinisenyo ito na parang celestial na santuario na ipinakita kay Moises. Sapagkat hindi pumapasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahilingtulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap na yon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Hebreo 9:24. Ano ang makikita sa santuario? Ang santuario ay nakalagay sa gitna ng kampamento ng Israel na nalalagyan ng pader. Sa outer courtyard, makikita ang altar of burnt offering. Dito, dinadala ang araw-araw at gabi-gabing sakripisyo. Isang tupa ang dinadala upang dito ihain bilang kapalit ng kasalanan. Makikita mo ang laver sa dulong-dulo ng courtyard. Ang mga pari ay mga naguhugas sa napakalaking planggana ng tubig na ito upang maging malinis. Isang estrukturang nakatago sa likod ng mga kurtina ang susunod na makikita dito. Ang banal na lugar at ang kabanal-banalang lugar ay bumubuo sa santuario. Sa banal na lugar, nakalagay ang 12 tinapay sa kabuuan ng Table of Shewbread. Lahat ng tinapay na ito ay inihuhurlo, no, sa riwa bawat linggo. Ang golden candlestick ang pangalawang elemento ng palamuti. Ang candlestick na ito ay may 7 openings at ito ay patuloy na nilalagyan ng langis. Malapit sa kurtinang nagahati sa puwang na ito mula sa Holy of Holies kung saan makikita mo ang Altar of Incense. Ang matamis na amoy ng insenso ay nasusunog sa altar na ito na nag-aamoy sa sagradong espasyo. Kapag nalampasan mo ang kurtina, mapupunta ka sa kabanal-banalang lugar, ang pinakabanal na lugar ng tabernakulo. Ang maliit na silid ay naglalaman lamang ng isang bagay na kasangkapan, ang kaban ng tipan, na kilala rin bilang kaban ng patotoo. Ang 2 gintong anghel na nakaupo sa ibabaw ng arka at nagbabantay dito ang unang nakikita na karamihan. Ang kanilang mga pakpak ay sumasaklaw sa haba ng banal na relic na ito. Ang 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato ay nakaimbak sa loob ng arka. Inihahayag ng batas ng kalooban ng Diyos at ipinapahatid sa atin ang ating lubos na pag-asa sa Kanya. Ang mana, ang pagkain na ibinudbod ng Diyos mula sa langit upang mabuhay ang mga Israelita sa disyerto, ay nakaimbak sa isang banga sa loob ng arka. Ito ay isang paalala na ipagkakaloob ng Diyos para sa atin kahit na tila wala ng tama. Ang tungkod ni Aaron na mahimalang namulaklak ng tanungin ng mga Israelita ang pagpipili ng Diyos bilang isang saserdote ay makikita rin doon, no? Nakaiingatan sa loob ng kaban. Ang kaban ng tipan ay itinalaga ng Diyos upang maging lokasyon ng kanyang presensya sa lupa. At doon ay makikipagkita ako sa iyo, sabi ng Diyos kay Moises. Exodus 25:22, ipinangako ng Diyos na makikipag-ugnayan kay Moises at aaron mula sa kaban ng luklukan ng awa ng tipan sa pagitan ng mga kerubin. Ang kabanal-banalang lugar kung saan naninirahan ng Diyos ay bawal sa lahat maliban sa punong saserdote. Sa araw ng pagbabayad sala, minsan sa isang taon, ito ay mangyayari. Ano ang Day of Atonement? Gaya ng sinabi sa Levitico 16:33, gumagawa ng pagbabayad sala sa banal na santuario sa araw ng pagbabayad sala o atonement. Sa buong taon, ang dugo ng mga hayop ay ginagamit upang ilipat ang mga kasalanan ng mga tao sa santuario. Ang tabernakulo ay nagiging marumi sa pamamagitan ng mga kasalanan ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng mga hain na dugo. Ang makasalanang dugo na ito ay nadudungisan ang tabernakulo sa loob ng isang taon. Gayunpaman, sa araw ng pagbabayad sala, ang santuario ay dinadalisay at ang mga kasalanan ay inaalis. Dalawang kambing ang pinipili para sa isang mahalagang gawain. Inihaharap ang unang hain na kambing. Ang hayop na ito ay hindi nagsisilbing kumpisalan. Ang kanyang sakripisyo ay nagpapahintulot para sa ritual ng paghuhugas. Pagkatapos, dapat niyang patayin ang kambing na handog para sa kasalanan na para sa bayan. Dalihin ang dugo nito sa likod ng tabing at iwiwisik sa luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. Ang dugong ito ay ihahatid ng mataas na saserdote sa kabanal-banalang dako. Itinuturo ng banal na kasulatan na siya ay gagawa ng pagbabayad sala para sa banal na lugar dahil sa karumihan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsasalangsang para sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Levitico 16:16. Ginagawa ito ng mataas na saserdote matapos magkaroon ng pagkakataon ang kongregasyon na paglilayan ang kanilang mga giniwa at humingi ng tawad sa Diyos. Kailangan nilang maging malinis sa piling ng Diyos at putulin ang kanilang mga ugnayan sa kanilang mga paglabag. Kaya mahalaga ang pag-amin. Ang punong saserdote ay nananalangin sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng lahat. Ang kapulungan ay nag-aayuno at nananalangin habang siya ay nag-aapila sa kabanal-banalan. Lungkot ang bumabalot sa araw na iyon. Kasunod nito, ang pangalawang kambing ay ipinakilala bilang scapegoat. Ang lahat ng mga kasalanan na ipinagtapat sa buong hukbo ng seremonya sa templo noong nakaraang taon ay simbolikong isinagawa ng mataas na saserdote nang siya ay lumabas sa santuario. Kaagad sinugod niya ang scapegoat at sinisisi ang mga maling gawain dito. Iniuutos ng banal na kasulatan na ipapatong niya ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng buhay na kambing at ipapahayag sa ibabaw nito ang lahat ng kasamaan ng mga anak ni Israel at ang lahat ng kanilang mga pagsalansang. Levitico 16:2. Ang scapegoat ay dadalhin sa malayong lugar. Ang mga kasalanan ng kongregasyon ay daladala nito. Kaya ito ay nahihiwalay sa iba pang bahagi ng simbahan. Ang pagtalikod ay bunga ng kasalanan. Ang iyong mga kasalanan ay nagdulot ng bangin sa pagitan mo at ng Panginoon. Isaiah 59:2. Ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay nilayon upang ipagkasundo ang ating puso sa kanyang pag-ibig. Ang sukdulang layunin niya ay ang magkaroon tayo ng relasyon sa kanya muli. Inaasam niya na ang araw na sa wakas ay madadala niya tayo sa langit upang makapiling siya magpakailanman. Hindi na kailangan ng paghain ng hayop sa lipunan ngayon. Ang kaugalian ng pagpatay ng mga hayop para sa mga layuning pangrelihiyon ay natapos nang dumating si Jesucristo sa lupa. Kinakatawan nila ang sakripisyo ni Jesus sa krus kung saan pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan at ginawang posible ang pagtubos para sa atin. Sa makatuwid, sa kalooban yaon tayo'y pinapaging banal sa umagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Hebreo 10:10. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, umakyat si Jesus pabalik sa langit. Inihandog ni Jesus ang kanyang hain para sa mga kasalanan sa langit. Ayon sa Roma 8:34, si Kristo na namatay at bukod dito ay muling nabuhay na nasa kanan ng Diyos na siya ring namamagitan para sa atin. Dahil sa lahat ng kailangan niyang isuko, nagawa niyang iligtas ang sangkatauhan. At bago siya umalis, tiniyak ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magpapadala siya ng mga pampalakas sa kanilang paraan. Sumagot si Jesus, "Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo." Juan 16:7. Sinabi ni Jesus na ang banal na espiritu ay aakay sa mga mananampalataya sa buong katotohanan kapag siya ay dumating. Mula sa kanyang pag-akyat sa langit, si Jesus ang ating tagapagtanggol at tagapamagitan sa langit. Siya ang namamagitan sa ating relasyon sa Ama at ihihiwalay tayo kay Satanas. Mayroon tayong maka-Diyos na tagapagtanggol kay Jesucristo na namamagitan para sa atin sa Diyos. Ang pagkakatawang tao, pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo ay naging posible upang makapag-ugnayan tayo sa Diyos Ama. Dinadala ni Jesus ang ating mga kahilingan sa Diyos habang umaakyat sila sa langit upang gumawa ng apila sa pangalan ng ibang tao at mamagitan. Handang ibigay ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain para sa ating mga kasalanan. Dahil dito naman, siya'y nakakapagligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Hebreo 7:25. Nagagawa niya silang iligtas ng lubusan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 6:23. Ang papel ni Jesus sa ating pagtubos ay hindi limitado sa kordero ng Diyos. Sa templong celestial, naglilingkod ngayon si Kristo bilang mataas na saserdote. Nasusulat sa mga Hebreo, "Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumapasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala." Hebreo 4:14. Si Jesus ay itinalaga para sa tungkulin na ito dahil naranasan niya ang lahat ng ating ginawa, kabilang ang tukso, ngunit walang kasalanan. Si Jesus ang perpektong mataas na saserdote. Ang ating mataas na saserdote ay naroon kung saan ka na nakikipagpunyagi sa parehong mga tukso. Ang tanong, hindi ba sapat ang sakripisyo ni Kristo sa krus? Sa santuario sa lupa, ang dugo na inihain na tupa ay iwiwisik sa dingding ng santuario. Ito ay isang simbolong paglilipat ng pagkakasala mula sa nagkasala patungo sa banal na lugar. Ang nagkasala ay pinatawad at pinalaya, ngunit ang kanilang kasalanan ay nanatili doon sa banal na lugar. Magkakaroon ng araw ng paglilinis sa celestial na santuario tulad ng araw ng pagbabayad sala sa makalupang pagsamba kapag ang kasalanan ay natubos at inalis. Kinakailangan din na dalisayin ang celestial na santuario. Ano ang ibig sabihin ng paglilinis sa santuario? Mayroong talaan ng buhay ng bawat isa sa isang lugar sa langit. Sa oras ng paghahatol, ang mga dokumentong ito ay susuriin. Ayon sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghahatol kasama ang bawat lihim na bagay, maging mabuti o masama. Lahat ng nagawa natin ay nakadokumento dito ayon sa 1 Juan 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na papatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Masaya si Jesus na patawarin ang ating mga paglabag. Ngunit, kailangan din niyang linisin ang mga ito mula sa kanyang banal na templo. Kailan nalilinis ang santuario sa langit? Sa isang pangitain, inihayag ng Diyos ang celestial na santuaryong kay Propeta Daniel at ipiniliwanag kung papaano ito pinanatili. Sa pangitain ito, nasaksihan niya ang isang panorama na paglalahad ng mangyayari sa hinaharap na daigdig. May narinig siyang nag-uusap hanggang saan magtatagal ang pangitain ito. Nagtatanong ang isang banal, Daniel 8:13. Sumagot ang isa pang banal, nagsasabi, sa loob ng 2,300 araw, pagkatapos ay lilinisin ang santuario. Daniel 8:14. Kinakalkula ng mga eskolar ng Biblia na ang tagal ng panahon na ito ay tumutugma sa propesiya sa Daniel. Ang propesiya na ito, ayon sa Daniel 9, ay nagsisimula sa paglalabas ng utos pabalik at itayo ang Jerusalem sa Daniel 9:25. Inilabas ni Haring Artaxerxes ng Persya ang kautosang ito noong 457 BC. At ang katuparan ng propesiya ay nagsisimula sa araw na ito at magaganap sa taong 1844. Isang grupo ng mga mananampalataya noong 1800s na sumusunod sa mga hinulaang linyang ito ay umusbong upang tingnan ng planeta mismo natin ay tinuturing bilang isang banal na lugar. Inaasahan nila na ang ikalawang pagparito ni Kristo ay magdadala sa paglilinis ng templo. Sa kanilang inakala na babalik si Jesus sa araw ng pagbabayad sala noong 1844, sila ay nangatwiran na ang petsang ito ay mahalaga dahil sinasagisagan ito ng paglilinis ng makalangit na templo. Ang araw ng pagbabayad sala ay palaging ipinagdidiwang sa 10th araw ng 7th buwan, Leviticus 16:29, dahil ng kalendaryo ng mga Hudyo ay sumusunod sa mga yugto ng buwan, ang Hulyo ay hindi ang 7th buwan. Sa mga pamantayan ngayon, ang araw na ito ay nahuhulog sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang araw ng pagbabayad sala ay naganap noong October 22, 1844. Maraming taus-pusong tao nang marinig ang salitang ito ay nagsimulang maghanda para sa nalalapit na pagdating ni Jesus. Ang mga Adventist ay mga taong umaasa na si Kristo ay babalik sa isang tiyak na oras. Sinubukan nilang ilabas ang salita na malapit nang mawasak ang mundo. Lalong lumakas ang kanilang optimismo ng mga Adventist noong umaga ng October 22, 1844. Subalit, hindi dumating ang Panginoong Hesus noong taong iyon. Gayunpaman, lumabas na mas maraming nananaliksik at nananalangin na hindi itinuturo ng Biblia na ang planetang lupa na ito ang sangtuwaryo. May isang lugar sa langit na ibinukod bilang sangtuwaryo ng Diyos. Ang sinaunang templo ng Hebreo ay isinalarawan lamang na nasa langit. Nagsimula na ang proseso ng paglilinis ng Celestial Sanctuary. Ang banal na lugar sa langit ay nadungisan ng mga kasalanan. Upang simula ng paglilinis ng kabanal-banalang dako, si Jesus sa kanyang tungkulin bilang ating punong saserdote ay pumasok sa templo. Ang kanyang perpektong buhay ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng mga paglabag ng sangkatauhan. Ang tanong, kaninong mga paglabag ang dapat niyang pagbayaran? Sino ang piniling tumanggap ng kanyang awa? Sino sa atin ang nagbigay ng lahat sa kanya? Ang paghatol ay pinasimulan sa ministeryo ni Jesus noong 1844. Higit pa rito, siya ay laging handang makinig sa ating mga panalangin at magpatawad sa ating mga pagkakasala. Siya ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa kanyang ama upang alamin kung sino ang tumanggap sa kanya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus, sa kaniyang tungkulin bilang mataas na saserdote at tagapagtanggol, ay nakikipagbahagi sa huling paghatol. Ang sitwasyon ng bawat individual ay nalulutas. Narito si Jesus upang pamagitan para sa atin. Bilang resulta ng kanyang gawaing pagbabayad sala, nagsusumamo siya sa atin na tanggapin ang kanyang pagtubos. Isipin natin ang isang hukuman at iyan ang maaari nating isipin sa celestial na paghatol. Nang makita ni Daniel ang kanyang pangitain tungkol sa paghatol, sinabi niya, "Naghintay ako hanggang sa mailagay ang mga trono at ang matanda sa mga araw ay maupo." Daniel 7:9. 10,000 unit at 10,000 ang tumayo sa harap niya at 1,000 ang naglingkod sa kanya. Mababasa sa Daniel 7:10. Ang hukom ay nakaupo at ang mga aklat ay nabuksan. Isipin kung gaano kahanga-hangang makita ang Diyos Ama na nakaupo sa kanyang trono. Ang tronong ito ay napapaligiran ng 10,000 mga anghel. Si Jesus, ang ating High Priest, Advocate at Defense Attorney, ay nakatayo sa gilid ng courtroom. At si Satanas ay nakaupo sa magkasalungat na bangko sa kasong ito sa korte. Ang Diablo ay kaaway ng Diyos. Sinasabihan tayo na siya ang nagsusumbong sa ating mga kapatid. Apokalipsis 12:10. Siya ang abogado ng Estado o ang tagausig. Inaangkin niya ang lahat ay kanya dahil ang lahat ay nagkasala. Siya ay nagbibintang sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Apokalipsis 12:10. Ang mga kaso ay pinagpapasyahan ng paisa-isa kapag ang mga record ay nasuri. Subukang ilarawan ang iyong sarili sa korte. Isipin ang iyong sarili bilang sentro ng atensyon sa courtroom na ito. Ang mabuting balita. Si Jesus ay nangangako na bibihisan tayo ng kanyang sariling makaharing damit. Ang kanyang sakdal na buhay ay magsisilbing isang kalasag para protektahan tayo mula sa kapahamakan. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa kanya, aakayin niya tayo sa proseso ng hukuman. Ang ating makasalanan ay huhugasan ng dugo ng kordero ng Diyos. Siya ang mamamagitan sa atin at ang kanyang ama bilang ating mataas na saserdote. Dumating na ang kakampi natin. Siya ay nananabik para sa ating katubusan mula sa kasalanan. Nananabik siya sa ating walang hanggang kaligayahan sa tabi niya sa paraiso. Tinitiyak niya sa atin, sinasabi ng Biblia, na ang mga nagtagumpay ay bibigyan ng puting damit at ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngunit aking ipapahayag ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel upang tumugon sa kanyang pagkabukas-palad. Dapat nating tanggapin ang kanyang regalo at magpasakop sa kanyang patnubay. Siya ay nalulugod na maging ating tagapagligtas. Kung nasa panig natin si Jesus, wala tayong dapat ikabahala sa araw ng paghuhukom. Sabi sa Sipanaya 3:17, ang Panginoon mong Diyos sa gitna mo ay makapangyarihan. Siya ang magliligtas. Siya ay maggagalak sa iyo na may kagalakan. Siya ay mamamahinga sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may pag-awit. Nasa iyo ang pagpili ngayon. Papanig ka ba kay Kristo o sa kaaway? Tandaan, mahal ka ng Diyos.

0: Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan? Kami po'y nagagalak na kayo po'y kasama namin dito po sa atin pong pagtalakay ng mga katanungan na may kinalaman po sa mga aral ng Biblia. At ngayon naman po ay sasagutin po natin ang mga tanong na may kinalaman po sa paksa ng sanctuary. At makakasama po natin si Pastor Jael Algorin.
1: Isang pinagpalang oras sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. At gano'n din, isang mapagpalang oras sa iyo, Pastor Henry.
0: Maraming salamat po, Pastor. Para po sa ating unang katanungan. Dito po sa paksa po natin, Pastor, na sanctuary, ay nakikita po natin dito ng ating Panginoon ay alam po niya ang lahat. Kaya kanya pong pinaghandaan po ang ating kaligtasan. Ngayon po, Pastor, kung alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, bakit kailangan pa na magkaroon ng investigative judgment? Ay alam naman po niya lahat. Ano po ang aral ng Biblia tungkol dito?
1: Yes. Amen. Napakaganda nito, Pastor Henry, na katanungan na kung saan ay makikita natin ang Diyos ay all-knowing. Pero merong gustong sabihin dito, Pastor Henry. Kaya sasagutin natin ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng Biblia. Makikita ito sa Daniel chapter 7, verse 9 hanggang 10. Okay, Pastor Henry?
0: Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo na sampung libo ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nabuksan.
1: Amen. Praise the Lord, Pastor Henry. Ito, detayin natin. Merong sinambit dito sa banal na kasulatan sa Daniel chapter 7, isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. At yung nakaupo na yun, na matanda, ay nakasuot, maputi.

0: nalagda. Naahulugan, narito na ngayon, ang Diyos Ama ang siyang judge, ang mga anghel nakatayo,
1: witness.
0: Yes, mga saksi sa mga tao ng mga ginagawa nila araw-gabi. Ah, Pastor Henry, meron pang kulang. Ah, ito, tadagdagin natin na nandiyan sa banal na kasulatan, makikita nyo. Ang mga aklat ay nangabuksan. Ang mga aklat na ito ay may purpose. Ito'y gagamitin na ebidensya sa paghuhukom. Ito na. Ang Diyos ay all-knowing. Bakit may aklat? Yan. Napakahalaga nito. Ang aklat ay hindi para sa Diyos. Ang aklat na ito ay para sa mga anghel at ganun din sa mga tao. Ito, didiin po natin, no? Drawing natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong kaisipan, ang judge, ang ama, may nakatayo mga anghel na ito yung mga sumaksi araw-gabi sa mga tao. At kahatulan ay nalagda, gusto sabihin may korte. At meron doon aklat na nabuksan, gagamitin sa ebidensya. By the way, may tatlong aklat. No, akin bibili sila na sasagutin. Aklat ng buhay, aklat ng alaala, at aklat ng kamatayan. Ngayon, Pastor Henry, itong investigative judgment ay hindi para sa kapahanan ng Panginoon. Hindi para sa kanya yun. Kundi, didiin ko po ito, para sa lahat, sapagkat ang mga anghel at mga tao ay limitado lamang ang kaalaman sa kaligtasan. Kaya, gagamitin ito ng Diyos upang ang tao at ganun din ang anghel, masasabi nila, ang paghatol ng Diyos ay matuwid, sakdal at banal. Kaya Pastor Henry, titingnan natin na tunay nga na itong mga ito ay mabubuksan at titingnan ng mga anghel at ganun din ang tao. At ang tao ba'y hahatol din sa kapwa ng tao? At ang tao'y hahatol din sa anghel. Basahin natin sa 1 Corinthians 6 verse 2.
1: O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel?
0: Yan. Pastor Henry, ha? Drawing natin. Nandoon ngayon sa korte, sabihin natin na, iano lang natin sa isipan natin, na kung saan ang tao, dahil limitado ang kanyang kaisipan, magtatanong siya, diba nangaral si pastor ano? Bakit wala siya dito? At narito ngayon, papahintulutan tayo ng Diyos, nabubuksan ang aklat at makikita, oh, bakit pala wala si pastor? Sa dahilan, siya ay may tinatagong lihim at hindi niya hiningi ng tawad sa ating Panginoon Kristo. Nangahulugan, pinahintulutan ito ng Diyos na may record upang ang tao ay walang sasabihin na doubt sa aman Diyos, sa ating Panginoon Kristo at sa banal na Espiritu. Ganon din, ang anghel din ay atulan din natin. Sino mga anghel na yan? Ha? By the way, Pastor Henry, ha? Hindi ang anghel na yung naglingkod, kundi ang anghel na nadaya ni Satanas. Nauhulugan, mas pinangalagaan nilang sundin si Satanas kesa sundin ang ating Diyos. Kaya masasambit natin doon sa kalangitan na tunay nga ang mga anghel na ito ay hindi dapat sa kalangitan. At ganun din sa kapwa-tao natin at itong pagkakataon na ipagkakalob ng Diyos na yung mga tao na hindi natin kasama sa langit, masasambit natin tunay nga na hindi sila karapat-dapat sa kalangitan. Kaya Pastor Henry, ang pre-advent judgment o investigative judgment ay same lang din sa final judgment. Walang pagkakaiba yan. Hindi yan mababago. Kung ano ang dito sa investigative judgment, ganun din sa final judgment. Kasi kung anong hatol dito, same lang dito. Bakit meron dito? Kasi pahintulutan niya ang anghel na buksan din yun upang makita na tunay nga ang hatol ng Amang Diyos ay matuloy. Nahulugan, sila yung sumasaksi araw-gabi na nakikita nila anong ginagawa ng tao at nire-record doon sa aklat ng buhay, aklat ng alaala, at aklat ng

0: Kaya Pastor Henry, ang Diyos ay napakatalino. Diyos na wala kang masasambit na kamalian sa Kanya. Kaya pinagkalob niya ito upang ang tagapagsunod niya ay walang masambit na kamalian sa Kanya. Yes, all-knowing siya. Hindi para sa Kanya yun, kundi para sa mga anghel. At bukasan na iniintay natin, madadalin tayo sa langit para sa atin din. Na mga katanungan na limitado tayo at sasagutin doon sa pamagitan naman ng anong nangyari sa pre-advent judgment or investigative judgment.
1: Amen. Napakalinaw po, Pastor. Kaya pala pinapahayag ng banal na kasulatan na pag dumating ang panahon na ito, kapwa ligtas at hindi ligtas, sila ay magkukumpisa na ang Panginoon ay matuwid.
0: Yes.
1: Kasi makikita po nila lahat ng desisyon ng Panginoon ay patas. Fair po lagi ang Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon, ang pinaglilingkuran po natin na Diyos, siya po ay fair, siya po ay open po sa atin. Transparency nandyan, yes. Pakikita po natin ang record.
0: Mm-hmm.
1: At walang matitirang pag-alilangan o pagdududa sa kanyang karakter. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa po, Pastor, dito po sa Leviticus chapter 30 verse 6 ay binabanggit po dito na ang altar po of incense ng sanctuary, nandun po siya sa holy place.
0: Mm.
1: Pero pagdating po sa bagong tipan, sa Hebrews 9:3-4, inilalarawan po dito na ang altar of incense po ay nandoon naman po siya sa most holy place. Ano po ang turo talaga ng Biblia tungkol po dito?
0: Yes. Mga kapatid, mga kaibigan, ha, gusto ko lang po iklaro ito. Hindi nagbibigay ng conflict dito si Pablo. Hindi siya magkukot ng bagay na kontra sa kaluban ng Diyos. Actually, may gustong idiin dito si Pablo, kaya nasambit niya yan. Hindi dito nagdodrawing si Pablo ang pagkasunod-sunod, na Pastor Henry, ha? Dinodrawing niya dito yung kahalagaan na merong siyang nais na idiin sa mga mambabasa. Kaya, tingnan natin para makita ninyo ang kahalagaan nito. Hebrew chapter 9, verse 3, Pastor Henry.
1: At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaba ng tipan. At ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipan.
0: Okay, Pastor Henry, sinabi dito ni Pablo na sinulat niya na narito ngayon binabasa ng mga Kristiyano, binabasa ng Kristiyano mga Hebrews at ganoon din tayo. Dito, Pastor Henry, ha, sa verse 3, may diniin siya na ikalawang tabing na. Pero sa verse 2, meron siyang sinabi na una. Yan, kung titingnan natin. Pero hindi niya dito, Pastor Henry, ha, didiin ko po, hindi dito ibinibigay o paglalarawan ni Pablo ang pagkasunod-sunod na kagamitan doon sa earthly sanctuary. Kundi paglalarawan na ang bagay ay ano ang nakita sa santuaryo. Ayan. Iba kasi yung detalye na binigay. Ito, semi-detailed. Gusto sabihin, semi-detailed, hindi niya yung in-specific na anong mga laman na nandyan. Kaya dapat specific niya nandoon. Pero pinakita lang dito, nandito sa una, sa holy place ay nandito. Pero may kulang. Kaya hindi niya ganoon na pagkasunod-sunod, may kulang pa rin. Dito rin, binanggit niya yung pangalawa na sa most holy place, pero in-specific niya yung insenso. Kaya sa Hebrew chapter 9, 3 and 4, ang ministeryo ng insenso ng altar na ito ay nag-iisa na lamang sa pangloob ng dambana. Nang usok ng insenso ng altar na ito ay nakakarating yan sa pangloob ng dambana sa harapan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kaya ito po ang gustong idiin ni Pablo sapagkat yung ating mga panalangin ay naipapanglang lang sa harapan ng Diyos. So matutal, kapag tinawag na altar o incense na ito, may kinalaman sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Amang Diyos. Panalangin na kung saan dinadala sa harapan ng dambana ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. So without Jesus Christ, yung panalangin naman natin, hindi madadirect doon. Kasi nagiging karumal-dumal. Kaya, Ang sabi, kapag tayo umaharap sa harapan ng Diyos, ang nakikita sa atin, hindi tayo, kundi si Kristo.
1: Amen.
0: Yan ang kagandahan. Kaya mga kapatid, huwag niyo walang isipin ang mga bagay na kung saan ay ginugulo ni Pablo, kundi may dinidiin lang siya. Ang napakahalaga ay ang panalangin, pakikipag-usap sa Panginoon, lalo higit na namamagitan ng Panginoon Kristo sa Ama upang tayo magkaroon ng relationship sa ating Amang Diyos.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa paglilinaw po dito. So, hindi po ito, mga kaibigan, nagpapakita po ng kaguluhan or confusion.
0: Yeah.
1: Kaya, napakaganda po, mga kaibigan, ang disenyo po ng Panginoon na lahat pala ng doon sa sanctuary, maging sa holy place, maging sa most holy place, sila po ay nagre-represent po sa ating Panginoong yes. Jesus. Kaya sa ating panalangin po, di ba, yung sanctuary, yung altar of incense po, kumakatawan po siya sa atin pong prayer sa ating Panginoon. Kaya sa ating prayer pala, binabanggit natin yung in Jesus' name, Amen. Kasi yung ating offering, kapag tayo nananalangin, kaya sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin. Kaya niya pinapakinggan yung ating sincere na panalangin kasi may dala tayong offering. Yung offering na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Amen. Jesus.
0: Yeah.
1: Yes. So kaya in Jesus' name,
0: Amen.
1: Amen.
0: Pastor, may dadagdag lang ako. May papansin lang po na kaunti doon sa insenso. Pastor Henry, hindi ni-required ng Diyos doon sa ilalagay sa insenso ay uling. Di ba ang uling mausok? O kahoy? Anong gusto sabihin niya ito? Bakit insenso? Gusto ng Diyos na ang panalangin ay isang babawsan yun sa harapan niya.
1: Amen.
0: Kaya kanina diniin ko po, no, kapag tayo kumakausap sa Amang Diyos, hindi nakikita ng Amang Diyos yung karakter natin makasalanan, kundi ang nakikita yung karakter ni Kristo na isang napakabawsan mo sa harapan ng Diyos. Kaya insenso ang inilalagay na kung saan yun ay mabango sa harapan ng Diyos. Insenso na kung saan, di ba sa mga ano tawag yun? Muslim ba? Or sa Chinese, yung sinusunog nila sa insenso nila na bumabango, yun ay mabango sa harap ng Diyos sapagkat ang nakaharap sa Amang Diyos ay si Kristo. Kapag tayo nalangin, ulitin ko ha, tulad binanggit ni Pastor Henry, ang sentro lahat ng santuario ang ating Panginoon Kristo. Kaya pinapatunay, magbuhat sa ilaw, tubig, Pastor Henry, bread si Jesus Christ. At doon sa usok na iyon ng panalangin ay pa rin si Kristo yung kanyang katwiran na inaharap sa Amang Diyos para maging karapat dapat tayo na makipag-usap at makipag-ugnayan sa Amang Diyos.
1: Amen. Itong sanctuary po na ito po, Pastor, nung panahon po na naipako ang ating Panginoong Jesus, yung kurtina po doon na punit, nang nagpapahiwatig po na wala na yung mga alay, yung mga sacrificial, yung mga offerings, wala na yon. Kasi sa panahon ng ating Panginoon, si Kristo na yung naging offering. Siya na yung naging sacrifice. Okay? Ngayon po, Pastor, dahil wala na po yung sanctuary services, earthly sanctuary, nagpapahiwatig din po ba ito na wala na rin po ang sampung utos? Kasi yung sampung utos, doon po siya nakalagay sa most holy place po. So ano po ang aral ng Biblia tungkol dito?
0: Yes, mga kapatid, napakaganda ng question na ito, no? Sagutin natin muna yung tabing na kung saan ito'y nakaharang doon sa most holy place. At ang tabing yun, malinaw na ang sumisimbolo din doon ay ating Panginoon Kristo. Kaya, Pastor Henry, ulitin natin, ang lahat na nakikita doon sa santuario ay sumisimbolo sa ating Panginoon Kristo. Actually, doon sa side ng wall, kapag sinindihan yung ilaw, bakit nandoon lang sa side? Kasi yung palang nandito sa dingding, ginto yun, no, kumikinang. Kapag yan ay nasindihan na ang pitong ilaw, perfect number, liliwanag na lahat dahil sa ginto. Nahuhulugan, hindi nilagay doon ng kortina, hindi nilagay doon na salamin, kundi bakit ginto? Kasi yun ay sumisimbolo sa karakter ni Jesus Christ. Kaya sa lahat ng anggulo, no, sa santuaryo ay kumakatuwan sa ating Panginoon Jesus Kristo. Balik tayo sa tabing. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10 verse 20, Pastor Henry, pakibasa.
1: Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman.
0: Ito po, no? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, no? Ang tabing na yon ay kumakatawan o sumisimbolo sa ating o sumasagisag sa ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya nung namatay siya, napunit yun. Nahulugan, yun ay paghinto na ng sasakripisyo ng dugo sa pamagitan ng hayop. Patunayan natin sa Biblia na kung saan ay paihinto na, no? Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus Kristo yung paglilingkod yun. Ay dito, sa Hebrews chapter 7 verse 27.
1: Nang ihandog niya ang kaniyang sarili, ang kaniyang handog ay minsan lamang at ang bisay magpakailanman.
0: Yan, dito muna tayo mga kapatid, no? Ito ng kasagutan. Kaya ala na, mawawala na yung ceremonial law doon. Ako sabihin, yung mga kautosan na paghahandog ng tupa, baka, kambing, kalapati, at yung serbisyo ng saserdote, mawawala na rin na kung saan ipapasok siya sa most holy place every year. Wala na rin yan. Kasi lahat ng tinutumbok doon ay nagawa na natin Panginoon Kristo na minsan ay nahandog na. At ang bisa nun, Pastor Henry, ano sabi ng Biblia? Magpakailanman. O sabihin, kaya ang sumasagisag doon, ating Panginoon Kristo, yun ay tinatanaw na kung saan ipagpapako niya o pagkamatay niya sa krus. Kaya yun na pagkapunit ay isang tanda sa buong sansinukob na minsan nahandog natin Panginoon Kristo, wala nang paglilingkod sa santuaryo. Kaya tuloy natin sa 28. Ako babasa, Pastor Henry. At ganyan din naman si Kristo na inaandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Kaya pinapatunay dito, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi yung paghahandog doon may hinalaman sa paghihingi ng tawad, pagpapatawad, kasalanan. Kaya minsan ang dinala ng Panginoon Kristo. Kaya minsan na yun yung pagkapako niya doon sa cross. Kaya ang kautosan na hindi siya connected doon. Ang sampung utos ay ito ay tinuturing na hindi nawala at hindi pinatanggal ng bisa ng ating Panginoon Kristo. Sa katunayan, may wawabasa tayo sa Matthew chapter 5 verse 17. Siguro babasahin mo ito, Pastor Henry. Matthew chapter 5, 17 to 18.
1: Sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang pawalang bisa,
0: ayun,
1: kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi nawawala ang langit at lupa ni isang tuldok o kudlit man, ay hindi mawawala sa kautusan hanggat hindi natutupad ang lahat.
0: Yan, Pastor Henry, mga kapatid, mga kaibigan. Mismo Panginoon Kristo, huwag dating isipin na parito siya para pawalang bisa ang kautusan. Pero mo, advance na yun, ha? Advance siyang sagot sa kaisipan na mawawala ang kautusan. Hindi. Sabihin, advance na sinabi yun na namatay siya sa krus, hindi pawala ng bisa ang kanyang krus. Napako siya sa krus, napunit yung tinatawag na kortina sa santuaryo, nahulugan, ito ay paghahandog niya na kung saan minsan pa na ang sansinukob ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Pastor Henry?
1: Maraming salamat po, Pastor, sa paglinaw po ng atin pong mga katanungan sa mga oras po na ito. Napakabuti ng Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, kung atin lang pong titingnan ang turo ng Biblia patungkol po sa sanctuary. Ang tinuturo lamang nito, mga kaibigan, ay ang ating Panginoon na siya lamang ang atin pong kaligtasan. Na siya lamang, mga kaibigan, sa pamamagitan niya lamang tayo po ay maliligtas. Ito po ay parang isang roadmap. Ito po ay parang isang elementary plan, illustration para lalong maunawaan ng tao. Gustong idiin ng Panginoon, mga kapatid, at gustong gusto niya na maipaunawa sa atin ang plano niya para kayo at ako ay maligtas. Kaya po kung napapansin po natin yung isa pong sakripisyo ng ating Panginoon, mayroon po siyang eternal effect. Pero yung ating pagsunod po sa Kanya, isang beses na pagsunod po sa utos, wala pong eternal effect po yun. Kasi maaaring ngayon, masunurin ako, bukas wala naman. Kaya para magkaroon po ng pangwalang hanggan po na effect, mga kaibigan, ay pamalagiin po natin ang ating sarili kay Kristo. Ang wika nga ng banal na kasulatan, ang iyong daan ay nasa sanctuaryo, Panginoon. Kaya pamalagiin po natin, mga kapatid, ang atin po mga sarili sa ating Panginoon na hindi po tayo mawalay sa Kanya. Maraming maraming salamat po, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsubaybay po ng ating programa, Mga Aral ng Biblia.
0: Okay, mga kapatid, mga kaibigan, bago natin tapusin ito, tayo po ay manalangin. Tayo manalangin, Pastor Henry. Nagilat, mahabagi naman Diyos, pinakita niyo po ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng sanpario. Tunay nga po, napakabuti niyo upang kami magkaroon ng kaligtasan at pag-asa. At narito naman Diyos, ipinagkalob niyo ang maliwanag na kapaliwanagan sa banal na kasulatan na minsan pa nahandog ang aming Panginoon Kristo upang maipatawad ang aming mga kasalanan at magkaroon kami ng kaligtasan at mamuhay na malinis at nakikita at nahayag si Kristo sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Amang Diyos, ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig. Atin niyo rin pong buksan ang kanilang puso upang ang Panginoon Kristo ang siyang manahan sa kanila araw-araw. Tanggapin ito, Ama, na isang babaong sa iyo, sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen.
2: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 12th gabi ng Tanging Pag-asa Season 7. Samahan niyo po kaming muli bukas ng gabi sa ating pagtalakay tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na muli. Ako pong inyong lingkod, Beverly Albutante, at ito ang Tanging Pag-asa Season 7, Mga Aral ng Biblia. Magandang gabi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
3: Are midnight raids on the refrigerator spoiling your healthy eating plans? 3 recent studies found a delicious way to control your hunger cravings: eating more whole grains. The studies all showed that people who eat more whole grains actually eat less because they feel fuller with less food. Regularly enjoying oatmeal, quinoa, and other whole grains will make you feel full more quickly, and it will keep the hunger pangs away. Adding whole grains to your daily diet is another ageless advantage.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is, kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat na muli kayong makasama sa umagang-umagang ito dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Ito ang ating programang Rise and Reflect. Happy, happy God First morning po sa inyong lahat. At saan man kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. Ito na po ang ating huling paksa sa aklat ng Apokalipsis. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat natapos nating pag-aralan, basahin ang kanyang salita, ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Tayo ay nasa Kabanatang 22, talatang 18 at 19. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Kaibigan, ito ang pagtitiyak ng ating Panginoong Diyos ng katotohanang inyong napakinggan mula sa aklat na ito. Ito ay isang pangwakas na pagpapatunay ng Diyos sa katotohanan at kahalagahan ng buong mensahe ng aklat ng Apokalipsis. Ipinapahayag ng mga talata na ang lahat ng nakita isinulat ni Juan ay hindi katang-isip o mga simbolo lamang ng walang katiyakan, kundi tiyak, totoo at maaasahang salita ng Diyos. Ang Diyos na Panginoon ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo ng anghel upang ipakita ang mga mangyayari. Ibig sabihin ng Apokalipsis ay kapahayagan ng Diyos, hindi ideya ng tao. Ang pahayag na ako'y malapit nang dumating ay nagpapakita ng katiyakan ng kanyang pagbabalik. Hindi lamang ito paalaala ng hinaharap, kundi isang agarang panawagan para sa paghahanda. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At kung ikaw ay may katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, mayroon kang prayer request o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 18 hanggang 21. Ako si John. Winawarningan ko ang lahat ng nakakarinig ng mga prophecy sa librong ito. Kung may magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na sinabi dito. At kung may magtanggal ng kahit ano sa mga prophecy na nakasulat sa librong ito, tatanggalin din ng Diyos ang parte niya sa puno ng buhay at sa banal na city na nabanggit sa librong ito. Yung nagsasabing totoo ang lahat ng ito, sabi niya, oo, parating na ako. Amen, Panginoong Jesus, dumating ka na. Tanggapin niyong lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga babala at basbas. Warnings and blessings. Sa pagtatapos ng aklat ng Apokalipsis, maririnig natin ang huling mga salita ng babala, paanyaya at pag-asa mula sa Diyos. Sa Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 18 at 19, binigyan niya ng babala ang lahat na huwag magdagdag o magbawas ng kahit ano sa kanyang salita. Ipinapakita nito na ang katotohanan ng Diyos ay banal, kompleto at hindi dapat baguhin ayon sa kagustuhan ng tao. Sa panahon ngayon, kaibigan,
maraming tinig ang nagsasabi o nagsasuggest na ito na lamang na bahaging ito ng Biblia ang ating sundin upang umayon sa kultura, uso o personal na kagustuhan, convenient. Ngunit malinaw ang mensahe ng Diyos. Ang tao ang dapat magpasakop sa salita ng Diyos, hindi ang salita ng Diyos ang magpapasakop sa tao. Ang kanyang salita ang dapat sundin. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagtatapos sa temang ipinakilala sa simula nito, ang ikalawang pagparito ni Kristo sa kapangyarihan at kaluwalhatian at ang pagtatatag ng kanyang walang hanggang kaharian. Ang pagbabalik ni Kristo, kung kailan siya ay ganap na makakasama ng kanyang bayan, ang pinakamatayog umataas na tagpo ng buong aklat. Gayunpaman, hindi inilalarawan ng aklat ang mga pangyayaring ito sa isang hindi makatotohanang paraan. Ang unang katotohanan ay ito, malapit nang dumating si Jesus. Ang ikalawang katotohanan ay ito, narito pa rin tayo at naghihintay sa kanyang pagbabalik. At habang tayo ay naghihintay, kailangan nating magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa mga mensahe ng aklat na ito ng Apokalipsis. Makakamit natin ang pag-unawang ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabasa at pag-aaral ng aklat hanggang sa dumating ang wakas ng lahat ng bagay. Ang mga mensahe ng Apokalipsis ay patuloy na nagpapaalaala sa atin na habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, huwag nating ituon ang ating mga mata sa mga bagay ng sanlibutan ito, kundi sa langit at sa Kanya na siyang ating tanging pag-asa. Ang Kristo na ipinakikilala sa aklat na ito, ang siyang kasagutan sa lahat ng pag-asa at pananabik ng sangkatauhan sa gitna ng mga hiwaga at kawalang katiyakan ng buhay. Kaibigan, nasa kanya mga kamay ang kinabukasan ng sanlibutan ito ng mga tao at ang ating sariling kinabukasan. Pagkatapos ng babala ay maririnig natin ang pinakamatamis na pangako sa buong aklat. Oo, ako ay madaling pumaparito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20. Ito ang ikatlong beses sa kabanatang ito na sinabi ni Jesus ang pangakong ito para bang nais niyang tiyakin sa kanyang bayan sa lahat ng mga mananampalataya na hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangakong pagbabalik. Ang kasaysayan ng sanlibutan ay hindi magtatapos sa kaguluhan kundi sa pagbabalik ni Kristo. Maalaala natin na si Douglas MacArthur ay nangako na siya ay magbabalik. Higit ang pangako ng ating Panginoong Hesus, kaya tiyak ang kanyang pagbabalik. Dahil dito, sumagot si Juan ng Amen, pumarito ka, Panginoong Hesus. Kaibigan, ito dapat ang maging sigaw ng bawat mananampalataya. Amen, pumarito ka, Panginoon. Sa sagot na ito ni Juan, makikita natin kung gaano siya kahanda na salubungin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ang tanong, tayo, ako ba at ikaw ay handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Kaibigan, kapag nakikita natin ang pagdurusa, mga pagkakasala, digmaan at kamatayan sa paligid natin, mas lalo nating dapat hangarin ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi tayo nabubuhay lamang para sa mundong ito. Tayo ay naghihintay sa isang mas mabuti at marangyang kaharian. Ang huling talata ng Apokalipsis ay nagtatapos hindi sa paghatol kundi sa biyaya. Sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 21, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sumainyo nawa. Ang dapat na maging tugon ng bawat isa sa atin ay siya nawa. Amen. Amen. Kaibigan, kung ang huling mensahe ni Jesus ay
ako'y madaling pumapa rito. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi kailan siya darating, kundi handa ba akong salubungin siya kapag siya ay dumating. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa aklat na ito ng Apokalipsis na nagbigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan o magulong mundong ito. Tulungan mo po kaming manatiling nagtatapat sa iyong salita sa pamamagitan ng pagkasi ng Banal na Espiritu at huwag po sana kaming lumihis sa iyong katotohanan. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ng iyong anak, naway maging handa ang aming mga buhay at maging sigaw namin araw-araw, Panginoon. Amen. Pumarito ka, Panginoong Yesus. Maraming salamat po na inyong tinugon ang aming mga panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating impilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli kitang inaanyayahan na patuloy na sundan ang mga pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong makabuluhan at masayang pakikinig dito sa ating himpilan. At muli kong ini-offer ang atin pong aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English, The Great Controversy. At mapapasa inyo ang aklat na ito kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa ating tanggapan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ang ating mga numero kung saan maaari kang tumawag o mag-text ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari kang mag-comment dyan sa comment section. Inyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang inyo pong mga aklat na hinihiling. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapalad na umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay ng Diyos ay napakabuti sa atin, muli na naman tayong binangon na puno ng kalakasan at kasiglahan. Kaya ako po'y nagagalak na makasama kayong muli dito po sa ating programa na may nagmamahal sa iyo. Kaya kayo po'y patuloy na tumutok dito po sa AWR 89.1. Alam niyo po, ito po yung programa na dinadala ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at kalakasan sa atin pong buhay. Kung bakit ako natutuwa ngayon na makasama kayo, o kahit kayo'y nasa bahay niyo pa, nasa trabaho, o di kaya yung iba ay naglalakbay patungo sa kanilang trabaho, dahil mayroon na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na nakahanay para sa iyo. Dangan nga lamang, mga kaibigan, maganda rin sa ating pag-aaral kung kayo ay mayroong mga bagay na nais ninyo pong itanong o liwanagin, o di kaya ay may mga request kayo, huwag po kayong magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen, 0917-1742-777 or 0918-9447-891. At pwede rin kayong sumulat dyan sa inyong comment section, o kayo ay nasa Facebook Live o di kaya ay nasa YouTube. Magagamit nyo yan upang makapagpadala kayo ng mensahe sa atin para sa atin pong programa. Mga kaibigan, ating patuloy na pinag-aaralan ang napakahalagang aklat, no? Sa Biblia, ang aklat ng Daniel. Yan. Kaya ako ay lubos na natutuwa, lalo tigit yung mga regular viewer natin na patuloy na dumadami ang siyang tumututok sa programang ito. Marami pong salamat at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ngayon, bago po tayo mag-aral sa pamamagitan ng mga sulat nitong si Daniel, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, muli po ay nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo. Naway pangunahan kami ng banal na Espiritu na magpaliwanag sa amin ng nakatakdang aming pag-uusapan sa oras na ito. Aming hiling Panginoon, i-bless ninyo ang lahat ng mga kasama naming mag-aaral ng inyong salita at ang bawat isa ay mapuno ng kalakasan at pag-asa sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinag-aaralan natin ang aklat na sinulat ni Daniel sa Kapitulo 6. At nung isang araw nga, kahapon nga, ay atin hong napag-usapan ang tungkol kay Darius. Ngayon ang katanungan ay, bakit hinirang ni Darius si Daniel bilang punong ministro ng Babylonia para sa kanyang bagong administrasyon? Ang sabi pong ganoon sa Daniel Kapitulo 6, ang talata po'y 2-3, na may tatlong tagapangasiwa sa kanila. Na isa sa kanila ay si Daniel, ang mga satrapa ay ginawan ng pananagutan sa kanila upang ang hari ay hindi magdusa ng pagkalugi. Ngayon si Daniel ay nakilala ng gusto sa mga tagapangasiwa at sa mga satrapa sa pamamagitan ng kanyang mga natatanging katangian na binalak ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Yan. Alam nating lahat ng Babylonia ay nawasak nung ito'y kinubkob ng Medo-Persia. Ngunit si Daniel ay nanatili. Siya hindi nawasak, hindi hindi napasama doon sa bumagsak na Babylonia. Ngayon, si Darius na naging hari sa panahon ng transisyon ng nasakop na kaharian tungo sa pamamahala ng Medo-Persian, ay muling hinirang si Daniel. Na ngayon ay isang matandang, sabi nga, semi, or hindi mo naman sabi retired, na politiko. Upang tulungan siya sa pamamahala sa nasakop na imperyong Babylonia. At hinirang siyang pinuno ng 30 ministro. Ayan. Diyan tayo, yan yung ating tinatalakay na kahapon na kung saan ay dito lumabas yung pagkaingit, yung paninibugho noong mga tao ng Haring Darius. Siguro iniisip nila, bakit si Daniel ang siyang napunta sa ganung posisyon? Samantalang kami, ang kasama, alam nila, alam ng hari kung ano yung ugali ng mga kanyang mga ministro, pero bakit si Daniel? Ngayon tingnan natin, mga kaibigan, merong ginamit na parirala. Yung parirala'ng isa sa kanino. Ito po'y talagang tumutukoy sa ang una sa kanila. Ibig sabihin nun, siya ay palaging outstanding saan man siya naroon. Sa kabila po ng pagiging 85 years old, yung gayong espiritu, ang sabing ganoon, ay isang napakahusay na espiritu. Na mayroon siya. Yung napakahusay na espiritu ay nasa kanya. Ano pa't mabilis niyang nakuha yung pagtitiwala at pabor ng hari sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pagganap sa trabaho. Si Daniel po ay mayroong kahangahangang memorya. At mayroon hong matuwid na paghatol at mabuting pagkatao. Ito po yung naging edge. Ito po yung nagdala kay Daniel kung bakit siya iniloklok ng hari ng mas mataas kaysa doon sa mga dati niyang tauhan. Alam niyo, kahit sa anumang uri ng leadership, sa maging sa gobyerno, may mga nakikita ang mga tao na siyang magandang pag-uugali ng isang politiko kung bakit nila inilalagay sila doon sa posisyon sa kabila ng wala namang pera o di kaya sa kabila ng simple lamang siya. Alam nyo, ang Diyos ay naglalagay ng mga tao na maglilingkod sa Kanya. Siya ang nakakaalam ng mga bagay na kailangan para mga siwa sa bayan. At ganun din kahit sa iglesia, ito ay natutuklasan natin ng kapag ka ang Diyos ang siyang pumili, dadalhin ang bayan doon sa nais ng ating Panginoong Diyos na ang mga tao ay maakay para purihin ang atinhong mahal na Panginoon. At dito nga po nakita natin na si Daniel ay inilagay bilang pinuno ng 30 ministro doon sa nakubkob na kaharian ng Babylonia o di kaya ng Medo-Persia sa pamamagitan ng Haring Darius. Simula pa ng pasimula, nakita na natin ang katangian nitong si Daniel na mayroong matibay na pananampalataya sa Diyos, na mayroong napakagandang ugnayan sa atin hong Panginoong Hesus. At ito yung karakter na develop sa kanya na siyang nagdala sa kanya doon sa isang napakataas na posisyon na ibinigay ng hari sa kanya. At dito rin po muling sinubok itong si Propeta Daniel. At sa susunod na mga araw, makikita po natin kung papaanong sinubok itong si Daniel sa kanya pong pananampalataya sa ating Panginoon, na mismong yun ding mga nasasakupan niya ang gumawa ng bitag upang sa ganoon si Daniel ay mawala doon sa posisyong iyon. At doon ay makikita natin yung magandang istorya dito na hindi magtatagumpay ang anumang masamang balak doon sa isang matuwid na anak ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya yan po yung aabangan natin, mga ginigiliw. Ang napakaganda po dito na matuklasan natin, walang iba kung hindi, kung paanong pumili ang Diyos sa pamamagitan ni Darius na mailagay si Daniel doon sa mataas na posisyon bilang pinuno ng tatlong punong ministro. Yan. Maraming salamat muli sa inyong lahat, mga ginigiliw. Tunay na ito ay aabangan natin sapagkat napakaganda itong kasaysayang ito na makakakuha tayo ng magagandang aral na dapat nating taglayin maging sa atin hong pangunguna sa gawain ng atin pong mahal na Panginoon. Yan, titigil muna tayo dyan at ating babalikan yan bukas ng umaga. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat at kami sinamahan ninyo sa aming pag-aaral sa oras na ito. Nawa sana, Panginoon, patuloy naming matuklasan ang magagandang mga aral at maaring payo kung papaano kami magiging mahusay na lingkod ninyo at tagapangasiwa kung aluman leadership ang merong kaming pinanghahawakan. Pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, ang mga may karamdaman na inyo pong pagalingin, yakapin niyo po sila, ipadama sa kanila na hindi niyo po sila pababayaan. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at magandang kalusugan. Ganon din ang mga nanghihina, inyong palakasin. Yung mga nalulumbay, inyo pong aliwin. At lagi niyo pong ingatan ang mga sumusubaybay sa programang ito mula sa anumang disgrasya at kapahamakan. At mapanatili nila ang matapat at matibay na pananalig sa inyo na hindi niyo sila pababayaan. I-bless niyo pong lahat ang amin pong mga kaibigan at mga kapatid na nakatutok sa programang ito at tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin pong programa na sa bawat araw sa kabila ng mga magagandang mga talakayin dito sa Aklat ng Daniel, lagi nating nasusumpungan na ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor Jose Sabat Jr. ay patuloy na nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng gali. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat, lahat ang gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinex ko nang tinex po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito. Ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyan ko yan. Nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kawal. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pag-ataw ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong ng galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Kamusta po kayo ngayong umaga? Tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kung kayo po ay mahilig magbasa at nagnanais na mas makilala pa po ng mas malalim pa ang ating Panginoon at ay meron po kaming mga libreng aklat-aralin na ipinamimigay. Tumawag lamang po kayo o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Kung nagnanais po kayo na makatanggap niyo mga libreng aklat po na aming ipinamimigay. Para naman po sa ating mga social media platforms, kung gusto niyo po kaming mapanood ng live na live, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila sa inyong mga Facebook and YouTube channel. So mga kaibigan, sa mga nagnanais po na magpadala ng email, maaari niyo po yung isend sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa The Successful Family. Ano nga po ba dapat na mga prinsipyo para maging matagumpay ang isang pamilya? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Hello everyone! Masayang umaga po sa ating lahat na mga taga-subaybay. Patuloy kami nagpapasalamat po sa inyong pagsama sa amin at the early part of the day. So ngayon pong umagang ito ay bahagi pa rin yon ng ating pag-aaral na ito po ay may pamagat na The Successful Family. Kapag pinag-usapan natin ang matagumpay na pamilya, maaaring may iba-iba po kayong mga damdamin, ano po? Maaring isa sa inyong mga tanong, paano magiging matagumpay ang pamilya namin? Eh, hindi naman kami buo, hindi kami watak-watak kami. Ang aming mga kasamang mga members ng family ay maaring nasa abroad o kaya hindi na kami nagkikita-kita. How can we make our family successful? Tandaan po natin saan mang grupo po tayo naroroon, that is our family. Ano po? Kung kayo ay naninirahan sa isang pamilya na hindi nyo naman talaga yung biological family, that is your own, that is your family. Ano po? So yun yung expand na po yung ano, yung definition ng family. Kung sino yung mga kasama mo, that is your family. Kung sino yung mga kasama mo, yun po yung palalakasin natin, ano? But if possible, if you have connection with your family members who may not be living with you, we encourage to continue connecting with them through social media. Marami po tayong mga avenues, mga opportunities na pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila. Ang mahalaga po, tayo ay nabubuhay, na tayo nagmamahalan. Kaya babanggitin ko po mamaya sa inyo ang tatlong factors kung papaano magiging mas matagumpay po ang ating family. So, nais ko pang basahin ang nasa Adventist Home, page 177. Ang sabi po ay ganito, "The home circle should be regarded as a sacred place, a symbol of heaven, a mirror in which to reflect ourselves." Di po ba sinabi natin na if there is a place that we consider the best place here on earth, it should be our home. At binabanggit din dito that the home circle, when we say the home circle, it's our family, should be regarded as a sacred place. Ano po? A sacred place. Yan po ay banal sapagkat ang pag-aasawa po ay banal, ang pamilya ay banal na ibinigay sa atin ng Panginoon. And this is a symbol of heaven. Naniniwala po ba kayo, mga kaibigan, mga kapamilya, ano po, na ang family natin dito sa earth ay larawan ito sana, ano po, ng family natin doon sa heaven. There will come a time that Jesus will come back and He will bring us to that heavenly home. Yan, doon sa heaven, di po ba? At maaaring napag-aralan na po natin yan nung panahon, sa panahon yung part 2 po kay Pastor Romy Mangiliman. So mahalaga na sa atin pong tahanan ay maranasan natin ang yung little heaven on earth. Okay, posible po ba yon? Marami tayong problema, Marami tayong mga issues, marami tayong mga dalahin sa buhay. Sometimes these problems hinder us from being successful. Ano po sa ating mga pamilya? Pero maliwanag po ang sinasabi sa atin na ang tahanan natin dito sa lupa is a symbol of heaven. Bakit po? Kasi pagdating natin sa langit, kasama pa rin po natin ang ating family, and of course, we belong to a grand or great family of the saints or of the blessed ones of the Lord. Ano pa po ang sabi? Our family is a mirror in which to reflect ourselves. Paano niyo gustong ma-reflect ang inyong family ng iba? Like, what I mean is, paano mo gustong makita ng iba yung inyong family? So, siyempre, kung ganun po, gusto natin na ingatan natin ang ating family, yung sacredness ng family, at yung mga tao po na nasa community natin, nakikita yung family natin, hindi man tayo perfect, but kapag nakikita ng mga tao yung pagmamahalan sa loob ng pamilya, nagdadamayan, nagmamalasakitan, kapag may problema, nagtulong-tulong ang pamilya, di ba? Walang sisihan, yung mga ganon. This is the picture of our family in heaven. Nandun yung, babanggitin ko po sa inyo, nandun yung tatlong ingredients na na ating pag-aaralan po ngayong araw na ito, which is love, unity, and peace. Mahalagang mga factors sa pagiging matagumpay ng isang pamilya, and this is inside our relationship sa atin pong family. Una yung love, di ba? Ang love, maraming definition. Ang love, siyempre sa Tagalog, ito'y pag-ibig, pagmamahal. Paano mo ipadadama ang inyo pong pagmamahal sa lahat ng miyembro ng family? Unang-una sa asawa, ano po? So, ang love natin na ipapakita natin sa pamagitan ng ating words, ang ating action. Marami na po tayong pinag-aralan tungkol sa kung paano ipadarama ang ating pag-ibig sa atin pong mga family members. Pag sinabi natin nandun yung pag-ibig, nandun yung acceptance, ano po, nandun po yung ating karanasan na bagaman, sino po bang family ang walang problema? Lahat ng family dumaraan sa iba't ibang mga problema, ngunit nananatili, ano po, nananatili yung pagmamahal. When I say pagmamahal, ito po yung pag-ibig na walang kondisyon, na mahal mo lang yung family members mo, mahal mo lang yung asawa mo o mga anak mo, kung nagbibigay sila sa iyo ng kaligayahan. Ngunit kapag hindi na at may problema, ay sasabihin natin, ayoko na sa iyo. Wala pong expiration, di ba? Yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung hindi, ito po ay mamahalin talaga natin ang ating mga family members without any condition. Ano po? Without expecting something in return. Talagang mamahalin natin sila sapagkat yun po ay pagtugon natin sa pagmamahal ng ating Panginoon na ibinigay sa atin. Ang problema, ang mga suliranin, ang mga pagsubok sa buhay, yan po ay maaaring maging balakid. Okay? Para hindi natin maipahayag ang ating pagmamahal sa ating pong pamilya. Ngunit ayaw ng Panginoon na mamayani or manalo, ano po, ang mga negative situations para po hindi tayo makapagpatuloy sa ating pagiging matagumpay ng ating family. So, nandun yung pagmamahal na walang kondisyon. Nandun yung talagang inward sa pamagitan ng pagsasalita ay madarama, no? Madarama ng mga anak natin, ng asawa natin, na talagang concerned tayo sa kanila. May pagmamahal tayo sa kanila. These are principles and our application may be different according to how we express our love. Ang another po is yung unity. Diba? Pagkakaisa. Kaya binibigyan natin ng emphasis ang kahalagahan po ng unity sa atin pong family. When we say unity, it doesn't mean na lahat tayo pare-pareho. It's not uniformity, but it's unity. We may be united in spite of the differences that we have in the family. Kasi hindi natin pwedeng maging uniform na talagang lahat ng kakainin, lahat ng damit, lahat ng ano pare-pareho. No, we can be different, but we can be united. Ang sabi po sa passage, let fathers and mothers make a solemn promise to God, whom they profess to love and obey, that by His grace, they will not disagree between themselves, but will in their own life and temper manifest the spirit that they wish their children to cherish. Saan daw po nagsisimula ang unity? Magsisimula yan sa mag-asawa. Mahirap naman na makita sa atin ang ating mga anak na hindi tayo united na mag-asawahan, di po ba? Tayo muna ang magpapakita ng united. Pero kung ang nakikita ng mga anak natin ay laging disagreements, laging may pagtatalo, laging nandun ang mga sisihan, nandun yung mga turuan, ng mga kamalian, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yun ang sinasabi na unity. Unity, you may be different in your ideas, ngunit kapag pinag-uusapan po natin ito ng maayos, yun po yung unity. Makikita yung harmony, nandun yung understanding. Diba, pinag-aralan natin kahapon, nandun yung pag-uunawaan, nandun yung pakinig, yan po ay kasama sa unity, ano po. At wag daw po natin hanggat maaari, wag nating ipakita sa ating mga anak yung pagtatalo natin na mag-asawa. We may have some arguments, pero gawin po natin ito sa isang pribadong lugar kung saan yung i-discuss natin ang matters. Kasi pwedeng ma-misinterpret tayo ng mga anak. Lalo na kung ang boses natin ay tumataas, ano po, yung mga words na sinasabi natin na hindi tayo nagiging maingat, ano po. Yan po ay pagpapakita na hindi po tayo united. Kahapon, sinabi ko po yung oneness. Ang pag-iisang dibdib, ang ibig sabihin nun ay parang naging isang laman na kayo. That's why kapag po tayo ay may karanasan na parang nasaktan tayo, yung asawa natin nasasaktan din because we are one. Merong mutual feelings. Ano po? So, may binabanggit din dito na yung temper. Pangangalagaan natin yon para yung unity, hindi po yun masira. Yung temper, yung ating pagtitimpi. Sometimes we cannot control our words, our actions, napapasabi tayo ng mga salita na nakakasakit sa miyembro ng family. And sometimes mahirap pong ibalik yun eh, di ba? But of course, nandun pa naman, in case lang po na tayo ay nakasakit o meron tayong nasabi o may naikilos tayo na hindi maganda, bahagi po ng unity yung paghingi ng sorry, paghingi ng tawad because bumabalik ano po sa harmony ang mag-asawa. So, and the last po is, of course, yung pong peace. Siyempre, kung may love, kung may unity, mayroong kapayapaan sa loob ng tahanan. Nakasumpong na po ba kayo o nakakita na ba kayo ng mga tahanan na talagang walang kapayapaan? Diba? Merong yung asawa, ayaw nang umuwi sa bahay, yung mga anak ayaw nang umuwi sa bahay, sapagkat sabi nila wala namang kapayapaan sa bahay namin. Unang-una na makikita po natin kung may kapayapaan, yung kaayusan ng mga gamit, ano po. If the things are in order, in the proper place, yun po ikasama dun sa kapayapaan, kasama sa yung pagiging organized. Kasi masarap kumilos sa loob ng tahanan kapag, di ba, kapag organized ang mga gamit. Yan. Mas yung stress, mas madali mong mapangasiwaan. Ano po, yan yung tendency. And of course, pag binanggit po natin ang kapayapaan, ito po yung pumapasok dito, yung talagang relasyon nyo sa bawat isa. How you interact with each other. Kung mapapansin ninyo po, yung mga binabanggit namin dito ay mga magkakaugnay yan, no? Magkakaugnay. At yung sinabi ko kahapon, kaugnay pa rin yung ngayon because this is about relationship. Ano po? So, nandun yung love, nandun yung unity. And of course, pag may love, may unity, merong kapayapaan. Kapag may kapayapaan, nandun yung kasiyahan, nandun yung joy, nandun yung, wow, ang sarap umuwi sa bahay dahil namimiss mo yung, ano, yung iyong asawa, nandun yung mga anak mo, para yung sila mismo nagbibigay ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Napakasaya po, no? Napakasarap na sa loob ng tahanan merong ganitong mga yung traits ano na nagbibigay ng kasigasigan at ganyan din po na tayo po ay nagiging malusog ang relasyon. Ano po, ang tanong na lang siguro bago ako magtapos, ano, paano po ang gagawin? Maaring magtanong kayo, ano po ang gagawin namin? Dahil hindi po namin alam kung paano kami mag-uumpisa, paano namin gagawing mapayapa. Ano po, peace, di ba meron tayong yung like awit na sinasabing peace starts within yourself. Nagsisimula ito sa sarili natin. Tayo po, wag na natin munang expect yung iba, hintayin ng iba na maging ano sila. Tayo mismo ang mag-initiate ng kapayapaan. Pag-aaralan pa po natin ang ilan sa mga yan. Continuation po, may part 2 po ang ating discussion ngayon. We will talk about that tomorrow. At inaayahan ko po na kayo ay sumubaybay sapagkat napakaganda po ng ating topic bukas na ito pa rin ay tungkol sa The Successful Family. Maraming salamat po at naway pagpalain po ng Panginoon ang ating mga sambahayan.
0: Thank you so much po, Ma'am Ai. Sana po ay marami tayong natutunan sa mga naibahagi sa atin ngayong umaga at may apply po natin ito sa ating mga sariling pamilya para maging matagumpay po ang ating pamilya, ang samahan po natin sa loob ng tahanan. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon tungkol sa ating topiko ngayong umaga, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po tayo ay ma-motivate para gumawa ng mabuti sa araw na ito, mas maging maganda ang simula ng ating mga araw. So mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Mula pa po sa simula, sa pinaka unang-unang panahon, layunin na po ng Diyos na ang lahat ng tao ay makilala siya at maligtas. Ang puso po ng Diyos ay para sa buong mundo, para sa ating lahat, mga kaibigan. Hindi lamang po para sa isang bansa, lahi o grupo ng tao. Ang Biblia po ay kwento ng misyon ng Diyos. Mula sa pagtawag po kay Abraham, sa ministeryo ni Jesus, hanggang sa gawain ng iglesia ngayon. Ang dakila pong plano ng Diyos ay maihatid ang ebanghelyo sa bawat tao bago bumalik si Kristo. Kaya naman po ang ating topic this morning ay God's great plan to reach the world. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng aklat ng mga awit. Kaibigan, ang awit sa Kapitulo 126, versikulo 6, ay naglarawan ng panukala ng Diyos kung papaano abutin ang tao na nagkasala. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Bagamat ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay Diyos pa rin ng pag-ibig. At lalong pinatunayan ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa magitan ng kanyang pagkabayubay sa krus. Ano ang panukala ng ating Panginoon? Nais nating basahin ang sinasabi ng mga awit 126, versikulo 6. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Kaibigan, ang panukala ng Diyos ay abutin ang taong nagkasala, sapagkat ang panukala ng Diyos iligtas ang taong humiwalay dahilan sa kasalanan. At noong panahon na ang tao ay nagkasala, pinatunayan ng ating Panginoon na kanyang ililigtas ang tao sa isang pabalita na ang kordero ng Diyos na pinatay at yung kordero na pinatay nung panahon ni Adan at saka ni Eva ay naglarawan ng sacrifice ng tunay na kordero, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. At noong dumami na ang mga tao, at ang wika ng ating Biblia, laganap ang kasamaan, even the thoughts of their hearts ay pawang evil ang sabi ng ating Biblia. Tinawag ng Panginoon si Noe upang mangaral ng kaligtasan na ang sino mang sasakay sa daong na pinagawa ng ating Diyos, siya ay may pananampalataya sa ating Diyos na nagliligtas. Subalit, ang nakakalungkot na pagkatapos na binigyan ng Diyos ang kanyang lingkod na si Noe na mangaral ng 120 taon ang nanampalataya lang ang kanyang asawa, si Noe, ang kanyang 3 mga anak at gayon din ang kanyang 3 mga manugang. At sa kasaysayan ng ating sanlibutan, ipinahayag ng ating Diyos na kung papaano ililigtas ang taong nagkasala. Maging sa panahon ni Abraham, pinili ng Diyos si Abraham na galing sa kanyang binhi ngayon ang Mesiyas na magliligtas sa lahi ni Huda, isa sa naging lahi ni Jacob, sapagkat si Jacob ay naging ama niya si Isaac, at si Isaac ay naging ama niya si Abraham, at ngayon ang ating Biblia ay nagbibigay ng pabalita ng kaligtasan. Ang wika nga ng ating banal na kasulatan sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, ang wika ng Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at iturun silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga, ang panukala ng ating Panginoon, abutin ang taong nagkasala. Kaya nga, sa sulat ni Haring David sa kanyang awit ang wika, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Kaya nga ang unang bahagi sa pabalitang ito sa awit ni Haring David, ang una, the first part of God's plan is going. Nang wika, humayo kayo, go forth. Kaya ang sabi nga, siyang lumalabas na umiiyak. Kinakailangan lalabas ngayon ang mga lingkod ng Diyos para sila ay magdala ng pabalita at isigaw ang mabuting balita. Kaya nga ang sabi pa ng ating Panginoon na aking babasahin na muli, ang kanyang utos sa kanyang mga alagad na kanyang pinili ang wika, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng mga otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, bagamat ang ating Panginoon ay napunta sa langit, nagbalik sa kanyang Ama, kasama natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng mga aliw, ang Banal na Espiritu, sapagkat ang sabi niya, hindi kayo iiwanan na ulila, sapagkat aking ipagkakaloob sa inyo ang Banal na Espiritu. At ang sabi pa sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya ngayon, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nilikha. Ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Nanupat gustong abutin ng ating Diyos ang mga taong nagkasala upang sila ay magkaroon ng kaligtasan, kaibigan. Sapagkat hiwalay kay Kristo ay walang kaligtasan. Kaya nga, samantalang lumalakad ngayon ang panahon, napili ng ating Panginoon ang bansang Israel upang maging ilaw sa sanlibutan na ito, dalhin ang pabalita ng kaligtasan. Subalit, kaibigan, ang nangyari ay hindi ipinagkaloob ang pabalita at itinakwil pa ang Mesiyas. Ang sabi nga ng ating Biblia, kaibigan, na ayon sa aklat ng San Mateo, sa halip na ang mga Israelitang ito ay tanggapin ang pabalita ng ating Panginoon, narito ang sabi ng Biblia, 21 ng San Mateo, versikulo 42 at 43. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan? Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Kaya nga ang nangyari na ang Diyos ay ibinigay sa bansang Israel na dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Subalit, hindi sila naging liwanag, maging ang Mesiyas ay kanlang tinakwil. Yung pabalita na dapat tanggapin nila ang anak ng Diyos ay kanilang itinakwil. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Napakaganda ang binabanggit dito ng ating banal na kasulatan na ayon sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, Versikulo 5, ang wika ng Biblia, gayon din sa panahong kasalukuyan ay may nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya sapagkat yung tunay na sanga ay nabali. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Roma at yung tunay na sanga walang iba kundi ang mga Israelita. Subalit ang mga Israelita ngayon ay nabali sa tunay na puno na ang puno walang iba kundi si Kristo. Kaya nga meron ngayong sinasabi sa ating Biblia na ang sino mang tumanggap kay Kristo, sila yung isasanib na sanga, na elected by grace. Kung ating babasahin itong Kapitulo 11, ang sabi pa nga sa versikulo 6, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa kung hindi ang biyaya ay hindi biyaya. Kaya nga, sa pamamagitan ng biyaya ngayon, ayon sa banal na kasulatan, sila ngayon yung mga bayan ng Diyos. Sila ngayon ang bayan na magbibigay ng pabalita sa maraming mga tao elected by grace. At ang sabi pa nga ng ating banal na kasulatan sa versikulo 13, ngayon, nagsasalita ako sa inyo, mga Hentil. Palibasay, ako ngay isang apostol sa mga Hentil. Niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Kaya nga, ang sabi pa sa versikulo 17, subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw ay isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Kaya nga, yung ngayong elected by grace, kaya kung babasahin ang buong Kapitulo 11 ng Roma, yung bayan ng Diyos ngayon na magamat ikaw ay isang Hentil, kung ikaw ay tatanggap kay Kristo na yung tagapagligtas ngayon, ikaw ay maging isang Israel, tagapagmana ng pangako. Ang tanong ngayon, papaano mangyayari ito? Narito ang sabi ng ating banal na kasulatan, si Apostol Pablo pa rin ang nagsasalita. Ayon sa Kapitulo 3, versikulo 27 at hanggang 29, ang wika ng Biblia, sapagkat ang lahat na sa inyo binautismuhan kay Kristo ay ibinehis si Kristo. Walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Paano ito mangyayari? Ikaw ay isang ulibong ligaw, isinanib ngayon sa puno. Ang puno ay si Kristo sapagkat yung tunay ng mga sanga ay nabali sapagkat hindi tinanggap si Kristo, itinakwil si Kristo. Subalit ang sino mang tumanggap ngayon kay Kristo na kanyang tagapagligtas, ang wika ni Apostol Pablo, siya'y maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Nais kong basahin na muli ang sinasabi, ang wika, ating simulan sa 26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinehis si Kristo. Walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kapag ang ibig sabihin, tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas ngayon, kayo ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay ibinigay sa mga Israelita. Ang kaligtasan ay galing sa mga Israel. Si Kristo ay isang lahi ni Israel sa lahi ni Juda. At ang sinumang tumanggap ngayon kay Kristo na kanyang tagapagligtas, siya ngayon ay maging binhi ni Kristo at siya ngayon ay subject for kaligtasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung panukala ng Diyos, kaibigan. Ng ating Panginoon ay may panukalang ililigtas ang mga taong mananampalataya sa Kanya. Ang mga taong tatanggap kay Kristo ay merong pag-asa sapagkat hindi iniwan ng ating Panginoon ang sanlibutan na walang kaligtasan. Maaring lumikha muli ang ating Diyos ng panibagong Adan. Subalit, pinatunayan ng ating Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao sa lahat ng mga nilikha na mahal ng Diyos ang taong nagkasala. At para tubusin ang tao sa kanyang kasalanan, ang wika nga ng ating Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito yung kaligtasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. At nung ating Panginoon ay napunta sa lupang ito, mas ipinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sapagkat tinubos ang tao sa kanyang pagkakasala. Merong Kristong namatay para sa taong nagkasala. Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, "The first part of God's plan is going." Humayo tayo. Hindi tayo maaaring magbigay ng pabalita kung tayo ay nasa loob lamang ng ating tahanan. Kinakailangan ngayon tayo umayo. Pumunta tayo sa maraming mga tao, sabihin natin sa kanila na sila ay merong pag-asa, na sila ay merong kaligtasan. Madaling sabihin natin na tayo ay gagawa sa gawain ng Diyos sa magitan ng mga board meetings, kung papaano ang gawain, sumulong, o kaya kung tayo ay may salapi, tayo ay magbibigay ng salapi para sa mga taong mangangaral. Subalit, kaibigan, ang pangangaral ngayon, ang pagbibigay ng pabalita ay sa lahat ay ipinagkaloob ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, ikaw ay naatasan ng ating Panginoon. Humayo ka, kaibigan. Ganon din ako, sabihin sa maraming mga tao na sila ay merong kaligtasan, merong silang pag-asa. Ang pangalawa na panukala ng ating Panginoon, the second part of God's plan is weeping. Ang pangalawang bahagi ng ating panukala ng kaligtasan ng ating mahal na Diyos, ang sabi ng mga awit, siyang lumalabas na umiiyak. Umiiyak tayo, kaibigan. Iniyakan ng ating Panginoon ang Jerusalem sapagkat mahal ng Diyos ang bansang Israel. Ang Jerusalem, siya ang capital ng Juda, kaibigan. At gayon din, ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal din sa kanyang kaibigan noong si Lazaro na kanyang kaibigan ay pumanaw at tumangis ang ating Panginoon. Kaya nga, nilarawan ang ating Panginoon na siya ay isang tagapagtubos natin na lalaki ng kalungkutan. Bakit? Nalulungkot ang ating Panginoon sa mga taong namamatay na walang kaligtasan. Ang sabi pa nga ng ating Biblia sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, narito ang sabi ng Biblia, 1-3. Sinabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Kaibigan, si Apostol Pablo ay sa lahi ni Benjamin. Sa kanyang pagkasalita, ang sabi niya ay, mamatamisin ko pang ako'y mawalay kay Kristo alang-alang sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig ng lalaking ito sa kanyang mga kababayan ay gayon na lamang. Na tiniis niyang hirap, bagamat siya'y mayaman, siya'y membro ng Sanhedrin. Kanyang winaksi ang lahat ng mga ito. Tinanggap niya ang isang mga ngaral. At nung siya isang mga ngaral ng ating Panginoon, siya'y binabato, siya ay pinapahirapan, siya'y binibilanggo, siya ay nilalatigo, nagugutom kung minsan, kaibigan na lang alang sa kanyang pag-ibig sa mga taong pinagkatiwala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa versikulo 3, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Kaya nga, meron siyang pag-iyak, meron siyang pagtangis. At ang pangatlo na bahagi ng ating pag-aaral na ito, the third part of God's plan is sowing. Na kaibigan, ang pabalita ay dapat maipagkaloob sa maraming mga tao. Ano ang ating ngayong binhi na hihasik sa maraming mga tao? Narito ang sabi ng ating Biblia kung ano ang binhi na binabanggit sa banal na kasulatan. 8 ng San Lucas, versikulo 11. Narito ang sabi ng Biblia. Ngayon, ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang ating ngayong inihahasik, ang ating ngayong itinatanim sa puso ng mga tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At kapag ka ang salita ng Diyos ay tinanggap ng maraming mga tao, kaibigan, ito ay tutubo ang binhing ito sa kanlang mga puso at magkakaroon ngayon ng bunga ng pagmamahal din at kanlang ipagkakaloob ang pabalita sa maraming mga tao. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay dapat nating hihasik sa maraming mga tao. Tayo ngayon ay pupunta sa kanila. Sabihin natin ang dakilang pabalita ng ating Diyos. Walang iba kundi ang banal na kaligtasan, ang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang pangapat na bahagi ng pabalitang ito, the fourth part of God's plan is reaping, yung pag-aani. Pagkatapos na tayo umayo, pagkatapos na tayo ay tumangis alang-alang sa kanlang kaligtasan, at pagkatapos tayo ay magtatanim, ano sabi ng ating Biblia, kaibigan? Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Nagagalak tayo, kaibigan, na kapag ka maraming mga tao ang tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Lucas, napakaganda ng pabalitang ito na sinasabi sa atin. San Lucas 15, versikulo 10, narito ang pabalita. Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Isang taong lumalapit na nanumbalik sa ating Panginoon na nagsisisi na humihingi ng tawad sa ating Diyos at ang wika ng Biblia, ang buong langit ay merong kagalakan. Ito yung binabanggit na kapag kayong ang wika sa ating ngayong pag-aani ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Kaibigan, hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Inaantay niya ang bawat tao na sila ay magsisi, manumbalik sa ating Diyos upang tanggapin ang pabalita ng kaligtasan at sila ngayon ay may pag-asa sa kanilang buhay. Kaibigan, hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon. Handa ka bang sumalubong sa kanyang banal na harapan? Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Handa ka bang tanggapin ang pabalita ng ating Panginoon? Nawa sa oras na ito, kaibigan, tanggapin mo ang kaligtasan, ang pabalita ng ating Panginoon. Hindi na magtatagal, siya'y muling babalik para sa iyo at para sa akin. Bago tayo ngayong magtatapos sa ating pag-aaral, Nais kong basahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay manalangin. Dakila

0: O Diyos, inyo po silang pinagaling. O Diyos, patuloy nawa po silang bigyan ng lakas, tibay ng kanilang pananampalataya at ng kanilang pangangatawan. Bigyan po sila, Panginoon, ng malusog na buhay sa araw-araw. Marami pong salamat, O Diyos, na inyo pong tinanggap ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka nawa sa oras na ito.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay nabuksan ng mga puso't isipan sa atin pong natalakay ngayong umaga. Mga kaibigan, ang dakilang plano po ng Diyos ay hindi lamang iligtas ang mga iilang tao dito sa mundo, kundi maabot po ang buong mundo ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Mula po kay Abraham hanggang sa iglesia natin ngayon, mga kaibigan, ang Diyos po ay patuloy na tinatawag ang mga tao upang maging bahagi ng kanyang misyon. Ang tanong po sa atin ay hindi kung may plano ang Diyos para sa mundo. Meron na, mga kaibigan. Ang tanong ay, handa ba tayong maging kabahagi ng kanyang dakilang plano? Ang sabi nga po sa Pahayag 22 verse 17, at ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ayan, mga kaibigan, nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo same time, same station dito lang sa AWR 89.1 FM. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, gayon din po sa aming pong mga tagapagsubaybay sa ginaganap ng Morning Mana. Kami po ay lubos nagpupuri sa Panginoon sapagkat hindi po kayo nagsasawa na sa araw-araw sa ating pong buhay, bago tayo dumako sa mga mahalaga ding bagay sa ating pong buhay, ang Diyos ang ating inuuna. Ang kanyang salita ay ating inuuna sapagkat alam natin na kapag tayo ay pinapalakas ng Panginoon sa buong araw, hindi tayo manghihimagod na gumawa ng tama at tayo ay makagawa din ng kalooban ng Panginoon. At ngayon, sa huling topiko natin, ang pamagat natin ay Who is the Lord that I should obey Him? Who is the Lord that I should obey Him? Tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat tunay at higit ang inyo pong gabay at pag-ibig sa bawat isa. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita sa araw na ito, sa umagang ito, nawa kami po ay linisin ninyo sa lahat ng aming mga kasalanan at kalikuan. Nang magkagayon, ang rich, full blessing ninyo'y aming matanggap sa pamamagitan ng inyo pong Biblia. Panalangin po namin na ang Santong Espiritu ang siyang makakasama namin sa aming pag-aaral na ito. Umaasa po kami na ang aming pag-aaral ay maging pagpapala sa lahat ng makikinig. Lahat pong ito'y aming pinapasakop sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Who is the Lord that I should obey Him? Makikita po dyan sa Genesis chapter 5. Kung titignan natin sa aklat ng Exodus, nariyan po ang kwento ng isa sa pinakaprominenteng tao sa banal na kasulatan. Walang iba kundi si Moises. Paano nga bang napunta ang mga taga-Israel doon sa Ehipto? Kahapon ang pinag-aralan natin na si Jose ay napunta sa Ehipto dahil binenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga taga sa Ismailita. Pagkatapos ang mga taga-Ismailita naman ay binenta siya doon sa kay Potipar. Ngayon na naging gobernador na po si Jose doon sa Ehipto, sa pagpapaeksi ng kwento mga kapatid, ay nadala ni Jose ang kanyang buong pamilya mula sa Kanaan patungo doon sa Ehipto. Sapagkat ang Kanaan o ang lupa, yung lugar kung saan sila sa panahon na yon, ay nagkaranas ng tagutom. So dinala ni Jose ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay, ang kanyang mga kapatid doon po sa Ehipto. Nung una, meron po magandang relationship ang mga taga-Israel at ang mga taga-Ehipto yung parao. Kasi si Jose, siya ay governor ng Ehipto and close yung dating parao sa kay Jose. Ngunit paglipas ng panahon, napalitan ng parao, nakita ng bagong parao na dumadami ang mga taga-Israel sa Ehipto. At inisip niya na balang araw baka ang mga taga-Israel ay maghimagsik laban sa mga taga-Ehipto at sila ay matalo ng mga taga-Israel. Ano pat, naging mahigpit ang bagong parao sa mga taga-Israel at doon nagsimula ang paghihirap sa buhay ng mga taga-Israel. Ngunit dumating ang pagkakataon na tinawag ng Panginoon ang isang tao na nangangalang Moises upang gamitin niyang instrumento na ang mga taga-Israel ay mapalabas sa Ehipto. Tinawag ng Panginoon si Moises from the exile at siya ay pinapabalik ng Panginoon doon sa Ehipto para maging deliverer ng Israel. At ngayon, kung titignan natin ang kwento sa banal na kasulatan, napakatindi ng tunggalian dyan ng parao
at saka ni Moises. Ano pa't? Dahil naging matigas ang puso ng Parao, ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot sa Ehipto. Ano yung mga 10 salot na yan, mga kapatid? Una, yung tubig doon ay naging dugo. Mga ilog doon ay naging dugo. Pangalawang salot ay mga palaka. Pangatlo ay mga lice o mga kuto. Pang-apat ay mga flies, mga langaw. Panglima ay pestilence. Pang-anim ay mga matitinding sugat, boils. Pang-pito ay hailstorm. Pang-walo ay mga balang, locust. Pang-siyam ay matinding kadiliman doon sa Ehipto. At ang pang-sampu ay pagkamatay ng mga una o mga panganay doon sa Ehipto. Doon lamang na pagkatapos ng pang-sampung salot ng pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto ay pumayag ang Parao na lumabas ang mga taga-Israel. Sa kwento niyaon ay mayroon pong 4 na mga leksyon. 4 na mga leksyon. At titignan natin ngayon kung ano ang mga 4 na leksyon na ito na kapupulutan po natin ng inspirasyon para sa araw natin. Una, sabi dito, by the time God calls you, Satan works double. Sa panahon na tatawagin ka ng Panginoon, gagawa ng doble si Satanas. Pangalawa, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mas higit kaysa sa kahit anumang kapangyarihan. Pangatlo, kung kinakailangan ng kamatayan, if it needs death, God will grant it. Kung kinakailangan ng kamatayan, ay ipapahintulot ng Panginoon ang kamatayan. At ang pang-apat, God protects His own. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. So punta tayo sa unang leksyon. Anong unang leksyon? Sabi dito, by the time God calls you, Satan works double. Kung titignan natin ang Exodo, Kapitulo 5, Versikulo 10 at 11. Noong tinatawagan na ng Diyos ang mga taga-Israel na lumabas sila sa Ehipto, ginamit na ng Panginoon si Moises na maging instrumento ng pagpapalaya ng mga taga-Israel doon sa Ehipto. Sabi doon sa Exodus 5 verse 10 to 11, the slave bosses and the men in charge of slaves went out and told them, the king says he will not give you any more straw. Go and find your own straw wherever you can, but you must still make many bricks as before. Alam niyo po kasi ang proseso ng paggawa po ng bricks ng unang panahon, yun po kasi ang gawain ng mga taga-Israel. Bilang alipin sa Ehipto, tagapagawa po sila ng mga bricks doon po sa Ehipto. Ang proseso, yung mga taga-Ehipto ay magbibigay sa kanila ng mga materyales. At yung mga materyales na ipinoprovide po ng mga taga-Ehipto, yun ang gagawin ng mga taga-Israel na bricks. Ngunit nang dahil si Moises ay pumunta sa Parao at sinabi niya na tinatawag na ng Panginoon ang mga taga-Israel, kailangan na silang lumabas mula dito sa Ehipto at pumunta sa ilang upang sila ay makapaghandog sa Panginoon, na mas naging mahigpit si Parao. Na imbes na mga taga-Ehipto ay magbibigay ng materyales na straw doon sa mga taga-Israel upang gawin ng bricks, ang ginawa ng mga taga-Ehipto ay, hindi na namin kayo bibigyan ng materyales. Kayo'y maghahanap at kung gaano karami dati ang nagagawa niyong bricks, ganun din kadami pa rin ang inyong gagawin ngayon na kayo ang maghahanap ng materyales. Lalo silang pinahirapan. Alam niyo, sa panahon
na kapag atin pong italaga ang ating buhay sa Panginoon, iiwasan na natin ang paggawa ng kasamaan. Iiwasan natin ang mga maling gawa natin sa buhay na ito. At atin pong i-renew ang ating relationship sa Panginoon. Ang Satanas ay nagagalit. At siya ngayon ay naghahanap ng paraan upang bawiin tayo mula sa Diyos. Ano pat yung nangyari doon sa panahon ni Daniel kay Meshach, Sadrach at Abednego? Nung hindi sila o ayaw nilang sumunod sa utos ng hari na sumamba doon sa malaking ribulto na nasa harapan nila, ang ginawa ng hari ay mas pinainit ang hurnuhan ilang beses. 7 times. 7 beses na mas pinainit ang hurnuhan upang itapon doon ang mga kaibigan ni Daniel. Ganon din po ang karanasan ng mga anak ng Diyos sa panahon na ito. Ngunit, bagaman ang sino mang nagpaplano at nagnanais na magbago at mas lumapit sa Panginoon ay magiging target ng kaaway, tatandaan ninyo mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat, bagaman magiging target na tayo ng kaaway, alam ko naman, na ang Diyos ay kasama mo. At kung paanong iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak, kagaya ng mga taga-Israel, ay iingatan din ng Panginoon, ikaw, kapatid. Pangalawang leksyon, sabi dito, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay siyang naging ibabaw sa kahit anumang mga kapangyarihan sa sanlibutang ito. Minsan ay kagaya tayo ni Parao, nagiging mapagmataas tayo sa ating sarili na binabanggit natin, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon na aking susundin siya? Minsan, kagaya tayo kay Parao, umaasa tayo sa kung ano ang ating magagawa. Umaasa tayo sa sarili nating kapangyarihan na ating tinatanggal ang ating dependence sa Panginoon. Pero tatandaan natin, mga kapatid, nung demonstration ng powers kay Parao at saka sa Diyos ay kinain ng tungkod ni Moises ang mga ahas na tungkod din, naging ahas ng mga magjekero doon ni Parao. Ibig sabihin, mga kapatid, mas makapangyarihan ang atin pong Diyos kaysa sa kahit anumang kapangyarihan sa sanglibutan ito. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, kaibigan. Ang lahat ng bagay na meron tayo sa lupang ito, mga material na mga bagay, ay walang kabuluhan. Ang kinakailangan natin ngayon ay dumipende sa Diyos sapagkat higit siyang makapangyarihan kaysa sa kung anong meron tayo. Pangatlong leksyon, kung kinakailangan ng kamatayan, ipapahintulot ng Diyos. Sabi dito, nothing is so precious than the death of the loved ones. Alam nyo, napakahalaga sa atin, lalong higit sa mga panahon ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Nalulungkot tayo. Mahalaga ang panahon na yun. Bago natin sila ihatid sa kanila pong pansamantalang himlayan, napakahalaga. At ayaw natin na sa ating mga mahal sa buhay ay merong mawawala o merong mamamatay. Bagaman, ang Diyos hindi siya ang author ng kamatayan, hindi siya ang may-akda ng kamatayan, ngunit kung kinakailangan, ipapahintulot niya ito upang ang kanyang panukala ay mangyari. Sa Exodus 12 verse 29, Exodus 12 versikulo 29, ang mga namatay mula sa panganay ng Parao
hanggang sa panganay ng mga nakakulong doon sa piitan. Pang-apat, iingatan o iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Alam nyo kung titignan natin sa Exodus chapter 12, nandoon yung tinatawag pong salitang Passover, no? Yung pinanggalingan ng Passover na ito ay nung bago mahulog yung ikahuling salot o yung pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto. Alam niyo sa katotohanan, hindi exempted ang mga taga-Israel din doon. Liban, nasusunin nila yung utos ng Panginoon. Na ang sabi doon ay maglalagay sila ng dugo ng tupa sa doorpost ng kanilang mga tahanan. At nung gabi nang lumipad ang anghel, ang lahat ng merong mga dugo sa kanilang doorpost, sila po ay iniwasan. Passed over! At doon ang mga walang dugo sa kanilang mga doorpost ng tahanan, ang mga panganay sa kanilang tahanan ay namatay. Alam nyo, mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ang meron sa ating haligi ng ating mga pintuang daan? Ano ang meron tayo? Meron ba sa ating mga tahanan ng dugo ni Kristo? Ibig sabihin, ang ating hubang pamilya ay nanampalataya sa Panginoon? It is Christ's blood that would spare us, save us from the wrath of God. That's the difference. Alam nyo, kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin ang kaligtasan ng sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Kagaya lamang yan na naglagay tayo ng dugo sa doorpost natin, mga kapatid. At yung tinanggap natin mula sa Panginoon, yun ay kaligtasang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa atin pong buhay, minsan tayo po ay nagmamataas. May mga panahon sa buhay natin na kapag tayo po ay bago gagawa ng isang maling desisyon, maling bagay, nakapag-iisip tayo at minsan at sinasabi natin, sino ang Panginoon na susundin ko ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon na aking susundin ang kanyang kalooban? Pareho tayo kay Parao, mga kapatid. Dumidepende sa ating sariling kakayanan. Dumidepende sa kung anong meron tayo. Ngunit nagkakamali ka, kaibigan. Nagkakamali ka, kapatid. Ang pinaka-safe na buhay sa lupang ito ay ang buhay na hindi dumidepende sa sarili, kundi dumidepende sa Diyos. Who is the Lord that I should obey Him? At ngayon, kapatid, narito po ang atin pong mga ipapanalangin sa Panginoon sa araw na ito. Una, manalangin tayo sa Panginoon. Nanawa sa panahon na tayo ay lumapit sa Kanya, bagaman gagawa si Satanas ng doble sa buhay natin, tulungan at iingatan pa rin tayo ng Panginoon. Panginoon, kahit doble pa ang gagawin, triple pa ang gagawin ni Satanas sa akin, Panginoon, aasahan niyong tutugon ako sa inyong panawagan sa buhay ko. Pangalawang panalangin natin, nanawa sa buhay ko, Panginoon, nawa maranasan ko ang iyong kapangyarihan. Hindi ako aasa sa aking sariling kapangyarihan. Hindi ako aasa sa kung anong meron ako, kundi aasa ako sa iyo. Sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat at may kasagutan sa aking mga panalangin. At ang pangatlo na ipapanalangin natin sa Panginoon, mga kapatid, ay nawa, Panginoon, huwag ninyong ipahintulot na meron pong mawalang mahal sa buhay ko ngayon.
bago ako magtalaga ng aking buong buhay sa iyo. At ang pang-apat, Panginoon, alam ko na ako'y sa iyo. Ingatan niyo ako sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan ninyo pong ipinagkaloob. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa inyo. Kung minsay sa buhay namin, pareho kami ni Parao. Nakapagsasabi kami na bagamat alam namin ang iyong kalooban, minsan ay sinasabi namin sino ang Panginoon na susundin namin ang kanyang kalooban. Sino ka, O Diyos, na pakikinggan po ang iyong tinig? Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa buhay na ito ay dumidepende sa kami sa kung ano ang aming kakayanan. Kung sa buhay na ito dumidepende kami sa kung anong meron kami. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa buhay na ito, ang napakahalaga ay upang magkaroon kami ng higit na pananampalataya at relasyon sa inyo. Kahit anumang mga pagsubok at mga problemang dumating sa aming buhay, O Diyos, mananatili kaming tapat, mananatili kaming matibay, sapagkat kasama namin kayo. O Diyos, aking pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang amin pong mga mahal na mga kapatid na nakikinig. Ang amin pong mga mahal na mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral sa umaga. Panginoon, ingatan po ninyo sila sa araw na ito. Gabayan po ninyo sila, O Diyos. At nawa sa araw na ito, pakikinggan niyo namin ang inyong tinig at sasabihin namin, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban, yan ang aking susundin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. At sa kasagutan na inyo pong tatanggapin ang aming mga panalangin, lubos namin ipinapasakop sa inyong lahat. Pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.